0: anaron el provincial en primera academia. Lugar sa dahon karo, no? Ang atong nga pagbayang DILG para ang atong nga makapulisan. Nagpadaya kami karo ni Alatoy, you know, nga para kaibahan saan ba sa pag, ano, sa paglimpyo.
1: Okay.
0: May ato na lagi ng mga dump trucks, pero siyempre sa pag sa paghimo sa kailangan man natin sandaro na part of our road clearing activity. So, aron doon, binasign natin ron sa atong kagawad, Leslie La Chica, kasi imaro chairman sa business sector, ay accordingly, ay pero sa anang room niya front, ay ato sa front, baya ka o, andang building ni dating, ano, Mayor William La Chica, ay kilaya man nandaro na occupy, ay ambay matanami, ako lang man nakaroon sa bahala, ga-inform. Ang ating daywa lang man o na nga nabingan. Pero una matamatood ng mga structure ng iba, pero waunit mga sugod.
1: Okay, kapa, so, dali nangit ka pa, bawasan yung monitor ka para hindi kita mag-feedback. Ay, mahaba-haba itong diskusyon, daywang ra eh. Bawasan ni kapi mo nga. Ay, mong trumpa. Dali nangit na pa, bawasan na kay kapitan. Okay na, Kap?
0: Okay.
1: So, hanggang June 15 na lang, rugin taon na itong plaso sa itong mga vendors nga ra, nga nag-okupa ita, orin nga kilid ita Provincial Road, Judge Martirino Street.
0: Actually, expected man ang dawin doon kasi December 31, gina
1: pa. Last year pa, di ba? Last year pa?
0: Yes, last year. Pero siyempre, ay, siyempre, kung December 31, ay kasugod, abiro pagong dagon.
1: Mm.
0: Ay ato nandun naging pa ano naging pa akong paawas man ano natin ng mga inadlaw. So siyempre sa makarabi ay ongoing ro ato nga pagproseso ko ato nga mga permits para sa ato nga ginasalina ginasailuhan ba akong takanda na hindi man ba sa anda ma-displace nga kung ilas ang nag-avail sa ato nga ginapaubra nga ron nga market, no, barangay market, ay sandar atong karon nga priority. Pero until June 15 lang mando amon nga ginatao kanda nga plaso sa aron nag-assign karon nga maglibot ito kanda sa tatlo lang man yung castor sa iti kagawad na si La Chica.
1: So after ko, kumatabo nga clearing ha, kung mabuo natin sa dara by June 15, ano plano rayon natin di kara? Sa rayon nga rin mahaba-haba patabi ng shoulder nga rata Provincial Road eh.
0: Ay, hindi ta natin doon, ano taro ni Mau, i-remain ni Mau ron nga limpyo kasi,
1: okay.
0: Kasi nga nga, masa ako rin karun do area, and since, ako nga nga ginaumpisahan doon pag-clear it ako ng mga kalihon, no? Siyempre ato ng mga mini talipapa nga ron ay ngayang mga inabo ay harun doon nga amatamatan na ito, no, ipakita na ito ganda nga harun yung ginumpisahan ta na ito the clearing program at siyempre harun nabir ato nga Asia Pacific ay sayod ng kitang hospital doon at kabuhay yun man abisanda nga una ron wapa ako kakapitan na una utasanda ron. So it's a matter malang political will kung nato niya gusto nato niya umpisahan niya maging madayad ay ato doon yung brahon para maklear doon yung area.
1: May so, ideya ka kung na may pundo ka rato niya provincial government through PEO nga makonkreto para ma-widen di karunong karsada? Total provincial road man da?
0: Actually, kato abi road last year, nagbutang ako karong it, ano, ita solar lights sa iwang ano rin hapadayon kasi nag-ingat o ato niya PEO nga hindi ikaw ang pagbutang ano ni andang nga ginabutang improvement ay, pero wala nga ako kasayad kung anong improvement ang dari parang nga ginabutang.
1: Okay.
0: Nabutang nga nabito na sandat andang improvement sa ato nga provincial road. So haroon doon, diba, the purpose natin is to clear the area. Pero bukod na siguro tama nga butangan man abot iba.
1: Ay, correct, no? correct.
0: So, ruato lang man siguro karon nga ano, iro ma-widen pag iduro yung karsada. Purposely sa ato nga ron doon unang nga mga abuon yung mga businesses, no? Kasi may una rin kong construction supplies, di ba?
1: May mga parmasya.
0: May parmasya, yes. Doon ay, sanda mataroon yung mga private, ano,
1: may ano, mga coffee shop po, hindi karoon. May mga restaurant, di ba? May mga private, matabi ni karoon yung property.
0: Oo, private, matabi, mao. Kaya ako matalami karoon dati yung advice sa ato nga rin yung mga Bendoson. Actually, bukod man taga-Andaga o Runtanan, dati una karon na doon Cooper, mga taga-ibat ang barangay na na-find out na ako. Kaya naghagalin mataruiba yun man. Ano matasanda, voluntaryo matasanda na naghalin.
1: Do structure lang doon nabilin? Rin yung mga light materials sa structure, nabilin lang?
0: Oo.
1: Okay.
0: Oo, oh, siyempre, area, bimato, dahil medyo magamo kasi may mga nagatubo, ng mga ano yung mga maisok, parang yung kahoy ay magamo, panabon. So kung i-clear ba parang una, so by June 15, ay aron doon, maging manamir sa dato ng lugar. Okay. Ano dahil doon, insakto man siguro yung dig nga, maamatan yung tanaton, dato niya, public, dato niya, ang Dagaw Market, ay, aron doon nga, dato niya rin dahil yung mga, abendos sa mga kalsadahong na eh. Ako nun, isunod yung dayon.
1: Okay, sige. Klaro. Now, speaking ita mga vendors nga, una sa kalye, aton nga mga minitali papa, maigo sa natananda sa aton nga makaroon na ginaubra nga ranga barangay market?
0: Ay, amon man lang agin. Amon agin nga pag, amon agin nga din, ano, amon agin nga din, huyak pero mga, ano nga ron, yung mga stalls,
1: okay.
0: Before kami nagbutang it mga stalls man sa Sugod is market na ginapropose natin, ay mga 50 na lang tanan o gabaligi ang sa limit isda sa dahon.
1: Okay.
0: Mga 50 baya katawo.
1: Ay bahan ko mga nagabaligat isda. Most labi nagabaligat isda ang tinugay.
0: Ay bahan na ta, ho. So, riba man karoon kung hindi yung natasan na kabuo matay. Haroon nyo dahil natin priority, may second priority kita ng mga applicant.
1: Kapin di kara sa may unahan nita Andagaw Elementary School, di ba? Di karon gahilira, di karon kahili dita karsada man?
0: Oo, daywa man lang di karon doga baligya, taga di karon sa may crossing, kanday Jadis, Madi Marine, no? Ay, daywa man lang di karon ka, ano, ka yatok.
1: Okay.
0: Ang kabuhay-buhay yung nabit ng sanda rin. Pero ay, willing na tasanda nga magbakit din.
1: Actually, manami matangani nga ibutang sana sa sangka lugar kata baga. Para ro taga Andagaw, may agtunan nga sangka lugar yang bagaman.
0: Oo. Agsam dilog sabi naton karon hay nga purpose ay hay ma-regulate kita naton do aton nga road clearing program and aside ay ma-decongest man aton nga kalibo public market. Kasi malisod yung side man kita ko ka-isot aton nga ato niya rin yung public market, yung una, tanan-tanan kita karoon gano, ay entitled na karo ato niya barangay tanan, atong kabarangayan niya, magpatindog it. Pinatawag nga talipapa, ay bukong na talipapa nga, ay inalipatan na binakon sa Judy, the meaning na talipapa, as per the ILG circular, may meaning karo talipapa. Nga, o ato niya, mga ano nga rin, mga barangay site. Pwede ito sa damang paubra is yung anda matang barangay market.
1: Ay, correct.
0: Para dahil nga, hindi man nabay... Ito yung mga tao.
1: Agkabay pa nga, ibang barangay man, mag-idea man nga makapatindog man it sarili na ng barangay market, nga bukon it, bisan siin-siin lang baga, like buswa nga ron.
0: Yes.
1: Hay, kaba-haba, tako, karsada nga ron, hay, halin ka sa crossing banga, pagdot bye-bye, hay, daw kabuabo, talika nga mga mini talipapa.
0: Ano mag-uwas ba nga ato nung Jujit ay ma-regulate ba nga sa tama o ato niya mga pagpanukot at mga taxes nga makabulig man sa barangay sa insakto ba nga? Kasi kung makaroon niya bisan sinulang magbutang itlamesa ag na yung magbaligya rin karoon agwa nga nga bisan nagkaigo ng mga clearances ay bukong ba din it bukong mandat na namin para sa ato niya kabarangayan niya with regards sa nga nga kung daw doso kita at mga improvement ay wag ito karoon ito ma-collect kang nakaroon doon ay simpang illegal ganyan.
1: Ay gaugtas tabi, right, yung mga motorista. Ayun na tabi sa kilid yung mga talipapa. Pag may yes. Kaling tradlaw, agahon nabi, tradlaw, agagabi, abong nga bakal, ay traffic tayo.
0: Ay nakarangan eh, makarang din ba tao ikaw sa APM semi, na-lesson din man din karoon doon mga parking. Kasi ginasita ko man abisanda, pero hindi man natin dito tanan mambay nga. Nga uwa ay siyempre hospital doon na gaano sa mga pasahero. Pero dati abirin tayo may mga restaurant di karoon ay una sanda sa binit isersada ay siyempre nag-gadugang baga ito. Doon abirin atong kalsada o tapos ay butangan mo taunot na nga. Una karo tricycle nag-party.
1: Nagapila.
0: Doon nga ito sa mga gabaligya nga ron. Ay haroon doon makaroon ay madaya yung ginmando ato na ron nga nga sa may APN, pero siyempre kinahangan din nakabuo nung doon nga nga mga vendors.
1: Hinuno gida ma-operate doon barangay market itandagaw?
0: Makaroon abi, ay gina, ano na, munroan na pa yung program of works kasi sa una abi nga pao ay medyo 17 na takastol. So, hindi ta kami mag-
1: hindi may go.
0: Na 17 takastol sa duwahuman for the budget. So, may amon nga, gin-propose nga, bisan anang atanay nga bubong, saro yung amon nga gin-allocate nga fund, ay bisan anang bubong, ang later lang anang division. Para important ay makauna sa sanda,
1: makahalin. Makahalin sanda, nga hindi sana mauganan, hindi masilakan.
0: Oo. Ah, siyempre nabutangan ba tanam. In close ba tabi maroon if kuray nga may ano semento. Kaya secured ba tao na butangan ba tagaling namon if yung tanod man o inside una nga security para mas secured ba tao ako ng mga vendors nga kuha may madura una.
1: Okay, sige. Gina-congratulate ko gano'ng andagaw sa manaming development massive. Aga, o robust yun gani. Robust development itandagaw. Umpisa ka nagpungko nga po ng barangay.
0: Ayun, sa gusto ko ipabot sa aton nga mga especially di karoon sa aton nga Kumay Island Smart ano, no? Pasugod. Nga, nga-drillage na aton. Ay, natapos yun imauro second phase. Pero may last phase dun imaw nga matagod lang man yani nga makaangot yun imaw rin ito sa may Island Smart.
1: May doon na good nga hindi ko mag-reklamo sa Dubol Alpa.
0: Ay, amatan gid ako. Amatan gid na nato doon yung mataod na watanan. Tama man doon yung pagmanihal. At makaroon ay, umpisa yun, doon nga Dreamage Man along Sampaguita Street. Adayuwaro niya kaposyon di kara sa may ano sa may ansap. Sa likod
1: nakita ko nga ni hingagaw gid sa tigugugan timing gid may hingagaw na ton sa rainy season.
0: Ang sa makara ro di kara nga sa ginado nga ano ni Mr. Daroy nga sa tagsakal sa daon ay makara umpisa kami sandbagging kasi ro ano adero sa pabay.
1: Kalachuche ra no? Kalachuche? Dayang property da Daroy? Oo. Okay.
0: Oo. Hi.
1: Manami ko ta. Actually, nagnami rong lugar. May karsada gun. Agkababo, kita mo rong mga abo galing building di karon sa may likod, sa sugod, di ba?
0: Yes, kaabo, kalag ko. Ngani ay paghawan, tabi ka ra nato, no? Ay, na yung, makita mo tatanan do ka ba yan? Iya, na binako niya katodong judgit at gabi eh, kalinong kita ya kalinong kita ya rong mga tao pero palibot baga ka nami baga ay, kaya nga niya ginapa hingabot o kita nga mabutangan isang bags daya nga rang sapa para hindi baga magduay ro rugin ubra nga karsada ni Mr. Daroy
1: agmabutangan it solar lights para mas mahayagid.
0: May iyawan ako nga ginbutang nga sam bilog pero ro, palibot matahay. Palibot matay, dati matabiagi lang may mga iwag.
1: May iwag matahagi. So, okay.
0: Mahaya doon tayo iyan kung gabi eh. Mahaya doon tayo kung gabi eh. Ay, simple may palibot arabi mong ano matahagi, street lights. Ay, sa mga next month kung may natapos wag na nga bidding ko ato ng SK ay hibutangan dahil mo rin karay solar lights. Wala na silang makita ang ano ho, na squatter.
1: Okay. With that, thank you, Gid. Happy birthday kay Nang Tilde Dordas.
0: Yes. Happy birthday, partner. Do, kay Tilde. Kabay pa nga, kami mayad at may awas.
1: Kabay pang kangayon. Kabay pang kangayon mo kami sa iyong birthday, Nang Tilde.
0: Pasyan na nagipagpato karon.
1: Thank you, Gid. Kapitana ulit. Ita, Andagaw City. Andagaw City. Thank you, Gid.
0: Thank you, and God bless.
1: Good morning, Gid. God bless sa punong barangay Juliet Onyet, Tulindan de Bilgarejo, it City of Andagaw. The first city mayor of Aklan.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Wapat City ng Malay. Wapat City ng Kalibo. Pero may city mayor ron ng Andagaw. Mayor Juliet Bilgarejo. City Mayor of Andagaw City.
2: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
1: Happy birthday ng Jotilde Tilde Dordas. Kinaga birthday makaroon manog kagawad re. Hawa na tayo minsahe doon nga, dali lang doon. Good morning kid kaya Blinda Taay. Ang sa tanong nung nga pamati. Igbata ni Doria sa California. Happy monitoring kid kay Toto AJ Hawood. Una sa Laging Banwa, konsihal. Oh, good morning kay Chip Dewey, lag kay SB Lilin Hawood. Kay Oscar Chudosyo Itambak. Madam Rona Rana Baes Panganiban, una sa Nabas. Sir Ed Sabal, God bless man, una sa California. Kay LJ Fernandez, good morning kid. Madam Bayet Bautista Yamog, una sa Dungon. Sir Mario Toria sa California. Kay Rod Taborda, at the end of life, what really matter is not what we vote, but what we built. Not what we got, but what we shared. Not our competence, but our character. And not our success, but our significance. Correct, kid. Good morning, kid. Thank you, Rod Taborda. Madam Idel Rogan Laurente, happy viewing na sa City of Tagig sa Metro Manila. Ma'am Gemma Tolentino, good morning, Jet. May schedule kay ta pag-pick up it basura sa Banwat, Caribo. Kung ang ginarong information nga ginataot, LJO. Wapay, nagpapangayo na ako't kopya it, Juan. Kay Katodong Rolly Boy, pangayot kopya ita schedule it pag-collectat basura. Ay nag-request si Makagwapo para maipabot sa publiko kung anong oras sa anong pag-pick up sin nga lugar para makabantay it aton nga mga garbage sa collector aton nga mga pumuyo. Kung di ko mahingagaw makaroon, ihingagaw ko hinaga, Makagwapo. Ganang buhay, Jet. Shoutout sa mga kagapit. Ang ibang hood ko kay Yolanda Kawaling, Yulina Briones and the family, Milagros Morias and family. Gagabigid kay Colsani Beltran at Laging Banwa West. Good morning. Ganiagan kahit kagawan. Diyan din Vegas sa Laging Banwa. Oh, good morning, kid kay Bak, kandidato at Kapitan Manda. Happy viewing. Oh, from Jan and Mary's Dormitory. Kay Willie Malapad, konsehal. Marcel Mumbai, good morning, man. Toto Roger Lucero Nagales, thank you, kid. Kay Kagawad, Kumari pa, Auntie pa, Nancy Soto Season sa Tambak, aga Romano Kapitan nga si Angkol Uno Season, kita Pampango, Libacao, blessed the Wednesday, Jet. Our condolence to the family of Melrose Inday Moises Peralta. Engineer Luel Maagma Taiko and Jimena, oo, masubo na tabong ra kay nang Diding Trinidad. May their souls rest in peace. Very sad gadget ay sunod-sunod nagsabay-sabay asandangan. Condolences gid sa pamilya nanday late Inday Melrose Moises Peralta. Engineer Luel Maagma Taiko aga nang Jimena Diding Trinidad ita La Esperanza. Kay Bungso Nyo, good morning. Una sa Marikina City. Blessed Wednesday. Loving God, thank you for the breath and the blessings of a new Wednesday. Quiet every fear with me and replace it with trust in you. Help me walk in faith, speak with kindness, and carry a grateful heart. May your love guide me through every moment. Amen. Thank you, Jet, and more power. Thank you, man, ng Rolin Guyo Tabor kay Nung Noel. O nasa istansya. Good morning, Katuloy, Jet. God bless you always. Likewise, ma'am, kindly shout out kay R.N. Tyrone Bautista Sabal and his wife, Ma'am Sophia Odocalo Sabal, una ta sana sa Wicklow, Ireland. At kay R.N. Ed Jr. Bautista Sabal and wife R.N. Leah Shoko Sabal sa California. Haling kay Ma'am Poli Sabal, una man sa California. Madam Bill Arsula, God bless sa Hong Kong. Kay GG, basi pwede ko na mapabot kay Mayor Langkoy at Makato. Do diversion sa Makato, crossing Patugas. Sa Kilid Karsada, napilak dong Ogabhang o Rice House. O Mayor Langkoy, Ogabhang ko na ginapilak ni karon sa may diversion sa Makato, crossing Patugas. Kilid Karsada, una rong Rice House, ha? Ang ginasug-antay, bawal ron, bawal. Bawal por pagsuga. May atong provincial ordinance, may aton pang national law. Hindi pwede po bawag sa aton nga Clean Air Act, aga Ecological Solid Waste Management Act, aga may aton pa karon nga Provincial Ordinance. Halinta sa nagabiyahe, baho kat aso, sakit pa sa mata, may igtuman sa may siguro tulay pero wa paginsugan, ham-an, ginapasugtan nga igtoy pilak, Mayor Langkoy Mationg. O nagareklamo si JJ ang taga-Banwat Makato. O Mayor Langkoy, ba sige papati ka sir? Pero yung ginasinugan ngayon nga ugabhang, ginapilak sa kilid, itkarsado na sa may diversion road sa may tugas. May una pagin ko na sa may tulay ngayon. Hopefully, maksunan dati ito nga local government unit. Madam Fermabel, si Mato Nabales, good morning again. Una sa St. Anne Pharmacy. Una sa Judge Martirino Street. Kay Kennedy de la Cruz Ablaon, good morning Ed. JB Matore, kay Atina Elis, kay Yavel, Greenery Gray. Kanya pa. Ag sa Matore Family at Olbuswang, thank you. Madam Rosie Iso, guna sa Andagaw City. Kay Konsehal Aye, Ariel de la Cruz Milgarejo, may gagahon ag sa pumuyong instansyadon. God bless man. Ag una kay Kagawad, ha? Dating Kagawad, Ritzel, kandidato ba't kapitan. Militar kay Kagawad man to be Don Cipriano, blessed the morning, Wednesday morning. Yaman sa barangay Mabilog ng solar lights highway, mga nasa 10 wa go nagagana. Ay nagpasa kahapon resolution si Kapitan Neil nga ayuson tadawon ro mga wa nagagana nga mga solar lights, mga street lights sa kabuabuon sa kalibong nga wa nagagana, pati dapat Kapitan Neil pero mga CCTV nga wa nagagana, dapat inspeksyon ninyo. Ang mga barangay, inyong mga CCTV, wa nga nagagana. Kabuabo, nga wa nagagana. Inyong CCTV, may barangay nga naka-illegal pang konekta sa Kelco. O mga CCTV, establisimento komersyal, pang display na lang. Wa nga nagagana si inyong natong nga CCTV ordinance ni Tay Agos. Wa nga nag-implementar, yun di patula.
2: Mga pasaway sa lipunan, may resba na. Radyo, radyo, todo.
1: Konta ko no, Mayor Langkoy, ma-aksyonan mo rong ginsugan sa kanid karsadang ugabhang sa may crossing tugas. Karon na, tawagan ko karon si Juan, JJ, Mayor Langkoy. Kay Madam Rose Alcaraz, happy viewing una sa Minaliso, kay Rapi Alcaraz. Good morning, Gid. Madam Maricel Tolentino, shout out kayo kay Tatay Pedro Navarra sa Palali. Nasa banga nga permi kinagapamati. Dating SB Longlong de Asis si Dabas, kay dating Kapitan, Yupemio Tem de la Senat, Poblasyon Makato, kay SB Nini Nerly, good morning Gid. Nung Regi Rubukan sa Mubo, Anti Dailing O, Dailin Ong de Filipe, good morning te. Una sa Libtong, blessed Wednesday. Happy Piesta sa mga taga-agpusong, Nagustan Nabas. Kay Janus Rinado sa Tabao ba nga? Efren Rosgal, good morning sir. God bless man. Kapitan Bernabe Boyakino nga nag-monitor man. Aton yung mga officialit barangay Bakausur inasa barangay hall. Sagamat gidget, agon mangin aware man atong mga igmanghod pag-abon sa basura, communication man lang karakugang, agon marikawan ng pagtumpok in basura naton. Sagamat sa imong programa. Thank you, gid. Karoon lang ipapangayo ko kayo ni Boyrong listahan itwan. Reschedule ita pag-pick up it basura. Kay Joe Mariner ha, happy monitoring man. Dali lang gidong. Ato na gid taga station dadong para isang isang basahan na lang. Baga kapikapi, baka na mitondong uga aga ano rin eh. Uga ag dayok. Ayos. Makagugutom ah. Good morning gid kay Kumaring Jesse Marie Nini Arboleda. Ha, okay, sige. What problema? Karon ko lang bas akon beep hanggang ko dayok. Kon beep aga ugay, partner gid kana miton gid, ha? Karon ko lang galing basahon Nini Jesse Marie Arboleda. Good morning gid, may provincial ordinance gani nga bawal magsugat uhot. Aywa man napatuman, sige man dong suga sa ganas. Although bukon matanan, tama gid to Arnel Relampago. Good morning gid sa mga taga Kalibo Cable TV. Ya. Kagawa Jiriado ka una sa Tinigaw. Siyempre sa mag-asawang Wat Kontraman Makarunda, ano postman? Rubahugon niya Kapitana Tinigaw, Kapitana Lourdes Nini Pero Reyes, ag dating Kapitan Toto Lando, Reyes. Sa Naloak, may city man kami. Naloak City Jail. Ah, Bukon Bat City Jail doon. Naloak Provincial Jail, malangin nyo. Hay andata, Andagaw City, guta.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Kay Kagawad, Giovanni, Oreta, Ami. Toto, Giovanni. Condolence kita sa pamilya, Ami. Una sa Mubo, aga mayadgin yung pagpamati. Una sa bilog na pamilya, Ami, sa barangay Mubo nga nagapamati man makaron. Kay Sir Edsar Sino Prado Jr. sa Tagarorok, Nabas. Happy monitoring man. Sa amon nga pagbalik mga kasimanwa, ay base kung mangin bisita na naton, Roaton nga Presidente at IIEE, Institute of Integrated Electrical Engineer and Chapter, Engineer Gian Carlo Mationg, kung natabo kahapon nga, Orko Lunes, nga Ocular Inspection, Joint Technical Electrical Inspection, ya sa Kalibo, Pastrana Park. Pagkatapos siya bangkara, standby, oras, alas 8.27, hatod kinyo it PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka, suddenly with PLDT Home Fiber Prepaid, mag-PLDT Prepaid na!
2: Todo komentaryo! Todo komentaryo!
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Anli! Free Anli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa

0: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kaping di lang makapangpakuha sa kulaw.
1: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
0: Maluwas sa manamit gin,
1: may free collagen,
0: ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Suma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga
4: mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Juan Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sa Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ng aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
8: Yes, John, thank you good, and thank you good sa aton mga loyal good ng mga tagpalamati sa Seminati on.
7: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang natin. So we take time to import din makabyanan, ma-extend natin ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available nila sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga

0: colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka life extension vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras manwa sa Pilipinas, alas 8.37 na. Good morning kid sa mga taga DYJJ, Bujong Panay, Bujong Inday. Aba, nag-monitor makaroon sa malayong bayan. Si Duda ako, Engineer Titoy, nagkita ka mo ni partner mo. Ha? Imo nga best friend nga si Congressman Jojo Ang. At sa nagkita, takabong daywa siguro eh. Ha? Duda gid ako nagkita gid kamong daywa eh. Ha? Ginahidlaw gid abi si Congressman Jojo Ang. Kimo ay partner gid kamong daywa. Oh, good morning gid. Nag-monitor makaroon si Engineer Nestor Victor Tito Rodriguez. Timing man da. Ay marong kontraktor kore nga nga three-phase line nga linya nga raita Kalibo Development Project rang covered court mga kasimanwa ay yaw na itong nga ginahugat-hugat kay bisita si Engineer Giancarlo Mationg dong President it IAEA Aklan Chapter ko natabo nga joint technical electrical inspection kung nagtariwan nga lunes siya sa Kalibo Plaza pagkatapos nga nga napanuhan ag imaw mismo gali nakapanuman nga ni kore nga rang ginlatag nga linya nga three-phase line pero isang tubo lang. Engineer Giancarlo Mationg, sir, good morning.
4: Good morning, katulong jet.
3: Good morning, sir. Nawa, sir, istorya nga ni, kung paano nag-umpisa, aga umabot yung kita di Karaya, nga nag-conduct it joint technical electrical inspection, Raya, ay suno man sa taga Department of Public Works and Highways.
4: Mm-hmm. Good morning kinyo tanan no, sa Aga Pramate sa Radyo Todo. Pabiyabig sa tanan nga viewers at listeners no. Anyway, good morning aton umpisan ro kung ano yung dahilanan kara.
3: Mm.
4: Unang una be ako be ay mahilig man mag-walking-walking sa kalsada asa naagto ko sa plaza at Kalibo. So may napanuan ako nga ongoing nga project.
3: Mm.
4: Ako matay mo gintanaw kung ano-ano nga plastada pag-ubra. So may nakita ta ko ito nga may buho, simple no buho ay datro may tubo.
3: Oo.
4: So, pagkakita ko nga may color, may orange nga tubo, so gubot ang bagong electrical work.
3: Oo.
4: So ginagtunan kay mo gintanaw ko ron kung ano plastada. Kaso pagkakita ko pa lang ay nag uy-uy agi ba mako na kun nga uwo ba nagmakalaga agi ba nag
3: ligo-ligo kaya gi.
4: Oo. Dahil lo akita ko agi ro anda nga kopting nga ginsugpon is sanitary pipe.
3: Okay, hindi pwede.
4: Hindi pwede. Violation sa amon nga Philippine Electrical Code.
3: Mm-hmm.
4: May amon na binasunod na nga libro. Kumbaga sa panay Biblia.
3: Oo.
4: So doon amon ginatanaw karon. Hasta nga umagto ko sa anong powerhouse, sa anong transformer, same man, sanitary pipe meron anong
3: basa. Tagdikara sa may balite nga rin nga kahoy.
4: Oo, okay. Yun, may transformer nga tatlong bilog.
3: Mm.
4: So may nakita ko kung unang rutubo ay sanitary pipe man.
3: Okay.
4: Na doon yung ginatawag naman nga service in transconductor.
3: Mm-mm.
4: Ay doon yung pinakamain na. So amba ko ay mapatawag lang at meeting siguro sa among nga IAEA officers.
3: Okay.
4: Kung ano among himuon nga tikang.
3: Siyempre, government project abi.
4: Hindi kami ka-convenient mayad kung pwede ba kami ka-intervene kanda or ano. Siyempre, may amon man nga layi, may andamang layi.
3: Oo.
4: So, doon nga, hasta nga mapiang adlaw, si Engineer Gary Malapad man, may amon man abi nga IAEA Aklan nga group chat sa Facebook. Nagkambay mo doon, may anamang concern. O, ako nambang man ay Sige, Makon, ubrahan natin ito. Board resolution.
3: Okay.
4: Asa kami, asa sa group chat kami gini, sorry ah, dato, nahimo na amon board resolution nga mag-conduct it, joint electrical inspection.
3: Dato, rungin padagan ninyo sa Department of Public Works and Highways.
4: Yes.
3: Inyong resolution. No, it ay
4: iaklan.
3: Iaklan. Okay.
4: Kung March 17, 2026. No, eksakto nga date, no, ang pagpadaga.
3: Address na nga nito sa kuan eh. Taga nagpungkuanay nga wa man dayon magbuhay nga.
4: No, si Engineer Rakiin.
3: Rakiin, no.
4: Ito ay si ano nga district engineer.
3: Nga sang adlaw nga nagapungko nga district engineer aga na binailuhan nyo man ni dating district engineer Amar.
4: Amar.
3: Okay. So after ko inyong letter, dato man do adlaw nga si Engineer Nulan nagpadagat sugat sa kontraktor.
4: Wa kami idea kung imuman sa nang paso ng pagdagat sugat.
3: Oh, so, nga gin remind do kontraktor ko concern it ay IAEA. Okay. So ano ra sabat it the Department of Public Works and Highways inyong resolution?
4: Nagsabat sanda sa among resolution nga mag-conduct it inspection it dapat ay nung manto dapat ko March pa dapat kaso ay May kumigali kaso ay masako ro covered course ginagamit ito gali ay hindi kami ka conduct it inspection so ginmove nanda it June 1 do atong electrical inspection so do yun no gin kung kita naman gin agtunan gin naman doon nga inspection it DPWH agro contractor itself ag kami.
3: Then according sa contractor ay oro anong layout based man sa original design it taga Department of Public Works and Highways.
4: Sige, sabto na ako doon sa anda nga ginakoy contractor. Amo na nga papel sa IIEA ay nag-observe kami. Okay wala lang nag-observe sa inspeksyon. Actually, katodong jet, kung kami, yung deputy sabi kami, it, Professional Regulation Commission,
3: PRC, si,
4: nga magandak ito yun nga, nga pwede kami mag-intra.
3: Okay.
4: Kasi, practice it, kung dahil, electrical engineering eh. So doon, no, kung ginabasiyan ang daro, original plan, nakita man namon so result plan kara sa site pag inspection naman ko Monday. Pagkakita namon wa ta saga ro design. Wa saga sakto ro design. Nga dayong katubo mabalit ro unang design na base as per original plan ro service entrance conductor ay 2 seats of 3 wire number 375 square mm. THS in copper wire. Sambilog nga 100 square mm para sa anang rounding nga tubo na na is 155 mm. Kung i-convert mo 155 mm tubo sa inches is 6, mga 6 inches mo at bahog, anang diameter. So kung kami magtanong nga electrical engineer mismo, what saka ro design at DPWH? In fairness sa DPWH ha? Kasi nakabutang ito is 2 seats imaw. Pag inabang nga 2 seats, gubutang bangon yagi ko na yun, imong tubo is dapat daywa gagi.
3: Okay.
4: Kasi 2 seats nga nakabutang. Sa sambilog ka tubo, tatlo ka wire, ang sambilog nga maisot nga grounding. Bali apat, hindi mo masugod sa sangka tubo.
3: Okay. Apat ka wire sa sangka tubo?
4: Oo, apat ka wire.
3: So dahil nga 3 phase, da tatlong ka tubo?
4: Hindi.
3: Pilang ka tubo?
4: Daywang ka tubo.
3: Daywa lang?
4: Oo, sa anang original plan.
3: Okay. Pero pila dapat? Daywa, okay yun?
4: No, daywa, okay yun. Kung kaso, ro problema, binaton ka katodong jet, ay, ro contractor, ay nagpangayo it, revision, may, ro availability ba it, conductor, nga wire, na 375 square mm, which is bubaho taron.
3: Oo.
4: Kumamakalat, baho siguro, no?
3: Okay.
4: Bihira eh, sa market. Kasi niya sa atin, wakat mabilo.
3: O, hindi wakat mabakal.
4: Wakat mabakal. Even sa Iloilo, or Bakulod, hold pa na yung wakit mabaka.
3: So, gina-order mo pa galira?
4: Kung gusto mo kita magkuhan, magpa-obra at daya, gina-order mo pa, gina-obra pa.
3: So, mabuhay, taymaw?
4: Mabuhay, maw.
3: Okay.
4: So, nag-uusay, paagi ro, contractor, agro, DPWS, kung paalin, ma-obra, daya, ray.
3: Basta importante nga, makasunod ba ni mo sa eksakto mataron, nga safe,
4: oh,
3: safe mo nga kuhan?
4: Safety, matagyapin, maw.
3: Okay.
4: So, natabo, ro, contractor, nagpasa it, kuhan it, andang, wire adjusted, sa DPWH.
3: Mm-mm.
4: Nagsugat sanda nga kung pwede kong i-adjust ang rewire kasi what available. So, no, in DPWH, matahon na yun, natindihan matananda nga sa makaroon, sa makatong nga kabaho nga wire is wag kita available, bihira kita, maskin sa Manila ka pa umagto ko, no. Eh, kung sa brand, sa brand na bimana natin nga Colombia, sa andang factory kagit yung tumagto.
3: Gagto kagit, okay. Ang
4: mapaobra ka lang, itarili mo to, pero kabuhay pa talong.
3: Mahisim, kinaobra pa tabi.
4: Oo. So, din, no, nag-consanda it, andang adjusted wire, gin-redesign nanda itong mando do original plan.
3: Okay.
4: Kumbaga, tawag ko nanda is variation design.
3: Variation order ang inatawag.
4: Variation order.
3: Okay.
4: So, natabo ay nag-reduce ro wire. Pero, within standard ng Japan at Philippine Electrical Code.
3: Mm-hmm.
4: Based anda nga actual current or full load current nanda sa plano.
3: Oo.
4: So, gin-iris lang nanda is 3 seats of 3,200 square mm.
3: Okay.
4: This is in the Agsambilo, magyapon nga 100 mm squared ground wire.
3: Nga PVC pipe.
4: Hindi, pero PVC pipe ay nasa 155 mm magyapon.
3: Okay.
4: The same magyapon yung mukha sa una na original plan. So, do yun na, akong nga kan. Roa mo nga, naobserbahan, wait, differential o design at DPWH.
3: Okay.
4: So, what do that?
3: Now, sa kwan, sa actual insulation nga ra?
4: Ano, maagto kita sa actual insulations. So, pag-abot na mo nito sa actual insulations yun, nagkunin kami kanda, kala nagkanda kung kami inspection. Kung anong ako nakita kit una, doon yung mangyapon.
3: Okay.
4: Kanda mo yung tabunan at bagas to dahil siyempre ay delikado man sa
3: mga manandad eh. Manandad, oh.
4: Temporary gin ko ay nanda eh.
3: Temporary gin bando pagkahambag dahil ngayon nga ko December pa tabi gin gamit at munisipyo eh. Nakalinyaw tabi ro andang ag nakabuko tabi ra. Hasta actually hasta day nga May nga ra nga bilog gabugan halin ko December nakabuko ta eh.
4: Kaya nga nag roa mo nga schedule is naging June lang.
3: Okay.
4: So dapat March pa ro among sugat eh.
3: Oh, dapat gin bungkal ngayon ko March day. Oh,
4: dapat March or April or May. So, gubot ang baon siguro ka lang, kakita o ta siguro...
3: Munisipyo. Dahil nga may rinta, be. May rinta. Kumita o, tabo, taro kinita. Dali.
4: Oo, ah, takita ka on 8 plan. Ando o taro katodo dit, no?
3: Correct.
4: Oo, takita ka on 8. Pakialap sa anda nga.
3: Oo, ando ada ikan negosyo man at munisipyo ron eh.
4: Negosyo. So, ato mo ro amon ka sa safety accord in accordance with Philippine Electrical Code. Dahil amon ginagagas.
3: Okay. So ano ro kwan, ano ro gin kasugtanan ko Lunes during that particular joint ocular electrical inspection?
4: Di no, nga, kat pagkakita ay naman, di nga actual ay nag-discussan kami ng contractor ng DPWH nga ikot ang mga naton, sundon naton ro, could it?
3: Contractor mismo or engineer it kwan?
4: Contractor it. Engineer
3: contact. Engineer, oh, engineer ita kontatista. Yeah, ani engineer Rodriguez.
4: Oh, yes, anang tawo.
3: Anang tawo, okay, okay.
4: Bukod na mismo si Engineer Rodriguez ang mukisorya sa plaza.
3: Okay.
4: At si Engineer Nolan ang mukisorya.
3: Tatlo kamo. Ah, tatlo kamo tag sa picture nakita ko.
4: Oh, may bali apa gingan kami kan mukisorya pati kay ibaan si Engineer Jib Tipura Euro Electrical.
3: It DPWH.
4: DPWH Electrical Engineer.
3: Okay.
4: So, akong gin advice kanda isundon ang mao naton ro safety ro ikamayad. Kung ano ron, nasa tama, sa atong sundon. Pero tatabi nga, iklaruhan ko lang katododit, no? No, ginahamba, bit, contractor ko, no, ay, no, nag-design is DPWS. Tama, no, design. Kung kaamon. Pero, ako yung kanina observan sa contractor is, saga, ano, anong pag-interpret sa sentence it tubo.
3: Ah, okay.
4: Kaya, andang binutang isang bilog. Nga dapat sa original plan is daiwagag eh. Uy, butang natin sa variation order ng kita. So, dapat tatlo agi ito katubo. Nga tig size. Latero nga, 3 seats of 3 imaw nga 200 square mm. Bali sa sang katubo, tahay, apat imong kawire, sang bilog ng grounding. Sa tatlo. Now, kasama yun sa actual ay, nung natabo, isang bilog mo lang nga tubo, agin piigo ro, na pugong
3: kawire.
4: Conductor, kawire. Kasi ang katubo. Kumbaga ro, sample na bigla katubo dit, i-explain ko lang. Databi nga wire is mabaho tong wire.
3: Mm-hmm.
4: So, gagutok sandig to. Agro, may amon pa tabing ginatawag ng mga sa safety factor namon nga may rating factor kami, may amon nga temperature. Siyempre, ginagubong mo tubo.
3: Tubo.
4: Sa sobrang init man si Dagom, atong nga, medyo.
3: Gagunay.
4: Medyo sardinas.
3: Base magunay.
4: No, base sa sobrang ko, nagamilk.
3: Oo.
4: So, kadahilan nun it.
3: Short.
4: Short.
3: Okay.
4: Tapos, anda itong insugpo ng sanitary pipe, buong matiktikal pipe to, buong mo insulated sa parasitical. So, may tendency mo ito nga magbigay, magkondo, ag kung isudlan yung matubi, ag may umapak ng mga unga,
3: makurinte.
4: May tendency makurinte.
3: May tendency, okay. So, ang nakasugot yun ka mo, okay yun, ayosin yun it, contractor, kung ano man doon.
4: In fairness sa contractor, ay willing yung contractor ang mag-ayos, mag-gastos itong additional cost.
3: Okay.
4: In fairness kay Engineer Tito Rodriguez ay imalugasabat sa additional costing eh.
3: Oo.
4: Pero among inhimo, parang, kasi ro, ay katulong dito. Iya kami para magbulig sa aton nga, kasi manual sa aton community. Bukod na kami para sa among private practice. Tumaro, among inublara is free of charge ng inspeksyon. Kumbaga, libre tayo, pro bono eh.
3: Oo.
4: Sa mga electrical engineering experts iya sa Aklan, nag-iba kami para doon matawag ang solusyon daya ng
3: public safety, abiray.
4: Oo, public safety.
3: Okay. So, mag-layout ito, mando contractor. Nag-layout na ba sa Makaron?
4: Oo, sa Makaron, nakita ko.
3: Gin-check nyo ba kung nakasunod siya sa inyong ginkasugtanan na sa eksakto
4: nga kwan? Oo, sa Makaron, pa namun hakan. Pero, gasalig mo ako sa contractor nga, obrahon.
3: Gin-formesa on man eh. Gin-formesa man.
4: So, ang mga kasugot, dato nga 6 inches andang existing, naging butang na tubo. Pero among yung isulyan na bitkaray, isla ng 8, tatlo ka 4 inches na tubo.
3: Okay.
4: Para magtatlo man do
3: tubo. Para hindi magutok do wiring ito.
4: Magutok wiring. So, 3 sets of 3 ito ay mo lang giyapon magawa.
3: Okay.
4: Pag hindi magutok, pero problema man eh, kasi simple na, kung kami kay Engineer Tito, yung anong costing ani. Siyempre, magbaka pa yung matpatro na tubo, ang pinambilog pa tayo sa mayad. Bumalabit, barato na tubo mo kaon eh.
3: Yani, oo.
4: Habang gabaho, abilo diameter, gabaho madupisyo. Yung kasugot naman nga, imo mga nga existing nga number 6 nga tubo nga 6 inches ay ikon mo lang una, stipot mo lang buong duwiring at iba, daywa lang ka tubo yung idugang.
3: Okay.
4: Sa doon nga, haba it mga 150 feet, yata.
3: So, para maging tatlo katubo ko ni Mao.
4: Tatlo magyapan mong katubo.
3: Okay. Pero okay yung kinyo ron.
4: Okay, takamon doon.
3: Okay. So, tanawin niyo ito man. Pag natapos it layout yon, tanawin niyo man ito man ninyo kung na-exacto ko na ito pag
4: correct,
3: layout.
4: Correct. Nagbago ron katudo dito nga, i-energize ito man, ay makanda ko man kami at mayger to contractor with IIEE.
3: Okay, so nagkasugod yung takamu karon nga, kaibahan ka mo sa pag-testing, ha?
4: Pag may gear. Yung may gear yung manabiro natin ng wiring control.
3: Pero gamit at tila, almost December pag ginamit ito ka nilin niya karon eh. May yan eh, uwa matat ko na nung nagkanetabo, may yan mata.
4: Di, kasauna, may karong problema, binanda, ginupok lang nga potential transformer it sa Akilco side. Ay, naulit nandang na panuhan nga, andang conductor gala, itong ingubong na naging binira ng dato, hatong na may gisay, dato na may short, dato na closet, na ginupo ka ng transformer.
3: Okay.
4: So nga ni, bago ron itakot it uman, bago man i-terminate sa transformer o sa breaker, ay makandak man dit, IR testing or meager. Doon na ay para ma-assure natin do, quality pa it, well, kasi yung bugnot yung mga tuman, yung well naman yung mga.
3: Yung pull out yung mga, agitako naman.
4: Oo, itako naman sa bagong tubo.
3: Okay.
4: Ang sa kahaba, dahil ginabira, patabiron.
3: Oo.
4: Hindi lang na pagbiraon, it dump truck or bako.
3: Ay, basi mautod.
4: Bakunat. Oo, bayin. Doon yung sambil lang mag-indikta kami ito na eh. Kasi nakabati kami ko nga agin, bira tayo it bako or dump truck something.
3: Mapersay mo eh.
4: Mapersay mo eh. Siyempre mag-iisik ito ro, wiring ko. Ang sa sambilo katubo, gagutok sa ting tungan eh. Kaya din nagka-problema na nga PT ito nga, yung business na gupok, abangdan, patangani it, DPWS ro, dugin bakan it, PT ito. At iya kay, atong kibahan man kay Kono, kay 7-11, kay Vincent.
3: Kay Vincent.
4: Oo nga, base man na po no is makalairo.
3: Kay William.
4: Mo, ana nga baligya, may factory defect. Ang gina-explain mo naman pag meeting ka to.
3: Okay.
4: Mo dat do yun dumako no dahilan. Do dahilan ta is dato nga wiring. Nga sang kapis. Uba, tatlong kapis kita, tatlong kapasi. So sa bilog kapasi ka to, dato ro may problema nga conductor. Pagka pagka-major lang dahay, di ka ta nakita.
3: Okay.
4: So ano so, ta naggupok ro potential transformer. Pero ibutang ang matagyapon nato na ro IGRT ito yung matangkuntang ginakuan ay para mapadali ay blituhan ay kami nga hindi kami magsugot nga
3: okay.
4: Kasi
3: okay.
4: Nagbiraw man nga kita
3: ay ibutang nato si eksakto
4: eksakto nato gabuli gali kami para ibutang nato sa safety ro kumuyo at the same time ro building mismo
3: agro property gobyerno ay di man ma masamad
4: base kung masunugan kita o ano naman okay. Lang ginaisip ko na din naman sa sunog sa safety building kapit pa makaw na grabe kito sunog makaw di ba
3: nga na itig ma grabe ro init eh okay medyo na nagagto kay engineer Giancarlo Mateong para ma-explicar baga minti diha tawo ko na norong sitwasyon nga minatuod aga hopefully mga pilang Domingo baro abuton bago man nga ma-energize rong covered court
4: according kanda is gidagagas on the asat June 5
3: madali man lang, madali man lang. Ay, dali lang din matapos, June 3 yung kita makaroon eh.
4: Actually, kabi, pagka-libot ko iya sa kalibo, may overtime sanda, ginugas okay. Sanda. So, mayod matanong, gin...
3: Mayod man yung matapos, ay 2 years yung tiyatro, ginadagagan ka, nagwapata, mabayari yung contract.
4: Oh. At least, ako yun nun, yung kumbaga, lugi yun si...
3: Engineer Titoy.
4: Engineer Titoy.
3: Ay, oo, oh, eh. Ama ko mo ito, dinagagan, nagwapata, yung may turnover.
4: Kasi may andabi yung penalty per day.
3: May slippage eh.
4: Oo, kasi anda tabi ko ako nun sa pickup or anda nga government nga settlement.
3: Oo.
4: So, wow, mata kami kung gapan. Amo mo na tayo.
3: Sa linya?
4: Sa linya.
3: Okay. Thank you, good engineer Mateong. Salamat sa pagbisita. Nag-tao ko yun ni Chempo para makagtuya. Thank you, good, sa pag-explicar. Kung klarong-klaro, good, nga pagplastar ni mo. Ako, sitwasyon. Thank you, good. Salamat sa pagbisita, engineer.
4: Thank you, good man. Thank you.
3: Salamat. Thank you kay Engineer Giancarlo Mateong, dong President it IAEA Aklan Chapter. So by June 5, okay na siguro ah. Pwede yun magamit kung okay pag test nyo ito man, okay yun. Padayon kita, Ma'am Gay Kimpo Jovelit Medo. Hopefully nga what tamangin problema gon pag testing ka na ito man.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Alas 9 en punto na.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Tanunan Beacon.
3: DTX 500.
4: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
3: Umawi ka na lang
4: sa DTX 500.
3: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
4: panglaban
3: sa mga free radicals
4: na nagdudulot ng sakit
3: at pagkasira ng katawan.
4: Ang DTX 500,
3: araw-araw
4: mabibili sa mga butik.
5: Ala!

0: sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Suling 3, Poblasyon Makato, Aklan, beside Makato Municipal Hall. Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Komentaryo, inaatrasan, sangalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo, todo, mabilis, sahim, papawid, Jujet, the Jet Reyes. Walang inaatrasan, sangalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo, todo, mabilis, sahim, papawid, Jujet, the Jet Reyes. Punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
4: Balik sa aton nga pagpanggalagad oras sa Pilipinas, may 6 minutos na. Nagtaliwan sa oras galas 9.
2: Walang inaatrasan, sangalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, todo.
4: Baway, naka-yellow alert na naman kita. Ha? Dong grid, banwa. Panay grid, naka-yellow alert na naman. Ngani magpupahaom kita. E base kung gulpi, mamisok na naman sa flight kuryente.
2: Walang inaatrasan, sangalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, todo.
4: May nagpalat mensahe ya. Dapat kuno karon, Engineer Mationg, hay ipaklaro sa taga-Department of Public Works and Highways. Ay una man dong project engineer nanda, si Engineer Nulan, pangaywa dapat ipa-inspection man o mga concern pati sa ANAT LGU ng mga electrical connection nga una man sa plaza para pariho man. Daya man abi nakita eh. Papaano nung gin-layout yun sa stage? Nagsunod ba sa specification doon? Ah, doon gin-layout karon nga linya pag to children's playground. Nagsunod man ba sa specification doon? Ah, dapat malutan awon man. Ay matsawa man gani kung makasunod sa specification, bung kalon dapat doon, nagudmatan aw man naton, kung nagsunod man sa specification.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Wow. Pero kamo, ha? Pwede ko na kamo mag-intra. Pero kung temporary ron, ay kabuhay dapat doon naging bayluhan ka, sorumido, hindi magsugot. 700,000 wrong violation order nga gina shoulder ni Greenland sa slippage nga saga it Economic Enterprise Development Office. Nga ni dapat kuno sukton ng Economic Enterprise it 700,000 dahil yung slippage hay bung, ah, bangod ko mido ay ginginamit ananda dong covered court nga wa pa matapos dong linya nga ron nga 3-phase line. I think nagkakwarta nur aton ng munisipyo karon halin diyan alin December pa. Ha? Asara yang bungan ng mayor ha. Kabungon nung kinita at munisipyo karibo sa aton nga covered court karon. Gamit dong temporary nga linya aga dong nagabaga ta makaron dong contractor 700,000.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ngayon yan eh, what problema kay Engineer Titoy? Ay, doon si Tisintis, ah, 700,000 ha? Abagahon doon ni Greenland. Abagahon lang ni Titoy Rodriguez doon.
5: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
4: Ay, nako. Oy, good morning again, Madam Dilma. Dilmar D. Jim. Good morning kay paring Abilito Prado de la Cruz una sa Purok 2. Ay siyempre nagadaga ganung tiempo to RB aga si engineer kwagli nakagit na stroke demo may gini na ulian matay mau si engineer Mateong Toto RB Tore doyon si engineer Mateong nagasunod sa standard sa procedure mahigpit pag-abot sa trabaho kira kugid rapag ka engineer. Kailangan-kailangan yun ni RB Tore. Sagibin Construction. Tama ding dong. Good morning din ni Evel Clarivel Sousa. Una sa Pasig Public Market.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Malikya na kita at sangkiri. Banwang nakatakilid. Agto kita sa aton nga ranga makontrobersyal nga municipal crematorium or memorial park ang crematorium ay may ginabuitan ng kopya kurayang letter address kay Vice Mayor Philip Yeroquimpo Jr. Attention Mark Celorio Board Secretary permado ra ni Jennifer Policarpio itulid municipal accountant natuhoy ra ko estado kurayang memorial park ang crematorium nga haro nakatiwangwang pa. Pero nung apundo, 80.16% na i-release na sa kontrakto. According di kara sa sugat nga nabaton, it office of the vice mayor, nagahambag. May 26. Honorable Philip Yeroquimpo Jr., Vice Mayor, Municipality of Caribo, Caribo Aklan. Attention, Mr. Mark Celorio, Board Secretary to. Acting Secretary to na sanggol ng bayan. Nakontak mo na ba dong si SB Emerson La Chica? Or si SB Member Rex Bautista? Pakikontak lang dong. Dear Vice Mayor Kimpo, this refers to your letter dated May 13, 2026. Requesting the details of payment for the project construction of Caribo Memorial Park and Crematorium with ancillary building phase located at Barangay Mabilo, Caribo Aklan with a contract cost of 64,994,500. Almost 65 million, ha? Doon ang karang pundo. Presented below are the payment details for the aforementioned project. Particulars: first and partial payment, natabora ko 2025. June 5, 2025, dong first payment, partial payment, ko John 25 at John 20, John 5 2025. Bro, ang accomplishment po yung kato is 31.42%. So, rong 31.42% dong first partial payment sa contractor ag sino rong contractor kara ara na sa linya? Sino ba rong contractor kara? Iya na sa linya naton si engineer aga SB member aga chairman it committee on appropriation ag member it committee on infrastructure. Ay sana nagkanakit inspeksyon eh. Ito mismo sa Memorial Park Crematorium ag mayanda nga nakita ang deficiency sa nasabit niya proyekto. SB member engineer Rex Bautista, sir. Good morning.
6: Good morning.
4: Good morning. Good morning, Consiel. Good morning.
6: Good morning.
4: Ah, nawap matsa mga sambugan yung siguro nga nakapending na yung request ni Mayor para sa MUA nga ra with Akelco aga supplier or contractor ko ra yung Memorial Park aga crematorium SB Engineer Rex. Pero hasta makaroon na iya, huwag yapong mapurbahirat sa ngayon bayan. But, bago dyan yung abo, kamo nga mga concerns, hindi tanan masabat-sabat. Ang nagkanda ka rin kamot inspeksyon, rong committee ko nagtaliwan nga daw, ano natabo sa inyong inspeksyon na Engineer Rex?
6: Ay, kami nag-inspeksyon, kaya kami ni Chairman Infrastructure, Engineer Nateka, among member si Espiro ng Parte, at that engineer meron from engineering office. So, ginsalaw na mo no program mo mo so bilong quantities.
4: Okay.
6: Siya rin sa inbang pin nga to, anong tambak ka.
4: Oo.
6: Ay, ako katangkulang. Kasi, yung kasukat ko na wind and grunt ay, wanted ko na tambak.
4: Ay, sus!
6: Ay, so, ano mo lang ang tambak ay 150. Kaya abo pa sa tambakan.
4: Ngani, pero eksakto ra, sa mga, sa 7,000 plus square meters nga tagambakan, mga 3,000 po yung kuno sa tambakan?
6: Mga, pero tagambakan ay, so tambak ko sa program ay almost 15,000 cubic meter, mga 14,500 plus.
4: Cubic meter? Okay.
6: Oo. Ay, so, yung complete naman ng cubic meter ay ano yan, mga 10,000 yan.
4: Okay.
6: So, ito kako na, wala ko yung daerah ko, yung ako sa diwan. Diba?
4: Mm-hmm.
6: Tapos may naobserbahan kami, nga ro, yung sprinkler system.
4: Okay.
6: May matatanaw naman to ay smoke detector ko para kabit.
4: Ah, wak tarong sprinkler.
6: Wak tarong sprinkler system. Gate ba lang? Kasi ito may program ng gate.
4: Pero no gate ko, no? Sa gate pag ataro, ano nga budget? Ay, agit 2 million. Gate pa lang, ha?
6: Wow, mga ito sa program ko, mga 1.18 na ito. Gate ka namin.
4: Gate, 1.
6: May makitero plano.
4: Gani, gate pag ataro, ay sobra 1 million yagi. Gate pa lang, ha?
6: Ay, hindi ko masiguro kasi abu abi to eh.
4: Okay.
6: May naman sa nagpawa, may program na nalabidong competition na sa engineering. Pwede ko na
4: sa siya. Now, kahapon na pinagapamati ako sa session ay ambang mga ni nga may mga deficiency. Aga, haragali, repayment yung tayo nag-abot yung 80.16% or 52 million sa 64 million. Dong balance na lang, nga wa mabayari sa contractor is 12.9 million na lang. Agarun po yata ako natapos yung project.
6: Kamu nak kau leh, kau kami si Miguel kalau tak kayu dia kami mau kayu dah. Dia pilih mana kau sabun ini tau? Hmm. Ini kamu nak kau leh tu? Hey kita kan tadi pa tapus ane lo wajib sinci tu saya tu dah baru lah. Kami mengubah solusi sudah terlalu sih dengan Miguel tu tumbuh awi dah akhir ko, tiba?
4: Correct. Aga, nangawahan ako ay dong transformer is 37.5 kVA. Pero nga capacity malang ko, ano yung crematorium or ginagamitan nga ron ito transformer is 10 kVA?
6: Ay, doon naman ako na, buko na dito ako electrical eh. Pata na ako mag-check ron. Civil work, so para akong ipanaw.
4: Okay. Now, so papaano ron? Dahil nga, sa akong malang nga pagpinamati sa inyong mga hearings, una sa committee, sa plenary, kayo no kasugot na sa 65 million, tapos yung taro project. May ROI yun, butang bagong ginagamit yun, may return on investment, ay utang ron. Pero haron pa yung inabot din 65 million.
6: Ano, may atong tanaw dito ron. Pamilya niya, makanda kami meeting katawang yung contractor ang yung sa engineer doon. Wapa kami si Miguel, wapa kami ka istorya. Kung ano, ito yung anak ito. Ito yung anak ito na ipaano, ipatapos. Kasi siguro mo ko sa'yo dati. Ay, nakakapin ng lip, pantema ng kopi. Ng lip tema.
4: Ay, based ni Karas sa dokumento alin sa accounting aga municipal treasurer, heron nabili ng apondo is 12.9 million. Sa 65 million ha? Pero wrong accomplishment, ay nakita man nato na accomplishment, na agyan ko man eh. Harun pa lang eh.
6: Ayun yan eh. Ayun yan eh. Ito eh. Mag-iaw ko na kalubot sa engineering ay kung mga hindi kapin malabo ng engineer lagi ka na ito. Kalikramo ni Chandler.
4: Pero sa imo nga pagtanaw bilang sangka civil engineer Isberex sa
6: bilog pa karon. Sa akong may butangan na kanto na street ngayon ba? Kung pila ba? Ang mahal kung sinali nyo. Project, New York, diba? Sa akong may ito to. Kaya makita mo.
4: Tawo. Oh, war billboard, what billboard eh?
6: Billboard, oh, billboard nga.
4: Wa man ako tabota, wa man ako nakita. Kaya hindi mo makilaga kung sino ang kontraktor karon. Sino ba ang kontraktor kita?
6: Ay, kontraktor ka na eh. Taga Manila, siguro, taga... Iwan ka na kaya kita ang kontraktor.
4: Doon ang taga Manila, ro kontraktor. Pero may sub... Pero may subkontraktor. Dahil iba ro...
6: Nakita ako sa...
4: Iba ro gobra yun na eh. Iba ro gobra, taga Kalibor gobra eh.
6: Kita mo man siguro eh.
4: Oo, oh, taga dating sa munsipyo, nakikita ko na.
6: Ay, kita mo gani ito, lambang ito mo man.
4: So, ay ginimitan niyo ng kontraktor o subkontraktor? Sa next session.
6: Ang dalaw na doon, makapapuha-prominsya sa nang takusod bago naman kami ng issue eh. Juan, the solution authorizing the union to enter into memorandum with agreement o mag-relit with the akil ko.
4: Mayroon ba? Makapagat. May ba makita man naton? Makita man naton? Wa mo pa ba nakita ang kontraktor kung ano itsura?
6: Ay, muro tanganan ni kontraktor. Wa pa kita.
4: Pero no subkontraktor kita mo ta.
6: Ay, kita mo man.
4: Nawa, so ni nga Ryan makaron do problema naton dahil nga ro bilog nga project kay haron pa taro accomplishment. Agro akon nga pagintindi sa inyo nga before kamo ha, nag-aproba ko loan. Ko inyong loan nga ron nga, garo 65 million ay para rin karo yun sa Memorial Park Agrimatorium. Pero inyong nga pag-intindi, garo ako nga pag-intindi man, 65 million tapos tong project eh.
6: Para ako na nga ikaw pag-intindi, pati ano, pura yung tambak, ano yung ulaon, ano yung mahuman, ano yung bakan, ay makita ka, pumuhuyo, pwede sa sana makasuhuhog na, kung may, kung ba, tawag ka na, pre-selling?
4: Oh, ma-subdivide ninyo, ma-subdivide nyo kung na pinaro maiguan karon nga pwedeng kagubong rin karon.
6: Ay, ano na, una ko doon, yung natuloy yung una ko doon.
4: Ay, papaan?
6: Kung di makaroon ay, so, additional cost, yung man magpa-obra, magpatamba, ano yung problema.
4: Pero,
6: ito, hindi na pwede yung matapuso doon, eh, hindi mo natin mamaligya sa tower kung kuha natin mga tapos.
4: Kung na hindi matapos doon ay maguhay mo nga White Elephant Project, Engineer.
6: Ay, ma'am. Kung huwain mo nga nag-isip ko, huwag mo nga ito pang cremate yan mo ka. Huwag mo nga ito.
4: What COVID yun?
6: Huwag mo tubig. Huwag mo nga mga panding.
4: Ay, aga rutagambakan, kaabo pa ta, rupader, huwag pa natapos. Utod.
6: Rupader ay hasta na pasiguro ka ron. Pero bukit, ano? Ay, huwag ko amin makita yung plano ko, pader ay.
4: May nakita, pero nakita mata ninyo, Rokwan, program of works sa Isberex?
6: Okay, may ako nga, kutiya. Ang pangayo, di ba? Ang pangayo, si hindi nga nakita ko.
4: Oo.
6: Ramdami siya rin din. Ito yan, kami nag-basis program. Program
4: of pero Roy nga, accomplishment, nakasunod ba tayo mo sa kung ano nakabutang sa program of works?
6: Ay, kailangan makita ang mga plano para kami sa makambal sa loob.
4: Hopefully sa Lunes may plaster doon para makita na to susto baga. Hindi na to makita susto eh. Magulo ta sa
6: base nga sa program naman nakabutang to yung bank din. Sa volume ng kung volume is 14,700 plus. kung kailangan na ito, mahandang, buta na ron, eh, kasi yung sumira na ito niya.
4: Kasayod?
6: Ay, sabihin, pero makayot yung sumira, hindi nila, eh, ibig sabihin, okay yun. Ano, mapirma mo na, sumira na ito, masalig na sa mga technical mo na ron na.
4: Aksin, diba? Aksin ko doon ang parking area karon dampi, masawa ko't nakita, karsada.
6: Ano ba ito, siguro, dito, ano dapat na, ayun, sabihin mo pa, matinsaga, bukura yung mga, eh, ito sa unahan doon, eh, pwede pa man i-swag ito. Mahaba ko.
4: Oo, why?
6: Palibot na makuray ka rin.
4: Oo, what parking area eh?
6: Palibot na pasunod to sa pabriones.
4: Okay. Palibot okay. Abo, patakitar ko si Saon, hindi ka rin, Engineer Ismarix.
6: Ay, sambilo ka rin. Ay, simple, sinigpiliro ko, naging tambakan, tapanan ko, bato. Pwede ko paano kung nag... May mga under, mga sa ground na ginahubong, ayawan, katkutkot.
4: Ayawan, katkutkot, bato eh.
6: Mukha pa ba yung bank din siya nang halo, nag-apo. Mukha niya po kung sinigil na paro sa grabe lang siya.
4: Aga, kunta, subdivide yung takunta ron? Kundi may hahubong yung kunta una? Sige, taro sukot ito ato niya munisipyo?
6: Oo, oh, rin kasi ko, doon nga rin ay kung yung mamiling ka rin mga 3 hectares nga sa mga kumarang tipi yan, ng 50,000 to 1.5 billion lagi, bawang impas na ng upa.
4: Kunta? Punta, pero makaroon, sige, atong bahay dito, interes, sa principal, wata kita't kita.
6: Ay, din nga.
4: Sige, huwag. Huwag
6: ako kambal sa Lunes.
4: Huwag ato na itong sa Lunes, ha? Huwag ato na itong sa Lunes, kung nanurong aplastante.
6: Pero so, parang din yung talamong, as an engineer, din na mga kita, yung sukat naman to, together with the municipal engineering staff, sanda yun naman sukat. So, abo, katagal eh. Kapag, dati, ang katagal eh, kung dati, chak-chuk, gano'y eh, mga 2-3, patalwa ay tambak eh.
4: Ay, ano lang, Robin, na pro-balance lang ay 12 million?
6: Ay, kung compute naman ito, mga 11 million plus, ano, ano, deficiency eh.
4: Oo, kung mag 80% yung nabayad, matsa, tao ha, kung, bisan hindi yung siguro magsukot contractor, 11 million nga.
6: Ay, dapat eh, paano mo ka rin, bago, rin yan eh, kasi, until, kung na-issue kami eh, nambay ko ni Kanjira na Chica kapon, ay gusto na firmahan lang pala para may isuan eh babatakan at kuryente transformer ay kung ano ba kung makonggitat awit gano'n niya pwede siya huwag taga-agi ka itong eh kung paano may nagfirma kita kung paano kung may mauman
4: na correct tama tama man yung mga punto nga matuod di po na ito na lumuwa siguro ho na nina ito na ibase abon pagtako ni transformer pag ganat krematorium, ay what contractor, bayaran tayo mo, manukot yung tayo ba, we?
6: Oo.
4: Wow, ta. Wow, ta. Nakatiwang bang ito, project?
6: Kasi ang nag-iisip ko ta, tapos yung tayo. Ayaw, may awa ko na yung nag-iisip ko na, tapos yung tayo,
4: ba? Correct. Sabi lang si Medinjidar, ano ba pagsukat na ito, naman, maginahambag itang rangap, aro project, ro na nga cost, ay, may unang 25,000 per square meter, araya man ang project kay oh, may kahapon ba yung story ako nga finish building ni mana ay ruan ang ginadagagan yung per square meter ay 25,000 doon yung krematorium kung sumahon naton ay gadagagan at mga 80,000 per square meter
6: kapag kontrata man kita ay sa ikaw yung taon from 22 to 25 depende yung sa finishing sa interior doon yung taon ay ito ay mga interior to ano mga open open.
4: Pero pila ang inabutan sa pagsumasuma mo bilang contractor at civil engineer?
6: No, total?
4: No, total, o. Per square meter?
6: Ay, yun na ito ay, nabayado mo sa mga 25.
4: Okay, doon yung ano, Engineer Rex?
6: Ang butang yun natin, 25 to 30. Eh?
4: Pero,
6: mabangko to siya.
4: Pero doon yung pataruan na nga natapos, ha? Doon yung pataruan na natapos.
6: Ay, tapos yun, ano na, uwa na tayo, makumplito, ito tambak, agro gate, agro
4: paler. System.
6: Doon yung tara ako, okay, kahit na yung iba patalikin na tumitin ko, diba si Mikita, so nang iba.
4: Okay. Sige, doon yung ano, Engineer Rex, thank you, gina, sagamat, Isberix, sagamat, sagamat. Engineer Rex Bautista.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Matsayang-ayang padayunon ko ra eh. Bilang panig ra dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matsawang panig na bira eh. Hindi ko matapos sa karara. Inaga ko lang balikan ha. Inaga ko lang palayo nun. Para dire-diretso na ito niya pagtalakay. Para yung dokumentong halin sa accounting ag municipal treasurer. Ay, according ni Karas na dokumento, yung remaining balance na lang is 12.9 million sa 64 million. Ha? Ay, yung accomplishment is sa 80.16%. Yung na-release nga pondo sa contractor is 52 million. 90,000 na. Pero ang project, yan lang po. Yan lang po muna siguro.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ay, nako. Good morning, Katotohanan Jet. God bless you. Thank you again, Engineer Cesar Gomez Taiko. Si Engineer Gary Malapad, former IIA President Aklan Chapter 8, 2003. Ay, oo. Si Engineer Gary nangin Juan Magili, IIA President. Thank you again, Engineer Cesar Gomez Taiko. Good morning. Din dong temporary nga permanent dahil nagadali magamit rong covered court nga ron. Naman ni Mampi Isalis daw. Correct, RB. Din man do, napansin sin parking ay sok mo din sa karsada, kugang rong ismen. Din ngayon ako na, sin do, anang parking area karon sa karsada, guman, may... Ano? Tulad comment ko no hambag sa investigahan manuplasa nga bilog pagasabton ko no sa sunod drone and die engineer Gian sa sunod okay sige ibang project una sa plaza sabton galingit IIA kung nabaga nagsunod man sa specification ro ibari karon nga mga proyekto sa sugod ha ita kalibo Pasana Park development project nga ra ay may naghambag gabi nga wa man gani man makasunod yung ibari karon nga naglatag it linya. Kung para patas man ha, dapat tanawon man yung ibang linya ri karon kung nagsunod man sa specification according sa libro ita aton nga mga electrical engineer. Ay pagkasabton ko nun engineer Gian Carlo Mateo nga sa bilang adlaw.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Abagahonit sa Gibin Construction. Kapiag saging langgit kararo atong order. Ambay kina ni Engineer Giancarlo Mationg, Engineer Nestor Victor. Hay willing man sanda nga mag-offer kuan ang serbisyo. Ha? Kapiyang kuno, wow problema sa taga IIEE. Kapi malang Engineer Tito, yabay ni Engineer Mationg. What problema ko no, bisan kapiang una tagay ay basa si kamayit banwa, safety publiko, okay man ko no imaw, okay man tagay ay bisan kapiang.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
4: Masako para nga sa Gibin ay. What's happening with Kalibo? Grab, pridin nyo ta. Dayro aton nga dapat usisaon. Na yung mga project nga nakatiwangwang, dapat yun man natin usisaon. Pundo tabid gobyerno ra eh. Aro aton nga lang tindahan. Tanawan nyo kung ano rin pag-abuton. Ano lang puturo ka ra. Ay harun nyo nakatiwangwang ron. June 15, wala na. Walang turnover na mangyayari. Doong 6 months, sige na pangayo. Ita contractor, March para ng request ha. Ano na kita? June 3 na kita. 6 months nga extension. Pero hambat kontraktor, hindi pa sigurado nga ni nga matapos si 6 months pero wa pa nakaumpisa. So, botambagon, basic.

0: sayang na bigid eh. Sunggo nga sunggo na gidabi kita eh. Good morning kay Daddy Berta Basa, una sa Tigayon. Aga Tatay Jerwell De Losario, gahon pa naga walking-walking kay ina. Bisaya ko nung manok, aga may kapaya. Madasig ko nung magsagibi naman ni Arbitore. Di, ang bagay na ni attorney, ni Engineer Jan Carlo Mateong, wabat problema sa taga IIEE. Willing sana magbulig ha, sa para sa safety, public safety. What at problema sa IIEE? Kape. Okay na kanda. Nangin ka-partner sa technical side engineer Ding Dong Robiso sa ngagan kong bilog na persa. It radio to do aklan. Jet Reyes po lamang. Nag-aiwa na ni kito temporaryo it mahilayton mahilwayon mainit nga gaon it Miyerkules. Hunyo tres na kita, trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati, manginilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 80.5 FM. Makapasaway sa lipunan, todo mamimilis sa hilang patawin. Hotel The Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Magabuti ka. So, rihanda sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo. Kapag yun namakuha, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no? Mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes no mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na pigaw ng imo immune system. Ang immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, ni grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw

0: diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
1: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 bio sa subong nga tig-ululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: correct
1: system or your mismo ang secondary immune system mo kay kung gusto magpahuway sang imong immune system ang MCTs sang D3 bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo no amo na ang nami sa D3 bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells no labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas Sir Boy
0: amo na kay picto sang D3 bio sakto Sir Kevin no ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara no bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no bo tumbo katoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
1: sa Mega World,
0: o sa Plaza, huwag ka nga balo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro, kampante ka kung nakainom ka na sang D3 bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 bio.
2: D3 bio. Health news. D3 bio. Ang D3 bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabuti ka.
1: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga, nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 bio. Kag ang nami pa sa D3 bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong timbang, makabulig man sa imong D3 bio, paano Sir JP? Ang D3 bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya kay bangod, may ketones ka plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong nga ghrelin kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong nga appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 bio, no. Ang D3 bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 bio na kita, Sir JP, no.
3: Yes, exactly.
1: So ang MCTs, no, ang amba ko gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, Once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike kaya sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
3: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio. Dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
1: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT, nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
0: Mag-abuti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So, subong adlaw ton anta, kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
1: boringot
0: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
1: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
0: Correct.
1: Kung may ara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
0: Buringot.
1: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
0: Correct.
1: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
0: None.
1: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
0: Correct.
1: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
0: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. kikundamo ang nami ang population sang imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo, kikundami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginimo sang probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man yung kapatulog si mo, kikina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ning kapatulog sa imo, no? Kun nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time kay wala kagakaula unod ang imo tiyan, wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So ang priority sang brain mo is body repair. So kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas, kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imutulog. And the best thing about this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
1: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki ina,
0: piki na,
1: no? Kag
0: piki
1: kung
0: na.
1: Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging. Amuman ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na aton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, kung gusto nila mag-healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto niyo mag vegetarian diet, so sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigion lang nilang pagtumar sang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3 Bio kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
0: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon. Hay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man. Hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamuman, hay.

0: Medyo mo!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Ribeiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung negosyo ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang namin

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
3: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: Epektibo!
4: Aramis!
3: DTX 500!
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

todo. Rancho todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganit carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Kasi hindi ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang nga mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
11: Chato niyong mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kada bugtaw na itong magtulok to sa espiyo. Doka nami sa ngatong skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imodigestion, ang Clinicas Probiotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, kag Sorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirila, no? Tuwa mo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto nyo, protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da. DTX 500, kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag-D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate na si Richard?
9: Ha?
12: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
12: Ate, okay.
9: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
12: Gabi. Manong Tong.
9: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin?
12: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Tirso Cruz kag ni Boy? No? Daw? Ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Tirso Cruz, lantawa ba lang mga skin na amon? Balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
11: isang
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga hold sang aton nga skin. Now, kun si collagen amo ni siyang ga provide sang tensile strength, ini naman si elastin ga provide sang elasticity. Ginaatake ini, Sir Kevin, sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, mo ning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe, kid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na ya sag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravity gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imong collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imong panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kung para sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
12: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Napitawan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
12: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga pa kita ka ning kampiyon man ang akon health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akon tupad balay ka pa nagilu ka gainom ya nga mas young looking sa akon kay basic ka DTX 500 ha basic ka Martin C no amo nang kontakta mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nagalawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imulawas it prevents hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTX kag.
11: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no kung mapilasan bala.
9: Dasig
11: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton cellula, nag-a-edad man Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwenta, anyos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
12: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: At amo na, na pari Richard, thank you sa...
11: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung ga-edad na ang cellula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
11: So kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum Sir JP. Makita mo gida antioxidant.
9: Amo mangyapon.
11: Vitamin A, vitamin C.
9: Gusto.
11: No, so ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts, no?
11: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
11: Hindi si Richard De La Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
12: Kaya basiga, tingala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
9: Oo. Akong babae.
12: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
12: Hindi man, ah.
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
12: Nag-text na ganyo.
9: Sige, daw mahamutos ang piki ng gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ka pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
12: Kung ang DTX 500 kapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like anbuni eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Mm-hmm. Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi, sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
12: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin, nga kape si mo, nga mas nami, pagi di akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy?
12: Mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas pa nila sa DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergotionin, ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila siyang buluban yusang mga artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
11: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? For pagbutod-butod sang chan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa ato nga chano. Gas is the product of fermentation man sang food sa ato nga chano. It's because sa mga bacteria nga ara sa ato chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
12: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga food supplement may maca, may cavahuasca, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari isang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung palanakit sa muscle mo.
12: So, sakto lang init, kampiyon.
9: Gasulod, sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc.
12: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
12: Ang isa sakit chan.
9: Ay!
12: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
12: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubos ay punong kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubos ay punong kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlong nga dagom, or sibit. Butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature. Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sang ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course tumod sa monolarin, no, amo ni ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
11: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
12: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namigid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
11: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
12: Da mo makita no na kampiyon gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumal sa D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na niya ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun.
14: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
15: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11.36.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Toto Balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo Balita. Todo Balita. Todo Balita. Todo Balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Petsa 3 na po tayo sa buwan ng Hunyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ang aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline balitang lokal, CEO ng Greenland Builders, inamin na kanyang inisyatibo ang turnover ceremony ng bagong silid-aralan ng Calibo Elementary School.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, mga mangingisda at fish vendors sa New Washington nakatanggap ng kagamitan mula sa LGU at BFAR.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At sa iba pang headline, balitang lokal, pasahero patay matapos umano'y bangungutin habang sakay ng barko.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At magsasaka arestado sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act sa Madalaga.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, DepEd Region 6. Handa na sa pagbubukas ng klase sa buwan ng Hunyo 8.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang regional, ama sinaksak ng sariling anak sa Iloilo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang national, walang special treatment kay Senador Jinggoy Estrada sa kustodiya ng pulisya ayon sa DILG.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan nakalabas na sa PNP Hospital matapos bigyan ng clearance ng mga doktor.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At sa iba pang headline, Pangulong Marcos

0: paghahanda ng mga paaralan bago ang pasukan sa Hunyo 8.
1: Samantala, DepEd aminado sa krisis ng literacy sa bansa. 87% ng grade 11 students hirap pa ring umintindi ng binabasa.
2: Todo balita. Todo balita.
0: At lipat naman tayo para sa headline balitang international. Russia naglunsad ng malawakang airstrikes sa Kiev. 10 patay, higit 100 sugatan.
2: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, Iran nagbabala sa ceasefire deal kasunod ng mga airstrike sa Beirut.
2: Todo balita. Todo balita.
0: At para naman sa headline balitang sports, Alex Yala pasok na sa round of 16 ng Berman Open.
2: Todo balita. Todo balita.
1: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista Don Bell emosyonal sa paghihiwalay ng kanilang love team.
2: Todo balita. Todo
0: balita. Headline balitang negosyo, supply ng LPG sa Pilipinas sapat na sa halos 42 days matapos dumating ang karagdagang supply ayon sa DOE.
2: Todo balita. Todo balita.
1: Para naman sa headline ng balitang pangkalusugan, UNFPA, FPA at PhilHealth nagkaisa para palakasin ang serbisyong pangkalusugan ng mga kababaihan.
2: Todo balita. Todo balita.
0: Las 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
2: Todo balita. Todo balita.
0: Inamin ni Engineer Tito E. Rodriguez, CEO ng Greenland Builders, na galing sa kanyang inisyatibo ang isinagawang turnover ceremony ng bagong silid-aralan ng Calibo Elementary School na ginanap noong nakaraang Biyernes. Magugunita ang mariing kinuwestiyon ni Congressman James Jojo Ang ang naturang aktibidad dahil umano sa hindi pagsunod sa tamang proseso at hindi angkop na schedule, lalo't planong isabay sana ito sa pagbubukas ng klase. Ayon naman kay Engineer Rodriguez, hindi niya alam na may nakatakdang petsa ang kongresista para sa naturang programa at nilinaw niyang layunin lamang ng kanilang grupo na pabasbasan ang pasilidada bilang pasasalamat sa matagumpay na pagkakagawa nito. Nilinaw din niya na hindi si Congressman Jess Marquez ang nagpasimula ng programa, kundi siya mismo ang nag-imbita sa kongresista upang magbigay lamang ng mensahe sa mismong seremonya. Dagdag pa niya, handa na ang pasilidad bago ang turnover at dumaan ito sa inspeksyon ng DPWH kung saan binigyan umano sila ng Certificate of Completion. Samantala, humingi rin ng pamanhin si Engineer Rodriguez, lalo na kay Congressman Jojo Ang kung siya man ay nagkamali.
2: Todo balita. Todo balita.
1: Nakatanggap naman ang mga kagamitan ang mga mangingisda at fisher vendors sa bayan ng New Washington mula sa lokal na pamahalaan at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Provincial Field Office sa Klan, sa pangunguna ni Mayor Attorney Chimonette at Di Francisco. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang mga input materials para sa pagtatayo at pagpapaunlad ng floating oyster farm sa napakikinabangan ng apat na oyster farmers sa bayan. Nakatanggap din ng mga post-harvest equipment ang 17 fisher vendors na nagnenegosyo sa New Washington Public Market upang makatulong sa pagpapahusay ng kanilang hanap buhay at pananatili at mapanatili ang kalidad ng kanilang mga produktong isda. Bukod dito, pinagkalooban din ng harvest ng post-harvest materials at iba pang kagamitan ng dalawang fish dryer associations ng nasabing bayan bilang suporta sa kanilang operasyon at produksyon. Ayon sa LGU ni Washington, ang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na mapalakas ang sektor ng pangisdaan at mabigyan ng sapat na suporta ang mga people's organizations.
2: Todo balita. Todo balita.
0: Sa iba pang balita, patay ang isang lalaki matapos umano'y bangungutin habang sakay ng ro-ro vessel na padaong sa Port of Alegria, Barangay Alegria, Burwanga, Aklan, madiling araw noong Martes. Kinilala ang biktima na si Rime Nazareno, 23 anyos at residente ng Camarines Sur, Bicol. Batay sa ulat ng Burwanga Municipal Police Station, nakatanggap sila ng impormasyon bandang alas 8:45 ng umaga kaugnay ng insidente sa barkong MV Binibining Dumaguete. Ayon sa imbestigasyon, habang naghihintay na makadaong ang barko, padang alauna 30 ng madaling araw, narinig mano ng kasama ng biktima na umuungol ito na tila binabangungota. Kalaunan ay natagpuan siya ng isang crew member na nanghihina. Pasado alas 2 ng madaling araw, nang makadaong ang barko, agad na rumisponde ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at nakikipag-ugnayan sa MDRRMO Buruanga. Isinugod ang biktima sa Buruanga Municipal Hospital kung saan idiniklara itong dead on arrival ng attending physician. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa pagkamatay ng nasabing biktima.
2: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, arestado ang isang 57-anyos na magsasaka na wanted sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act sa Barangay Poblacion Madalaga nitong June 2. Kinilala ang akusado na si Reynaldo Nacion, residente ng nasabing barangay. Batay sa ulat ng Madalag Municipal Police Station, Martes ng umaga ng ikasa ng mga intelligence operative sa pangunguna ni Police Captain Dexriel Titortuya, OIC ng Madalag MPS, ang manhunt operation. Si Nacion ay mahaharap sa kasong paglabag sa Section 6 ng Republic Act 8485 o Animal Welfare Act sa ilalim ng Criminal Case Number 3752-M at nakapagtakda naman ang korte ng piyansang nagkakahalaga ng 12,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Madalag MPS ang akusado habang hinihintay ang kanyang pagharap sa korte para sa kaukulang legal na proseso.
2: Todo balita.
0: Sa iba pang balita, nagbabala naman ang lokal na pamahalaan ng Libakaw laban sa ilegal na pag-aalaga ng baboy sa istaka o revetment wall dahil sa panganib na dulot nito sa kalusugan ng nasabing bayan. Ayon sa LGU, nagdudulot ito ng mabahong amoy, pagdami ng langaw at posibleng polusyon sa tubig na maaaring magresulta sa paggalat ng sakit sa komunidad. Pinag-uutos sa mga nag-aalaga ng baboy sa naturang lugar na agad itong alisin at ilipat sa tamang lokasyon. Ang mga lalabag ay maaaring patawanan ng kaukulang parusa sa ilalim ng Municipal Environmental Code, Clean Water Act at Clean Air Act.
2: Todo balita. Todo balita.
1: Nagkaloob naman ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng iba't ibang medical equipments at dalawang patient transport vehicles para sa Dr. Rafael S. Tambucon Memorial Hospital sa Karibo nitong June 1. Sa isinagawang turnover ceremony, personal na nagtungo sa ospital, si PCSO General Manager Melcades A. Robles sa Aklan Provincial Hospital upang pangunahan ang formal na turnover ng mga kagamitan at sasakyan na makatutulong sa pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan sa lalawigan. Kabilang sa mga ipinagkaloob ng PCSO, ang dalawang patient transport vehicles, ventilators, anesthesia machine, low temperature plasma sterilizer, at isang fully automated PCR system. Bukod dito, nag-abot din ang PCSO ng lotto shares check para sa pamahalaang panlalawigan ng plana. Lubos namang nagpasalamat si Aklan Governor Jose Enrique Miraflores kasama ang Provincial Health Office sa PCSO para sa mga natanggap na kagamitang medikal.
2: Todo balita.
0: Alas 11:47 na at dako naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
2: Todo balita.
0: Handa na ang lahat ng paaralan sa Western Visayas para sa pagbubukas ng school year 2026 at 2027 sa Hunyo 8 ayon sa Department of Education or DepEd Region 6. Ayon kay Hernani Escolar Jr., Information Officer ng DepEd Region 6, umabot na sa 100% ang kandaan ng mga paaralan sa regyon para sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Sinabi ni Escolar na nagsisilbing mahalagang hakbang ang pagpapatupad ng Brigada Eskwela upang matiyak ang maayos na pagbubukas ng klase at ang kahandaan ng mga paaralan sa pagtanggap ng mga estudyante. Dagdag pa niya, sa unang linggo ng klase ay nakatuon muna ang mga mag-aaral sa mga nakatakdang opening week activities. Matapos ang opening week, agad namang sisimulan ang instructional block o ang regular na pagtuturo sa mga estudyante. Samantala, inikayat ni Escolar ang mga magulang at guardian na ipatala na ang kanilang mga anak upang matiyak ang maayos na pagsisimula ng kanilang pag-aaral para sa school year year 2026 to 2027.
2: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang detalye ng balitang regional, nagtamo ng sugat sa dibdib ang isang lalaki matapos umanong saksakin ng sarili niyang anak sa barangay Matang Haron, Dingle, Iloilo. Kinilala ang biktima na si Ireneo Domingo Florentin Jr., 60 years old, habang ang suspect ay si Edwin Arbis Florentino, 37 anyos, na kapwa-residente ng naturang barangay. Patay sa investigasyon ng pulisya, nasa loob ng kanilang bahay ang suspect nang dumating ang biktima na hinihinalang nakainom at may dalang patalima. Nauwi sa komosyon ang pag-uusap ng dalawa hanggang sa masaksak ng anak ang kanyang ama. Agad na isinugod ang biktima sa Don Jose S. Monfort Medical Center sa Barotac, Nuevo para sa agarang lunasa. Samantala, tumakas ang suspect at patuloy na pinaghahanap ng otoridad habang isinasagawa ang investigasyon na sa nasabing insidente.
2: Todo balita.
0: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
2: Todo national.
0: Iniyak ng Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Remulla na walang espesyal na pagtrato na matatanggap si Senador Jinggoy Estrada at iba pang akusado sa umano'y 537 milyong flood control corruption na scandal. Ayon kay Remulla, sasailalim si Estrada sa parehong proseso na ipinapatupad sa lahat ng individual na nasa kustodiya ng pulisya, kabilang ang booking procedures, fingerprinting, pagkuha ng mugshots at medical examination. Binigyang diin ng kalihim na walang sinumana ang exempted sa mga umiiral na patakaran at standard operating procedures ng Philippine National Police sa pagproseso ng mga akusadong nasa kanilang kustodiya. Matatanda ang inaresto si Estrada sa loob ng Senado matapos isilbi ng mga otoridad ang warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman.
2: National.
1: Nakalabas na sa Philippine National Police General Hospital sa dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Banoan matapos siyang mabigyan ng medical clearance ng kanyang mga doktor na maaari ng i-discharge. Ayon sa ulat, agad na isinugod sa PNP General Hospital sa Camp Crame ang dating kalihim matapos tumaas ang kanyang blood pressure kasunod ng pagsilbi ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder. Matapos mabigyan ng kaukulang atensyong medikal at masubaybayan ang kanyang kondisyon, nagpa siya ang mga doktor na maaari na siyang palabasin sa pagamutan. Pasado alauna ng hapon itong Martes, nang tuluyan siyang ma-discharge mula sa ospital. Ayon sa mga otoridad, ihahain muna si Bonoan sa Sandigan Bayan para sa return of warrant at inaasahan din ang kanyang patuloy na pagdalo sa mga susunod na proseso ng korte, kabilang ang arraignment.
2: Todo national.
0: Sa karagdagang balita, pinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Education na tiyakin ang kandaan ng lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa bago ang muling pagbubukas ng klase. Sa kanyang talumpati sa National Capital Region kick-off ng Brigada Eskwela 2026 sa Kapitbahayan Elementary School sa Navata City, sinabi ng Pangulo na alam na ng DepEd ang mga kinakailangang gawin kaya dapat ituon ang pansin sa ganap na paghahanda ng mga paaralan para sa pagbabalik ng mga mag-aaral. Binigyang diin ng Pangulo na nakatuon ang pamahalaan sa pagpapaunlad ng mga pasilidad ng paaralan at sa pagtiyak ng ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga mag-aaral.
2: Todo national.
1: Samantala, aminado ang Department of Education na patuloy na krisis sa literacy sa bansa matapos lumabas ang isang assessment na 87% ng grade 11 students ay hirap pa rin unawain ang kanilang binabasa. Ayon sa DepEd, ang naturang resulta ay nagpapakita ng matagal ng learning gaps sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas at hindi lamang issue ng senior high school. Sa pahayag ni DepEd's Undersecretary for Learning Systems, Carmela Oracion, sinabi niyang seryoso ang ahensya sa lumabas na resulta ng Second Congressional Commission on Education. Ipinaliwanag ng opisyal na ang problema sa reading comprehension ay naipon mula pa sa mga unang baitang at lalo pang lumala sa paglipas ng panahon dahil sa iba't ibang salik gaya ng kahirapan, kakulangan sa learning materials, limitadong suporta sa tahanan, mga pagkaantala sa klase at epekto ng pandemya. Tiniyak ng DepEd na patuloy nitong tinutugunan ang issue sa pamamagitan ng mga reforma sa learning sistema at pagpapalagtas ng mga programa sa literacy upang maitaas ang antas ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbabasa at pag-unawa.
2: National.
0: Nasose kwa 54 na at lipataman tayo para sa balitang international.
2: International.
0: Naglunsad ng malawakang airstrikes ang Russia sa Ukrainian capital ng Kiev na nagdulot ng matinding pinsala sa maraming gusali at kabahayana. Ayon sa mga ulat, tinatayang 10 katao ang nasawi habang mahigit 100 naman ang nasugatan sa magdamagang pag-atake sa naturang lugar. Gumamit ang Russia ng pinagsamang drone at missile attacks na isinagawang opensiba laban sa kabisera ng Ukraine. Sa panig ng Russia, iginiit nito na ang naturang operasyon ay bahagi umano ng kanilang paggante sa naunang pag-atake ng Ukraine noong nakaraang linggo. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang lawak ng pinsala habang nagpapatuloy ang emergency response sa mga apektadong lugar sa Kiev.
2: International.
1: Nagbabala naman ng Iran na maaaring maapektuhan ang umiiral na ceasefire understanding nito sa Estados Unidos kung magpapatuloy ang mga pag-atake ng Israel sa Beirut, Lebanon, sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, ang kasunduan sa Washington ay tumutukoy sa ceasefire on all fronts, including in Lebanon, at iginiit na anumang paglabag sa isang lugar ay maaaring magresulta sa pagbagsak ng kabuuang kasunduan. Ang pahayag ay kasunod ng utos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magsagawa ng airstrike sa Dahi District sa Beirut na tinawag niyang terror infrastructure na may kaugnayan umano sa mga pag-atake ng rocket at drone na iniuugnay sa Hezbollah.
2: International.
0: At para naman sa balitang sports, umarangkada na sa round of 16 ng WTA 125 Birmingham Open si Alex Yala matapos dominahin ang at talunin si Priscilla Hahn ng Australia sa score na 6-0 at 6-2. Kinontrol ng Pinay tennis star ang laban mula umpisa at tinapos ang unang set sa loob lamang ng 22 minutes. Bagyang nakabawi si Hahn sa ikalawang set matapos makahabol mula sa score na 5-0 na kalamangana ni Yala. Ngunit hindi na ito pinayagang makabalik sa laro ng Pinay netter na tinapos ang laban sa halos isang oras. Ito ang ikatlong pagtatagpo ng dalawa kung saan tabla na sila sa kanilang head-to-head record matapos manalo si Hahn noong 2024 Ningbo Open at si Yala naman noong 2023 Roehampton Open. Sa susunod na yugto ng torneo, aharapin ni Yala ang mga magwawagi sa laban nina Alena Karaivea at Greta Menena.
2: Balitang sports.
1: Para naman sa balitang showbiz o balitang artista, inamin ni Bel Mariano na mamimiss niya ang matagal na katrabaho at ka-love team na si Donnie Pangilinan matapos ang kanilang 6 taong pagsasama sa industriya. Sa isinagawang lie detector test, nabuking si Donnie na lumabas na hindi totoo ang sagot niyang may bagay siyang hindi mamimiss kay Bel. Dahilan upang aminin niyang halos lahat ng may kinalaman sa aktres ay kanyang mamimiss. Iginit din ng aktor na magkatugma sila ni Bel sa maraming aspeto sa kabila na naging resulta ng lie detector. Samantala, sinabi ni Bel na patuloy niyang sosoportahan ang susunod na proyekto ni Donnie habang inihayag naman ng aktor na bagamat maaari silang maipareha sa ibang artista, sa hinaharap ay mananatili silang mahalagang bahagi ng buhay ng isa't isa. Nagpasalamat din ang dalawa sa 6 taong pagsasama bilang love team at nagpahayag ng hangaring magtagumpay sa kani-kanilang solo career.
2: Balitang showbiz.
0: At para naman sa balitang negosyo, tinatayang aabot sa halos 42 days ang sapat na supply ng liquefied petroleum gas or LPG sa bansa. Matapos sumating ang karagdagang kargamento na nasa 21,000 metric tons sa ilalim ng Emergency Energy Security Program ng Department of Energy. Ayon sa DOE, dumating ang kargamento noong Mayo 30 sa SICS Industrial Park, South Pacific Inc. or SPI Terminal sa Barangay Salong, Calaca, Batangas. Pinubuo ito ng 50% ng refrigerated propane at 50% ng refrigerated butane na binili ng Philippine National Oil Company mula sa Enterprise Ports sa Texas, United States sa pamamagitan ng Trafigura PTE Ltd. Sa isang briefing, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na ang karagdagang supply ay nagsisilbing garantiya na nananatiling sapat ang domestic LPG supply sa bansa. Hindi lamang para sa mga kabahayan, kundi pati na rin sa mga restaurant at manufacturing sector. Tiniyak ng DOE na patuloy ang monitoring nito upang matiyak ang tuloy-tuloy at maaasang supply ng LPG sa merkado.
2: Todo balita. Todo balita.
1: At sa detalye ng balitang pangkalusugan ng Health News, nagkaisang United Nations Population Fund at Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa isang partnership na layong mapabuti ang maternal health, family planning at access sa serbisyong pangkalusugan ng milyon-milyong Pilipinong kababaihan at kanilang mga pamilya. Ayon sa UNFPA, ang kasunduan ay nakaayon sa ganap na pagpapatupad ng Responsible Parenthood and the Reproductive Health Law, Universal Health Care Act at United Nations Sustainable Development Goals 2030. Nakatoon ang kolaborasyon sa pagpapababa ng bilang ng maternal mortality o pagkamatay ng mga ina, kaugnay ng pagbubuntis at panganganak, gayon din sa pagpapalawak ng access sa mahahalagang serbisyong sekswal at reproduktibong kalusugan sa pamamagitan na mas matalinong pamumuhunan at makabagong solusyon sa healthcare.
2: Todo balita. Todo balita.
0: Alas 12 in punto na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website at www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
1: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan.
2: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako itake it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billion Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon.
2: Yeah, yeah. Aha. Yeah. Yes, it's good.

Megatra 81 Kalibo, Megatra 80 Clan. Welcome sa Toga Pagpangalaga, sa Toga Pagililiba, sa Pagpagayag kita programang Todo Action. Nagkaroon ka daw kita ang itang Miyerkules, no? Pizza 4 na kita banwa sa, o oh, Pizza 3. Tama, Pizza 3. Sa buwan kira ita, Hunyo Dagon 2021. Saga oratong kagaba, tabag tanaw sa tubag na tonita, Candelario, a Candelario. Kalendaryo, daw, nagabubaliktad, partner, how? Bagit man ko pa ita ilabas ha. Hoy, kamusta sa to kapag suki ka taga pag matino nga nagatutok magkaroon ka naga udra daw sa to kapag pag-ililiba no magapagayag na naman araw ka programa nga Todo Action no magkaroon ka naga daw kita itang Miyerkules pag-ililiba kita magkatodo no sa pag-todo ito pila ka magbalita ang mga nagkaginabo no sa bugos na ton niya probinsya katakan nga ato niya pagatawat ligwa no sa to kapag pag-ililiba magkaroon ka naga adlaw. Hoy, kamusta sa ato niya magkatodo sa ato niya mga igbangoy ginaga po pamatigin magkaroon ka naga magpanyampo. Kabustado ato nga sang waga itray kagadlaw itang Miyerkules kapingid daw sa aton yung mga kaigmanghuran kagraga monitor sa aton nga pagpangalagad makaroon kraga hapon ay sa aton mga negosyante sa bayang krakong Kalibo Public Market kama naman sa bayang krakong Kalibo Shopping Center sa aton yung mga katodo sa aton yung mga bulantera banwang nakatutok na makaroon kraga udtadlaw at kabay now ganyan okay banwaro aton nga agawang itadlaw kraga Miyerkules atang maga no ita para sa aton yung mga negosyante kapingid no, sa aton mga negosyante sa Kalibo Public Market. Welcome naman sa bayang krakong Kalibo Shopping Center. Okay, makaroon ka na gabaga panyempor aton yung mga negosyante nagapupahuay makaroon at nagapatagayon ka na itapago ilabas makaroon ka na gabaga panyempor sa tags na aton yung mga merkado publiko sa bilog na aton yung probinsya takan kapingid iya sa aton sa Banwa Ita Kalibo. Tato man mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers aga pa dai pasig hapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ni tato nga Banwa Ita Kalibo. Yeah. Now kama naman na bilog nga probinsya kay Taken. Siyempre makatodo sa pila ka mga terminals no iya sa to sa sentro ita Banwa Ita Kalibo. Aga makaron kag mga pa-oras ondo iba na to mga driver. Naga patagayon ita pago ilabas makaron sa pila ka mga karinderya iya sa to sa Banwa Ita Kalibo. Aga siyempre do iba padayon para nga suroy-suroy. Aro iba nagawat-wat makaron ita pasahero samta nagapila sa pila ka mga terminal. Ang sa to nga Eastern naga Western Park aton kag mga probinsya. Akabay ang nga ilabas na ro aton nga mga driver. Now kamusta do aton nga pagpamasada makaron kagadlaw ita Miyerkules. Now makatodo no sa aton nga mga kaapin sa aton nga mga drivers. Mga katodo nga monitor sa aton nga pagpagayag makaron kag mga hapon. Ato man ang mga igmago nga pamati sa tagsa-tagsa ng daka mga panimagay. Samtang nagapailay-ilay kay bago tapos ka na ita ilabas. Adong iba nagadigamo pa sa kusina kang dakor nga mga panimagay. Sa mga mapaw na nakailabas sa kabulang bahala magapreparari tinyo nga pinagahon magkaroon ka na gaunto. Kay kami magkatodor magatod kinyo itapila ka mga balita. Gawag nagkaginabo iya sa Banwa Ita Kalibo ang Gabilog probinsya kay Takyan. Ang aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba. Hanggang makatodo ang makapartisipar sa ito nga pagpagayag makaroon ka nga hapon. Agabay pila ka mga balita, impormasyon, concern. Aga gusto ipagabot sa ito nga pagpagayag makaroon ka nga adlaw. Pwede ka mo makatodo nga makakomment sa ito nga pag-ililiba pinaagi sa amon na Facebook Live. Sa Facebook page yung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito ang nga pagatawat ligwan no? Sa kabugusan ka ito nga pagwaragwag. Ang makaroon ka edisyon ito ito nga palatuntunan. Aga siyempre makatodo sa Gyapon, ginaangyo laman mo, no, nga paki-like, paki-share, aga paki-palo, no, dato niya pag-ililiba makaroon ka nga hapon. Para mas mabunato, no, nga makatodo, no, makapamati, maka-update si tapila ka mga balita, no, kapingin makatodo sa mga balita lokal nga anto niya pag-atawat ligwa, no, sa anto niya pag-ililiba makaroon ka nga edisyon ni tato niya pagpangalagad. Aga siyempre para gamangin mas updated ka mo, no, sa managakanabo, ya sa aton na bilog na probinsya kay Takyan. Paki-palo no do amon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time may inagabagan news and public affairs program may mga breaking news ya ginatratar dong Radyo Todo iya sa probinsya kay Takyan. Makabaton ka mo na ito notification ang mga katodo para nga maging mas updated gig ka mo sa maraga kalabo sa aton nga probinsya sa napingid no sa aton nga mga akyanon OFWs ang mga katodo nga raya karoon
nga survey nga source ta information na itaanto nga mga OFWs banwa para at least kay papaano no makapamati ita pila ka managa kanabo ya sa ato nga bugos nga probinsya ita Aklan. Ang ani ha pakipalo, pakilike, aga pakishare doto nga pag-ililiba daw sa ato nga pagpangalagad sa Miyerkules nga edisyon ita ato nga palatuntunan ang programa nga Todo Action. Sa kinahanggaan maging kaibahan sa Rondeca nga palatuntunan si Katodo Reynald Banjola. Aga ililiba kita banwa hasta launa imidya makaroon ka nga hapon. Aga ibang kita syempre taton yung mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sanda ko nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Magatsa kita banwa no itapila ka mga balita direkta sa taton yung mga municipal police station. Sa bilog naton yung probinsya Katakyan. Ang mga insidente mga Katodo nga nagkaginabo sa bugos naton yung probinsya. Ako nagataliwan ka ng mga inora sanding ka mga Katodo. Sa pila ka nga ginrespondian ita aton nga mga municipal police station. Atay ko bayo na karabano wag mga magkuan nga insidente or aksidente. Aga na guntad sa bugos naton nga probinsya Katakyan. Ain sige daron mga Katodo nga igabasyada taton nga mga Todo reporters. Sa pila ka mga police reports sina tipon ni Katodong Jesrel Nermar. Kama naman mga Katodo, pinabalit ka mga balita direkta sa Atonya Municipio kay Tabanwa Ita Kalibo. Pila sa mga aktividad, programa nga gimpatayayon ni Tatonya LG Kalibo. Sa doon banwa sa Atonya Pag-ililiba, Iga Basyada, ani Katodong Rolly Boy.

0: kaman wa sa mga balita nga tong pagatawa at ligwa pagatataron sa tong pagililiba makarog edisyon ni tatong nga pagpangalagan. Siya makatodo sa tong kagapagwarag wag makarog raga hapon sa tong nga palatuntunan. 150 tanan ka mga individual dong makabilipisyo. Ama katodo itray karaga libre nga theoretical driving certificate. Aga igatao itaaton nga Land Transportation Office. Ama katodo sa ginpatigayin karang LTO on wheels. Sa banwa karita malinaw makaron karang adlaw. Magwas karo magkatodo no sa karang alibri no nga theoretical driving certificate. Ama katodo nga itao ita libre itaaton nga LTO banwa. Maabo pa karang magkatodo no nga mga problema ng bayan may transaksyon ninyo sa Land Transportation Office. Ang hindi na kinahangan no nga mag-adto pa sa opisina una karon sa barangay Tigayon. Kapinggin sa mga iping karaga banwa ita banwa karita malinaw. Ang pwede ka muna ang makatodo makatransaksyon no sa banwa karita malinaw. Ang makatodo sa ray karang LTO on wheels no nga ginapatigayon. Ang makaroon una sa nasambit karaga banwa. Ang day karang makatodo kapin 150 no ka mga or 150 kalibre ang theoretical driving certificate banwa. Ang mabahudaga bulig no para sa ton ng mga kaigmahuran. Ama katodo nga maka-avail ita runday ka nga programa kay libre da banwa no nga itao ita aton nga LTO Aklan. Kay makaron kun magabuka no ita driving certificate na sa pila naton ka mga accredit naton no nga mga
1: yes, go.
0: Driving school iya sa aton nga probinsya Katakan. Aron ginabayaran mo kara magkatodo no isa kapin 2,000 pesos. Magkatodo pero makaron siyempre kinangan mo lang nga mag-attender ikaw. No, itry ka nga seminar magkatodo. And then maangkon mo no ronde ka nga libre. Ang ginatao banwa itato nga LTO. Ang theoretical driving certificate banwa. O kapin pa no sa managabuo itry ka nga mga student permit. Ang kama naman ronde ka nga driver's license. Ang katodo sunong aktibidad. Una makaron sa banwa ka nga malinaw. Tao mga katodo no kay rong schedule makaron ay tinga stara hinaga or pizza 5 pa ako una karon sa banwa kay tamalinaw mga katodo no, kay kahapon no una man sa may banwa kay Altabas ada ka benepisyo ro mataga banwa Altabas ang iping padaton nya banwa ang magapit una sa nasambi karaga banwa sa karaga padayon nga programa ita aton nga Land Transportation Office na ita aton nga probinsya Takan sa pagpanguna ani Engineer Marlon Velas daton nga chief ato nga LTO Aklan mga katodo kay makaroon no hagus sa surud-surud ang aktibidad banwa magwas garo ato nga mga tagalan transportation office sa ko banwa sa aton nga mga national highways no, sa pagapatuman itapila ka mga suundanan no, sa aton nga mga karsadahon mga katodo pero sa Japon may unaban ka nagatsyempo para gid no, nga matauan itapila ka mga impormasyon aro aton nga mga igmangod programa na ginapatigayon nga makabinipisyo aro aton nga mga kaigmanghuran so standby banwa sa itong kapag-ililiba sa itong kapag-pangalagad makaroon ka nga hapon ayos sa itong kapag-waragwag makaroon edisyon itaton nga pag-pangalagad samtang rungbag o karang nga schedule itaray ka nga pag-kolekta ita basura umpisa sa Abril o aray kagabuhan no ita pagi na pagawa na banwa ita aton nga LGO Kalibo ama katodo no particular rode ka nga suundanan o pag-o nga schedule no itaray ka nga pag-kolekta ama katodo ita basura iya sa aton sa banwa ita Kalibo samtang sa piya kamahin mga katodo kung matandaan ninyo roday krang vlogger aslas tricycle driver mga katodo nagligad krang mga dinomingo nagapahayag gabanwa nga imaw ginsuod ita ginasugid aswang sa anak ro ginaistaran sa pabahay una karon sa may barangay Patima sa banwa karta New Washington ang anak to karang banwa gimpabutsag sinuod sa anak ro nga bagay dinumog hasta ginaboy sa anak ro nga bintana banwa ko anak ro nga unit una sa may barangay Patima sa balot nyo Washington agra ka ang konto manwa itapila ka mga lastro sana karoon nga nagayang karoon nga party kara itagawas matapos nga mawasa aro day ka nga jealousy mga katodo ang anak ka nga ginasugit into imaw ka nga ginhaboy Aita gida pabut sa gabanwa ang ginsuon. Aita na kagida sugid nga aswang. Oh, ko sa adlaw no nagpapaguwa. May anak kag ginpost banwa no, sa anak nga social media account no mga katodo. Sa kay bangod gani no nga naga-vlog-vlog runday karang a persona. Aga imora mga katodo naga public apology. May kantanan banwa. Asara na karon nga magin natao karang nga statement. No, nagligad nga ginasugit. Agin suot itray karang nga aswang. Asana ko ginistaran nga unit una karon sa pabahay. Asa barangay Patima sa Banwa, Ita, New Washington. Aya Banwa sa tuwag pag-ililiba sa tuwag pag-pangalagad makaroon ka lang hapon ay pabati na tunin doon na no? Aro anak karoon nga pag-pahayag aro anak karoon nga pagpaabot ko anak karoon nga public apology Banwa may kantanan sa pila ka lang senaryo ako na gataliwan ka lang mga dinomingo Banwa na anak kagin pabutsa gagin suod imaw no? Una karoon sa anak karoon nga unit sa barangay Patima sa Banwa, Ita, New Washington. Aron tayo man kalamang katodong na bato naton karanga information. Ako kamatanda nato nagligad karanga mga dinomingo. May una karang banwa nga reklamo partikular sa pag karanga padayo niya excavation. Una karon sa ginaobra no nga tsiri sa may barangay baybay sa banwa karaita makato. Diba nagligad to banwa no gina temporary to nga gimpasta. Ita anton karon nga LGU makato. Dahil nga ginaprocess daro nga pila karanga mga dokumento. Ang kinanganon banwa sa anda karon nga ginaobra una nga proyekto. Kay kahapon nagkabaton kita ita information nga mana ongoing tamana norong nagaobra iya no sa Lasambi karang area no, that's why makaron na kinanganon nato i-validate norong pila karaga information no, kay kagina nagpadaga kita ita mensahe kay Kapitan Ramil Pilayo ita barangay baybay no sa banwa kara ita makato para kumpirma ho no ayan na comply na baga ita ronday karang tag-ana aron pila karaga requirements nga dapat kung i-comply para nga baga padayo no roray karaga proyekto una karon sa Lasambi kang barangay ang mga kaabyanan. Ato tataronta ha, sa ato nga pag-ililiba, sa ato nga pagpangalagad, makaroon kang edisyon, ita aton nga palatuntunan. Ay naman mga katodo, nung ginapatagayon nung ika-39th regular session, ita ato nga sanggri ang pandalawigan, ita ato nga probinsya kay Takan mga katodo. Ayas ato kagapagapangalagad, nung pinakamaga nagkaginabo, may kantana, no, sa ginapatagayon nga regular session, ita ato nga sanggri ang pandalawigan, ato aton karaga probinsya katakan kaina karaga gahon ama katodo aton nga pagatataron sa aton nga pagililiba sa aton nga palatuntunan makaro karaga adlaw ita Miyerkules pagana sa panangkalian todo aksyon ayon mga katodo sana kamo nga makapadagado itinyo karaga mga mensahe apila ka mga pagapanamya o concern nga gusto ipagabot sa aton nga pagpagayag makaro karaga hapon. Okay, ato gito nga pagatawat ligwa no sa kabugusan ko ato gagapagililiba. Siyempre, paki-like, aga paki-share, ato gagapagpangalagan. Aga siyempre, no, paki-follow doon mo na Facebook page mga katodo para nga maging mas updated ka mo no, sa managakanabo. Ya sa ato na bilog nga probinsya, Ita Aklan. Ang imbuka taliban wag aminsahe nga gimpadaga sa ato gagapagwarag wag makaroon ka nga hapon. May nga hapon na may gapagpamati no sa ato nga mga katodo sa kay si Reggie Ribukan sa barangay Mubo. Naga monitor gid makaroon ka nga mga panyempo sa ato nga pag-ililiban. Naman kay Ma'am Elsie Tambong happy viewing. Kay Ma'am Rubilin Baraka gagapamati man makaroon ka nga mga panyempo. Kay Virgel Caetano no sa area kay Batangas. May mga udradlaw aga may ginga pagpamati. Hoy sa ato nga mga Canon OFW sa kay Madam Elizabeth sa Germany. Yeah. No, good morning kay agahon magkaroon sa Pongso Germany. Uh-huh. Naman kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Uh-huh. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Chili Timporasa sa Thailand. Una ka din Madam Belle Orzula sa Hong Kong. Kay Batch April Joyce Alonsagay, no? Una man sa Hong Kong, naga po pamati. Kaya sa ito nga pag-ililiba, ang siyempre sa kay Sir Christopher Azuler Yatar, naga monitor sa Los Angeles, California. Ang magaling gidra sa mga dongganon niya pamilya, ayas sa Banwa Katamalinaw, sa Azuler Yatar family, no? Pero magkaroon, una na sa Pongso Germany, no? Naga monitor sa aton nga pag-ililiba. Una ba na sa itong manegosyante sa bayan ka na kung oyo turong no kaday nung woody na bara. Yeah. Na sa itong manegosyante na tiyakarin baboy, baka. Uh-huh. Na nga magkaroon ka na mga panyempo, nagapawayway, managarilak silaks man, ani magkaroon ka na utrad law. Na siyempre, una kaday nung ili na bara sa may Kalibo Shopping Center sa mataga Chamsi Restaurant. Na sa itong mga nagawi labas, una na sa pesto ni nung ili no sa Kalibo Shopping Center. Alayd ay ginga pagpamati. Siyempre, una man kay nung Harley di Tomas. Sa Harley's Bindungguan. Sa si Richard Gino Ambito sa Barangay Arcangel sa Balete. Na sa Maria Piliciano de la Cruz Elementary School, no? Una sa Arcangel sa Balete. Agaraga pamati, no? Makaroon ka na gabaga panyempo. Una kay Master Noni Nicolas sa Niles Etery. Kay pare ko Jonel Gregorio sa Bacausur Kalibo ag sa Gregorio Family. Agaraga pamati. Una kay Tatay Freddy. Good afternoon sa Banwagatan, New Washington. Sa kay Ilin Holian Bilarmino, good afternoon po, watching from BG Gas Station, Tibiaw, Altabas. Hoy sa mga taga-barangay Tibiaw ha, sa Banwat, Altabas, una sa BG Gas Station. Agaraga po pamatigid magkaroon no, sa ato mga kaapin una sa barangay Tibiaw, no, sa Banwat, Altabas, ang nag-monitor gid sa anton nga pag-ililiba. Naman na kay Ma'am Jovelyn Ribesensio, good afternoon from Wonderland the Resort, Maluku, Ibay. Hoy sa mga taga-barangay Maluku sa Ibahay, no, sa mga taga-Wonderland Resort, maayad-ayad gid nga hapon, nagmaigid nga odra. Kay kagawad Michael Villanueva Sulina nagawilabas man makaroon kay nagapatagayon sa Ita Brigada Eskwela una sa Laginbano West sa Numancia. Kay Krista Yune good noon, shout out sa LTO nga offline sayang absent ko sa work. Ay, may lakad sa LTO. Ay, pwede kayo ito mag-prosedo sa kwan sa may area Itabanwat Malinaw. Now, kay may anda magkaroon nga LTO on wheels, no? Nag-cater man sanda, itapilag ka mga transaksyones. No? Sa aton ka nga lang transportation office, so galing kung offline. May giga pagpamatiag, may giga nga hapon, no? Kay Ma'am Emilita Francisco, happy viewing. Okay, chick boy, John Carlos Aguano, nagapamati makaroon. Happy, happy birthday. Ba, birthday gali ni Mrs. Mo? Iwai gita da? Ano ba siya? Okay naman to bagaro imo nga katay nga to? Ay, pagbusina gan, kung iya ka sa Kalibo, kay iyaman ko ba? Sabay ganun agad. Ay, giga pagpamati, ha? Nagapamati, gin makaroon. Do ako nga mga kapamilya. So, makaroon ka nga mga panyempo, nag-monitor. Sinigam mo sa Villa Salvacion na Istansya Kalibo. Mamay nga hapon. Ay, kay Nonay Abner Ostano na sa Humble Rumblon. Ay, magbalik ka na sa Kalibo kay next week. Graduation na ni Otol mo, no? Ba, mag-graduate na sa pagkapulis. Si Patrolman Mark Ostan. Mark John Ostan, no? Mag-graduate na, no? Tapos na raw training. Una sa aton karon nga mga amigo. No? Kay June 16, no? Mag-graduate na sa pagkapulis. Tapos na raw nga anom nga bugan nga pag-training. Si Patrolman Mark John Ostan. Nagapamati, no? Rana ka nga mangodo nga mangin masunod man. Mana, hamba na. Mana, kinangan ko ginmana nga mag-sumikap. Okay. Mahuya man na kita kay Manong, no? Kay pulis na imaw. Ay, di man na kita pwede nga magpabaya-baya kay mana, kinangan ko gimana nga pamatunan. Ang dapat ako maging isayaman kapulis. Okay, mana, kung hindi at swerte, agaban-yaban, madayon ginmanaro ang plano ito sa Hambil. Ang kami ang nakasayon ni Bro Yoloyo Garbo nga nagapamati man makaroon. Hoy kay si Roger Nagales ha, maiging pagpamati no, aga maiging nga hapon. Naman kay Isto Natividad sa mga taga Banwag at Libakaw, maidaig ka nga Udradlaw. No, aga maiging nga hapon, aga maiging pagapo pamati, magkaroon ka nga edisyon ni Tato niya pagpangalagan. Una sa ato nga Team Loyal, Italas OPNP kay Master Sergeant Delgado. Aga siyempre, no, kay Police Executive Master Sergeant Mainit. Aga sa ato nga Special Drug Enforcement Team, Itabanwat Malay. Una sa Istat Boracay, Kanday Police Master Sergeant Teddy Dalizay. Aga sana ko niya mga kaibahan una, no, sa may sityo Kagban, Barangay Manok-Manok Boracay, maayad-ayad gid nga Odro Adlaw. Action! Show. Hey, Madam Princess Dimple, ha? Ang nagkabakasyon sa Mindanao. Madam, good afternoon. Happy viewing. Ang siyempre kay Marie Angie Romakin. Ang nagamonitor man, magkakaroon ka ng mga panyan po sa ato niya pag ililiba. Yeah. May 31 minutos man, wala nagkatariwan sa oras ita alas 12. Okay. Oras makatodo aton kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sean. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you. At ay sa ato niya mga igmangod una. No, kapigil sa mga mahilig una magkape. Dapat magkaroon ka ng mga panyan po. Dapat hindi lagi kita basta-basta yung kape. No, dapat siguradoon na ito, garo kape nga ito, karang ginainom. Ayrong kape, no, nga may unagin nga manami nga binipisyo para sa ikamayad itaton niya mga kagawasan. Kung na-recommender na mo na pag-inom itang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sadya po na sarang mapakayad ng More Power sa Broadcast Center at second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martel Street, Poblacion, Calibo, Aklan. No, kay Sadya po, no, mga katodo, maabo na ito, mga igmangod, kung nagpahayag ang nagpabutsag kung ano kay Piktibo, asanda nga mga gawas, umpisa nga sanday nag-inom, ita more power. Kaparas gini Auntie Jessie Marte, nasuki it more power, ag nagapamati man magkaroon, sa Marte family, una sa Roast Avenue, yasaton nga Banwa, Italibo. Aton Banwa, kapag panumbalik, roto na kagapag detalye, at aton nga maging headlines nga balita, duga ka baga minsay, nga gimpabot, aton nga mga igmangod, balikan na ton, pagkatapos anay, itapila ka mga reminders.

0: of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na doc sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies dok are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sa aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Bitpin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli, free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
3: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, ibili sa mga butika. GTX 500.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Cadibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansa Sumag. Isla ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kag pagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
5: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabaka itunta sa Hacienda Calidad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Calidad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
11: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
12: Ano po si Zero sa Piliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin ko boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Todo sa pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
14: Balik sa Tugapaga Pangalagad, sa Tugapaga Ililiba, may 45 minutos banwa na kataliwan sa oras sita alas 2.
13: Todo Aksyon.
14: Sa Gyapo, napanayin ka muna ka pamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banchola.
13: Todo Aksyon.
14: Yan magkatotoo sa Tugapaga Ililiba. No? Happy viewing ha. Una sa kay... Sir Judy Tamayo Gonzalez, no, sa mataga isla Karaita, Boracay.
13: Aksyon.
14: No, naman siyempre kay Bro Russell Senyeres, sa kay Papang Sani, sa Senyeres family, no, sa Barangay Apak, Boracay, no, at siyempre kay Madam Sally Senyeres, no, sa Barangay Baybay sa Banwa Ita Tangalan.
13: Todo. Aksyon.
14: Una man kay Paring Romel Kahilig, no, sa Barangay Manok-Manok proper, no, sa Hilito Kahilig family, no, nga nagapamati. Makaroon ka nagbagapan niyan po sa ito nga pag-iliba. No, aga una sa kay Pipoy John Fall Argelias, no? Nga nag-monitor una sa Barangay Manok-Manok. Makaroon ka nagbagapan niyan po mga kaabiyanan.
13: Todo, aksyon!
14: No, sa ito mga kaapinggi doon, no? Nga nagpamati always, no? Sa ito nga pagpangalagad, no? Maayag-ayag ka nag-udradlo, no? Aga maayag ka nag-hapon. No, sa aton karaga mga katodo nga nag-monitor una na no, makaroon karaga mga panayam po sa aton ang pag-iliba.
13: May balita, may aksyon.
14: Ganito mga katodo no, sa pag-aliwita ligwa sa pila ka mga balita. No, nga aton yung pag-atrataron makaroon ka edisyon ita aton na no, nga pag-iliba. No, kung matandaan na aton mga katodo no, nagligat I think May 20, no? Mga katodo, nagtao ita pagpahayag. Roday ka nga vlogger, no? Una karon sang ka-vlogger, una karon sa may barangay Patima. No, sa Banwa Creta, New Washington, o oh, I think 20 or 21, no? Ita May. No, nga nagpabut siya Banwa kay Ginkakibot Manda, no? Ita pila na ton ka mga kay Manguran.
13: Na
14: particular, una karon sa may barangay Patima, no? Sa Banwa Creta, New Washington, nga anak na ginapabot siya gabanwa, ginaaligar, ang imaw, ginsuod, no, sa anak na unit na ginaistaran, na no, una karon sa pabahay, sa Barangay Patima, sa Banwat, New Washington, mga alas 10, no, itagabi, no, kung nagataliwan nga May 19, no, una karon sa Banwa, ita New Washington, kay May 21, no, ito kami nakaadto, nagpalo up, no, para gabuon, no, rana ko nga pagpahayag, may kantanan, no, sana ka gin post, tana ko nga social media account, no, mga katodo, ita roday ka nga si Ronel Nicolas.
13: Todo, aksyon!
14: Ang akong siin mga katodo, na istorya gina natin, dung anak ko nga ginikanan, no, particular do, anak ko nga nanay, no, mga katodo, at the same time, mismo, rung tigyawas, aga anak ka gin istorya banwa, rung pila ka mga na-experensyahan nagkaganabo taggabi nga to nga anak kag ginasugid banwa nga imaw kuno agin suod sa anak ro nga kwarto it ginapatian na nakara nga aswang
13: action
14: di ba halos nga nagaviral to banwa ro to karang video rung pagpayang kita ro day karang si Ronel no makatodo ko raga taliwan karaga mga Domingo kay imaw hugot gid no nga nagapanindugan nga mana may aswang tamana iya sa barangay Patima sa Banwa Catanyo Washington
13: action
14: no ambar tali kana di ba bago basi baga kung content nimo no kay naga vlog vlog ikaw no basi baga naga obra ikaw i-try karaga content nga para nga mabuo mo do attention itimo karaga mga followers makatodo sa imo nga content nga gina-presentar no pero sulo kana wa tamana no. Kaya dahil man naroon aktual naman na nga kung karagang senaryo. No, magkatodo, gin-istorya na, bago pa matabu, ron dahil karang ginasugid na na, no, ginsuot imaw sa anak ko nga unit. No, kay una imaw sa guwa, anak karagang bagay, nag-cellphone-cellphone na, mga alas 8 gabi eh. And then, kay bago ganit, ngaming kumi anak ito nga nabatian, no, nga santim parang kakaiba, nagsuot doon dahil karagang si Ronel sa anak ron nga unit, at di ka ito na banwa na panuhan, nga mana mga alas 10. Daw gaming ko may nagapuko na ako, may nagadubog lang ako.
13: Action!
14: Daw, mga katodo, sandig sana ko nga pagpabutsyag, no? Sa aton ka nga pakipag-angot ka na, kung nagataliwan ka na gabaga Domingo particular, right after, no, gamatabu, rode ka nga insidente, kay iwaman na biraban, wa masayuran, no, rode ka nga insidente, no, kunuha na, no, kunuha imaw, nag-post, na ka nga video, no, sana ko nga Facebook account, agin istorya na banwagin pakita na rong sitwasyon, nga wasak, rato ka nga bintana, no, nga ginaligar na na, ito ka nag agi, or di ka to imaw ginaboy, no, ito to ka ginasugid na na, no, nga anang ginapatian, mga katodo nga aswang.
13: Aksyon!
14: So that's why na itong time, no, pila na ton ka mga kay banghuran, no, bisan sa mga komento, sana ko nga mga social, isa sa social media, na itaato nga mga kay banghuran hawis, no, nga nag-ani karabanwat mga negatibo nga mga komento no nga kabuan niya no gina kontra no runday karang anak ron nga pagpahayag no mga katodo ko baga aro iba medyo hindi manami mga komento sa anak ko nga post ayan ba na bahala tamana kamo ko hindi ka man ako magpati basta mana iya mana ginapasiguro ko tamana no nga may iagit amana nga aswang sa barangay Patima
13: action
14: no mga katodo ato man gato nga time nga ginatunan na ton no sa anak ko nga area una karo sa barangay Patima kasi syempre hindi man malipot panigarban wa nga magkataura no ita pag alarma no sa pina na ton kabaga pumuyo that's why nga mas okay gig nga direkta kana nga nabatian. Rurat to karagabaga information kay imaw gid durga palindugan. Daw makatudo nga may iya tama na may kamatuuran tama na daya manarong sitwasyon. Sa suod ko akon karagabagay.
13: Daw
14: das way gani manda nga wao tama na ko pagaga wao tama na ko nagubog iya. Daw makatudo kay daya manarong advice ka akon kay nagpabuong ako apisar nga rumpi na naton ka mga imahod nagaduda no. Mga katudo kay mismo manabi imaw no naghambal the time no nga imaw naka software no i-try kag depression. No, mga katudor, nasambit ka lang nga persona. No, that's why ginamba na ito. Basi ba makon, kung nagapaginamgo ka lang, no, or parang ginatupay ikaw, nga kaumni mo, may nagagawa sa imo, kagababa, nga nagasinggit ikaw. Kaya ka-imposible, mga kon, nga ginasugid, mismo imaw personally, nagahambay, nga itong time nga may natabo nga na kaya ginasugid banwa, may una nga nagainom, sa liwan, mga more or less sa 5 to 10 meters, long distansya, ka-imposible, mga kon, na hindi mabatian, no itapila naton ka mga igmangod ga kagapit man no itry ka nga unit ag nagadukot man naman nung unit ka sa pabahay
13: action
14: no kay posible man nakon nga hindi gid ra mabatian banwa so kun nagtariwan ka nga adlaw mga katodo kay nag-scan kita no mga katodo no nag kumbaga nag samta nag kwan kita nag scan kita sa aton kaga Facebook nagguwa no sa akon kaga timeline mga katodo. Rurek nga video no ni Ronel and Nicolas. Aga kung siin banwa, may anak ka nga pagpahayag no nga nagtao imaw ita public apology. Mga katodo, sa anak ron nga aging pabutyag, sa ginaklaim na banwa sa naging statement nga ginpapagawa nagligad ka nga mga Domingo, ang anak ka nga ginaligar no nga may una ka nga aswang. Mga katodo, so magkaroon no, nagpapagawa imaw, ita na ko nga public apology, nga nagpangayo imaw, mga katodo, itapasensya sa pinanaton ka mga kaimanguran. No, makatodo, ragtaoma na ita pagka-alarma, ruana ko rin nangin statement na at the same time, nagpangayo itapasensya sa punong barangay, ita barangay Patima. No, sa Banwakat, New Washington, no, mga katodo, runday ka nga si Ronel Nicolas nga sangka vlogger slash a tricycle driver mga kaabinet.
13: Aksyon.
14: Mabati natin, mapigod pa naman ang statement na no, naging himo na, no, sana ko nga social media account no, kay ipamati mo na ito, kay siyempre, iya, yeah, no, sa ito gagapagpangalag, naging pamati na ito, do interview na ito ka na, no, nagliligad, para magkaroon, no, ipamati mo na ito, no, ano karong nga pagpangayo, paano karong anak karong nga pag-public apology, may kanta na, no, sa ginapresentar na ito, ang balita magkaroon ka nga hapon sa aton nga pagpangalagad. Go ahead, partner.
10: Unang-una po ay gumawa po ako ng public apology at magandang hapon po sa punong barangay natin kay Kapitan Rene Boy Custodio at magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay humihingi ng taos pusong paumanhin sa aking naging pahayag o kumalat na impormasyon tungkol sa umano'y aswang dito sa Barangay Patima. Nauunawaan ko po ang ganitong usapin ay maaaring nagdulot ng takot, kalituhan at abala sa ating kababayan. Ang aking naging salita o pagkakasabi ay hindi dapat naging dahilan ng pangamba ng iba. At buong puso ko po itong pinagsisihan. Nilinaw ko po na wala akong anumang ebidensya o basihan sa naturang pahayag at nais ko pong itama ang aking maling impormasyon na maaaring kumalat. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng mga residente ng Barangay Patima na naapektuhan nito. Tinatanggap ko po ang aking pagkakamali at nangangako akong mas magiging maingat sa aking mga sinasabi at ibinabahagi sa inaarap. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa at pagbibigay ng pagkakataong maitama ang aking pagkakamali. At sa muli po ay sana mapatawad niyo po ako sa mga nasabi ko. Humihingi po ako sa inyo ng tawad. Sa punong barangay natin kay Kaprene Boy Custodio Kap, sana mapatawad niyo ako Kap at sa lahat po ng barangay council ng Barangay Patima at sa lahat na rin po ng mga residente ditong nakatira sa Barangay Patima. Kung ano man po yung pagkakamali ko, sana bigyan niyo po ako ng pagkakataong maitama ko po yung aking pagkakamali. Patawarin niyo po ako.
13: Gana sa pananghalian. Todo aksyon.
8: Todo aksyon.
13: Balita.
8: May aksyon.
13: Todo aksyon.
8: Aksyon.
13: Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
14: Magkatodo na rin nga pagpahayag no, ni Ronel Nicolas. No, rin nga pagpangayo. No, ita pasaylo. No, magkatodo. Galing medyo may kwari. May nagkakomento man. Nga manay, medyo may ginabasa ka ba nga script imo gibang baga ay handon or hantop ba man na sa imo nga tagipusoon dong mga komento no iba na ton ng mga igmangod daw magkaduro ato man kara magkatodo isa at least kun wa gibatat ka maturan at least no ginbaton mata ni Ronel ro ana ko nga pagpagayo kara ita pasensya daw sa mga naalarma na ton nga mga pumuyo unag kabay daw magkatodo nga matapos na ra no hindi na masundan. Makatodo kay hindi man naton do banwa no manigaran. Gamay una gi kana banwa nga magkahawag naton nga pila ka mga residente at the same time ruanto nga pila ka mga official do sa barangay kay nakibot man no sana ko nangin pahayag ko una nga anak kay ginaaligar mga katodo nga nagkaganabo una sa may barangay Patima sa Banwa It New Washington, mga kaabyan.
13: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
14: Okay, ano ganyan magkatodo, no? Nagtao imaw ita anak ro nga public apology, no? Mga katodo, para at least, no? Makapaganagan man to sa pilaki na batsagan, no? Kung aton kang imangod, kapingin sa mga taga-una sa may barangay Patima, no? Kay siyempre, na-post doon ito karaga video, no? Sa anak ro nga social media account. And then, doon mga interview ka na itamanag kanya yung karagabaga radio station. Mga katodo, saan ako ginpabutsag apag istorya kung nano kararong pila ka mga sirkomstansya nga nagkaganabo mga katodo, ako naggataliwan karagabaga dinomingo una na sa Banwat New Washington particular, una karon sa may pabahay sa Barangay Patima, mga kaabyan.
13: Aksyon!
14: Aroy ka na mga katodo, doon nga pila ka mga impormasyon, no? Mga katodo, kay that time abi, no? Gina-interview na itong imaw, no? Nakita mo na itong kanay nga ruan ng statement, baga, no? Isa, uwagin ta, no? Nag-iba, no? Mga katodo, no? Ginapamatudaan na gid, gamana, bahala man na iba, no? Mga katodo, nga, hindi siya damagpati, basta daya man na, ginahambay ko kay ako man na personal, doon naka-experyensya, no, i-try ka nga mga nagkaganabo kakon.
13: Todo, aksyon.
14: No, mga katodo. So kung ano matarurong mga katodo, nagkaganabo una, no, sa Barangay Patima, sa Banwa Carita, New Washington, at least no, naipaabot, no, ni Ronel, no, mga katodo, Roday, ka nagapila ka mga impormasyon, may nagpadagkatong mensahe ganit kay Ina, mana, siguro man nagaban niya man, no, basi baga man naging, istorya imaw, no? Ita ato niya pila ka mga official, no? Mga katodo. Kaya, ugali ka, paano ganun mo? Kaya, siyempre, wag magani ita mga makabig na ito niya evidence.
13: Toto! Aksyon! Kaya,
14: kung pamatian na narong pa ito, nga, gaban niya ba? Basi kung pamatsaga na taba nga may nagadumog ka na o may nag-itsa ka na sa bintana, to galing, basi kung nagapaginamgo, tabaga imaw, no? Mga katodo, nga, aray ka nga mga senaryo, no? Nga nagkaganabo, una sa nasambit ka nga barangay.
13: Toto, aksyon.
14: O, di ka na ba, ano nga pila ka nga information latest, no, sa rekarang statement, no, nagligad ni Ronel Nicolas na ita barangay Patima sa Banwa Ita, New Washington, mga kaabyanan.
13: Pampagana sa pananghalian. Toto, aksyon.
14: Toto, aksyon. So, yan sa itong kagapagpangalagad, mga katodo, malikya kita ita gamay, no, sa pila pa ka mga balita, gato ka pagkatrataron, magkaroon ka nga hapon. Iya sa ato kaga palatuntunan makaroon kaga edisyon ita aton nga pagpangalagad. Ruato nga lang transportation office mga katodo particular do LTO Kalibo na sa pagpagunan ni Engineer Marlon Velas na no? Ruato nga chief kong LTO Aklan na nagapatagayin makaroon no? Sa ikaywa kaga adlaw ita LTO on Wheels program nga ginapatagayon sa pila kabaga Banwa nga sa kopitaton nga probinsya Katakan.
13: Todo, aksyon.
14: No, kay kahapon Banwa aksyon. Una sa may Banwa kra ita Altamas to, siyempre dumakabinipisyo kara Banwa dong aton nga mga pumuyo sa Banwa at Altamas, rong mga kaiping nga Banwa nga magapit una sa Altamas, no, nga hindi na kinanganon, no, nga mag-adto pagid, no, iya sa opisina ita LTO, sa aton sa Banwa kra ita Kalibo, no, kay magwas Banwa, no, sa runday kara nga libre nga theoretical driving certificate, nga ginatao ita ato nga Land Transportation Office na no, may pila pa ka mga transaksyon mga katodo nga pwede ninyo no ang ma-avail sa ray ka nga aktibidad like halimbawa man na kung nagaparinyo ka mo una may mga transaksyon ka mo sa Land Transportation Office sa Kalibo so like makaroon no ila sa may Banwa kata Malinaw una makaroon dong LTO on wheels no mga katodo ginapatigayon. Agabay sa ito kaga information kaya buhos na kay Engineer Marlon Velas nga kapin 150 no? Rong makabaton itry kaga libre ang theoretical driving certificate nga ginataura banwat libre ita aton nga LTO.
13: Aksyon!
14: No, kay Roday kaya banwang theoretical driving certificate mga katodo isa akong bayaran ni Mura no? Alibawa ba na kung mag-enroll ka sa pila ka mga driving school na iya sa ton sa Banwa kat Kalibo, I think siguro mga 2,000 pesos o imo kroga kinanga nun, no nga bayaran makatodo, no, nga para nga makabuo ikaw, itry kroga theoretical driving certificate, nga sa bilog Banwa, sa requirements para ga magbuhi kao, itry ka naga student permits, mga katodo, ako ni ikaw nag-a-apply sa ato ka naga land transportation office. Actually, sa pilo kita manwa, no, nga makamba na to, nga mabahod nga bulig kay kita, naka-avail kita it programa, itato nga land transportation office, no, kay during sa outreach program, ita aton nga LTO, ibahay mga katodo, una sa i-issue ibahay, una kita banwa, no, nag-attender itry kareng seminar, no, mga katodo, nga gin-provide itatong kareng land transportation office, may anda kareng mga personal, lalin sa regional office, ita LTO, nga rato karabanwa, ro nag-seminar, asari kareng mga aplikanti banwa, so mabaho kareng bulig, no, mabaho na mga katodo nga bulig sa anton nga mga kaibanguran, especially, no, sa mga kabarangayan. No, kapare sa damban na itong makatudok ako, personal, no, naka-kwan ako karan, naka-attender ako, no, ita-seminar na, like sa pagbuo na ako yung kinagay driver's license, no, kay makaroon, araw ibo ka gabayan, kay siyempre, kaabo ka pa man, no, medical yagi, no, makatudok, iba pa na ito ang mga kinangyan nun, makatudok, kung ikaw magbuo, itry ka nagay driver's license. So ako, no, during sa outreach program, naging patigayon, no, ita-LTO, Western Auckland District, no, una sa Banwa Kareta Ibahay, no, makatodo una ako karan nag-attender, no, ita ray karaga seminar, agaging patigayon, no, sa i-issue ibahay, no, makatodo, para nga makabuo ako, no, itray karaga student permit anay, and then, iyaman, no, sa aton karagalan transportation office.
13: Action.
14: No, ang bagani ni Engineer Marlon Velez, no, what problema, no, kapingin sa mga, medyo kapus-kapus baga una, no, nga makabuo, no, ita driver's license, say magpa-schedule kamo anto kamo sa opisina, no, ni Engineer Marlon Velez, no, mga katodo, kay buligan na kamo, no, mga katodo, ruatong karangalan transportation office na, no, abi, kay masami-abi na to, no, nga, agi na criticize na to, no, aton yung mga LTO enforcers, kung una sa aton yung mga national highways, nga nagapatuman ba, no, itapila ka mga batas, no, sa aton yung karasadahon. No, dapat ay i-comply na to, dumpila na to, ka mga requirements manwa, ro aton yung mga kinangan, yung mga dokumento, agod nga mangin, what's up brag, no, sa aton yung mga paganamon, no, kapin pa kung una kita sa aton yung mga karasadaon.
13: Tuto, action!
14: No, kayo may kong dapat manwa nga ka magakan, no, every time nga, bisan, adlaw-adlaw pa may operation, dato nga nga LTO, no, kung may imo ka nga driver's license, updated, imo ka nga ORCR, imo ka nga motor, why ka't ka magakan, magkatudo, basta kumpleto ikaw. No, mga katudo, why ka't dapat nga, kabagakan every time nga may ina kita nga mga enforcers, no, sa anton ka nga makarasadaon.
13: Tuto, action!
14: No, kay itagabulig man ka ron, no, ratong ka nga LTO Aklan, no, particular sa Engineer Marlon Velez, nga mabuligan to anton ka nga mga igmanghod. No, mga katudo, particular, no, para mag-comply, itapila ka mga kinangan nun, na ton nga mga dokumento nga proseso, sa opisina ita aton nga LTO Aklan.
13: Tuto, action!
14: No, nga nga pabahod na ba, no, nga bulig, no, kapin, 150, no, mga katudo, nga, libre nga itaw itaton kag opisina na itaaton nga LTO Aklan sa nagapadayon makaron mga katodo nga LTO on wheels una sa Banwa Karaita Malinaw particular una sa Malinaw Multipurpose Activity Center sa poblasyon Malinaw Aklan
13: pagana sa pananghalian todo aksyon
14: no dai kag makatodo nga programa no itaton nga LTO kay sayo taman makaroon na ongoing doon pila ka mga aktibidad ginapatigay mas nga ginapagapit ita aton nga LTO Aklan Rwanda ko nga mga programa sa aton nga mga kabarangayan agold nga hindi naman no nga magastusan pagid na aton kaga mga igmango no mga katudo no dapat ay igrab na ton no pila ka mga oportunidad nga may makarunday ka nga mga aktibidad no nga ginapatigayon sa aton nga mga lugar no, mga katodo, especially, kung may una ka na mga katodo ng mga ginatao, nga libre, no, nga theoretical driving certificate, mga katodo, roanton nga LTO, nga sambilog da banwa sa requirements, kung kita nagabuo, nagacomply, ita driver's license, student permits, mga katodo sa opisina, ita LTO, Aklan.
13: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
14: Todo aksyon! O, naging nga po na may kapatamati ba, sa akong gapo ngay kampo, do ba, o nagamonitor gid makaroon? Si Toto Arturo Saguano na ang nagapamati pa shoutout ka Todo Basibala nagkawat siya sang manok naglupad tapos sang balon siya nga aswang.
15: Toto, aksyon.
14: Ay, ito mga imot ang abilidad nga ron nga kwan, nga parusot ka rin nga medyo aswang-aswangon. Mga sigurado, gito. Style-style lang ko noon, basta makagusot. Bagi nga po na, sa akong gwapo nga ikampod, no, nagretiro na. Naugin balik ko tala na kararoan na karoon nga kwan, lisensya. No, sa anak ron yung mga abilidad ko una. O naman kay Andy Milanyo, happy viewing uwa ka man, gahingi tawad nga dapat inambay mo, nabukon, matuod, at obra-obra mo malang ing istorya. Paano ka mapatawad, wak mo man, na amina nga obra-obra mo malang doon. Doon nga ni, noro kwan, do mga, ano, no, mga circumstance. Kaya awos, diba, sa anang post nga to, is awos mga negatibo, no, kapin pa sa mga taga-barangay Patima, no, mga katodo, anak ang mga kagapit, no, may mga negatibo, no, nga komento, ah, mga katodo, may kantanan sa gina-presentar na ito, nga balita makaron, nga hapon. May 10 minutos, man, man, nagkataliwan sa oras, ita ala una. Oras sa gapon na ito, kinyo, ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Ato nga pagpanumbalik ng reports, ato nga mga todo reporters, balikan na ito, pagkatapos anay dugang pa nga mga pahanumdom.
15: Todo, aksyon! Todo, aksyon!
16: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga-Camansi Norte, 53 years old. Dati, hi, ako yung problema. Hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na kong inom, nagbalik

0: sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami gibitik sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-checkup ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol,
5: oh, meron ka palang cancer.
4: Okay. Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko
4: niya yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Man, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga, kitang-kita.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
4: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: Southbound Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu sa Kadiche. Nabatian ko ini sa radyo ang Southbound Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay. Nasa consumer. Pinaskod, huwag mag-ayo. Pero sa nagtumagin sa D3 Bio, ang pinaskod, asig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Southbound Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian tong Southbound Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
12: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
11: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
11: Opo, tapos?
12: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
11: Wow.
12: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. May aksyon. May aksyon. Todo aksyon.
13: Balik sa tagapagapangalagad sa tagapagaililiba. May 19 minutos banwa na katariwan sa oras ita alauna.
5: Todo aksyon.
13: Oy, happy viewing ha. Aga may giga utradaw no kay Papang Bernie Ibisante. Una sa barangay Ugsod sa banwa itbanga.
5: Todo aksyon.
13: Gila patamiyaw na gid no. Sanday Papang Bernie Clarete. Rong guapo gaigmangod ni Attorney Police Lieutenant Colonel Binjo Clarite.
5: Now
13: nagapamati kaibahan si Ma'am Milka Parse. Maayad-ayad gid nga odto adlaw.
5: May balita, may aksyon.
13: Ito kanay manwarong nga ni Katodong Role Boy Herrera direkta sa taga-municipio kita Banwet Kalibo sa pila kabaga balita ila Tipon Standby.
5: Radyo Todo Live Report. Report.
13: Sa line number 1 na Katodong Role direkta sa aton nga munisipyo with your report, please come in.
14: Yes, Katodong Renal, baro natin nga local government unit at Banwet Kalibo pinaagi sa aron karangang municipal Economic Enterprise Development Office ay nagkapasayon no pasanan nga mga aplikante nga gusto magpartisipar sa rin kita pinagin ng public feeding para sa stall number 104 na sa ating Kalibu Shopping Center no nga may kaya parang daya 20.8 square metro kwadrado sa tuwad po ka itong Kalibu Shopping Center no ang rin sa mit nga aktibidad sa patigayon ng public feeding by June 22 no alas 10 ng oras sa second floor at sa conference hall at all municipal hall building ang room starting bid no na kantidad is 250,000 pesos room deadline sa pag-submit ko na karang application para sa mag-interest rin ang nasabit na public building by June 18 of 2022 sa rin pa sa Alcaton kung aton nga office of the mayor pinagi sa aton nga Nido sa Banwa at Kalibo. Sometimes, nagpakigangot lang kita sa ating nga taga-Solid Waste Management Service of Management ngarong schedule, no? If anda ka nga pag-pick up is mga segregated nga basura, kaya kung natin general anda nga gimbutang di kara, no? Nag-start siya 4 o'clock, no? Until 12 noon. No? Para 8 hours lang anda trabaho ka na ko ako yung mga garbage collector, pero ginatunan pa. Norong oras kita ay pag-pick up is mga basura katudong rin na. Ayan, nabutang nga diha, Lunes, Merkulis, Biyernes, at Domingo. Pero what oras nga nabutang kung sa diin niya area sa ring adlaw nga Lunes ay na-start ali alas 4 halimbawa nag-pick up kasi mo pasura ika na sa may sila sir na poblasyon. So nasabit ka rin nga oras ay hindi masahiran kundi sa dama diri sa bayon nga area gani mas tinsano alas 4 hasta alas 5 oras alahon dapat nagangayroon ng basura unang sa designated area. It anda ka nga lugar nga ginabutangan is basura para mahapos sa pag-pick up yung mga basura ko atin nga mga garbage collector ka to doon rin.
13: Pero kadalong muli, kung April ba magalira nag-start? Doon ay ka nga bago nga schedule nga ra ita pag-pick up yung basura?
14: Yes, April po tara, no? Pag-start, no? Tapos na magkabarong rong, parang the austerity para sa hello?
13: Proceed.
14: Hello? Hello?
13: Go ahead.
14: Hello? Yes, katulong rin na kung sin sa patag-angay na arong atong yung mga household ay nangin alerto man, no? Para nga pag-agi ko atong garbage truck ay ma-pick up gagiro ang basura. Hindi nga pataliwanong darong atong garbage truck ang magbutas na basura.
13: Iba katulong rin ay ginahuwat patalanda nga mag-agiro atong mga garbage collector sa kada ipagwa.
14: So yun, baga katulong rin, no? Kani aso na social from 4 o'clock in the morning ay dapat magbantay yung sanda para nga pag-agi i-track na mag-pick up ko ng basura ay gagi-agi nga ma-pick up doon ng basura. Pero kinangagi nga segregated doon na nga
13: ibutan. So kung magka-segregate katulong roli, hindi pag-pick up po ni Tatoan yung mga garbage collector?
14: Yes, no segregation, no collection. Ngayon doon ang aking napatuman sa makaroon ko ato niya taga solid waste management service office ko aton karang nga LBU kanipo katulong rin na pero yung paabot ka itong concern nga base sa masunod pa nga mga nadlaw magwaan rin nga final na schedule of pick up it basura na may inaon nga oras nga rin nga oras maagi sa rin nga nga kalye rin nga oras maagi sa rin nga kalye di rin ginatunan sa makaroon ko aton nga taga-solidarity katulong rin na. So doon na anay ro at mahatag mga information magluwas sa ginapatigay magkaroon ng meeting ito ating yung local finance committee sa office of the mayor, no? May meeting magkaroon ng ating taga local finance yung ating yung LGU, no? It banwa it kanibok at doon rin. So doon na anay initially ro at mahatag mga information nag-report na nagriya sa ating area of responsibility para sa todo aksyon na kung naman kandurong rin po yung area sa todo edi ganda
5: Radyo Todo Live Report. May balita, may aksyon, aksyon, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Pagyana sa pananghalian, todo aksyon, aksyon, aksyon.
13: Abugin ka siyama sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera, direkta sa ato ng munisipyo kay Tabanwa, Itakalibo.
5: Aksyon,
13: ayami, viewing ha, magiging papamatiin, okay, madambing nila kay Torre sa Barangay Alaminos, sa Banwat Madalag, no, sa Alaminos Plaza, brand out. Asamon nga si Tio Pao sa mga taga Sitso Pagidait una. No, brand out gali sa Sitso Pagidait, Barangay Alamino sa Banwa It Madalag. No, nag-simpatya si Kwan, nag-pabos yung tebento. No, si Madam Bing Nalikatora, ngani nga una imaw magkaroon sa Plaza It Barangay Alaminos.
5: Aksyon.
13: No, may kinga pagpamatiya sa itong mga kapinunan. No? Kama naman kay Madam Maria Lizel Alarcon Indokta, no, sa may Sitso Talisay, sa Barangay Aquino sa Banwa It Ibahay.
5: Kapag may balita, may aksyon.
13: Sige, naman Banwa rin yan. Aksyon. Katodong wagit. Was this real? Sige, so... may kapagpamati, aga may giging hapon, no, sa aton yung mga akatodo. No, una sa aton yung mga van driver, no, sa GM's Terminal. No, kanday... nung janing una, no, nga nagpamati, magaron, no, nga mga pang orason, kanday tunet alayon, maayon ay gig nga Udro Adlaw.
5: Aksyon.
13: No, kama naman sa itong mga taga Sion sa Barangay Estancia Osmeña Avenue, Estancia Kalibo, maayon ay gig nga pagpamati agamay gig nga kahapon na ron.
5: Kapag may balita, may aksyon.
13: Ayos na kapagpangalagad sa ito kagapag ililibat. Ibigaw ko labos naman kita banwan at siyempo sa ito kagapagwaragwag magkaroga hapon. Na kay may 27 minutos na naroon nakataliwan na sa oras kra ita alas o alauna na sa ito kagapag ililiba sa pagpagayag ita programang at todo aksyon.
5: Todo aksyon.
13: Aron nga pila kabaga balita mga katodo, gapila kabaga impormasyon, nagawa ito matawat ligwa. No, sa ito kagapagpagayag, no, sa ito kagapag-ililiba makarugadlaw bantayan sa pila kabagad News and Public Affairs Program, Itradyo Todo.

0: Hola ha, sa kay Parta Binji Salvino ha, sa Sitso Libtong, no? Barangay Istansya sa Kalibo, may mga hapon, ag may giga pagpamati. Aga sa ato niya mga kaapi, no? Sa tropa una, sa Isla Karaita, Burakay, sa Manok-Manok. Ha, mga katodog, nag-monitor, no? Sa ato nga pag-ililiba, una kanday Ripi Galan. No, aga sa ato niya mga kaapi, nga nag-pupamati, gid makaroon niya panyempo. Sa ato niya pagpangalagad. Sa ato nga mga Philippine Coast Guard. No, na sa Banua Karatnabas, no? Sa Barangay Binaswerte, kay Sir Vargas. Aga, siyempre, una kay Tol Joe Luis Alamis sa Barangay Buena Vista, Navas, Aklan.
1: May balita, may aksyon, aksyon.
0: Tapos ito man at siyempo sa tagapag-ililiba sa tagapag-pangalagad sa Miyerkules edition ito ito nga pala tuntunan. Rumpila ka mga balita nga wata magabot wata matatar sa tagapag-ililiba makaroon ka nga hapon. Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Uman kita ha nga mag-ilibati inaga nga adlaw sa Webes edition ita aton nga pagpangalagan. Partner naton sa technical science si katudong John Albert De La Cruz. At talagang ka na barwar ito kapag-ililiba. Ako man din katodo rin yung ka-action. Magkaroon nga hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latar ako nga ginano nga kada agahon na ako nga ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hmm. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check-up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katipunan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan.

0: Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pagsik hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawasan.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libre ang dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
6: Nagausoy ba kamo at manami pero parato nga frozen food products? Hindi ka ginbagsaga. Basta tatak, navara, kanami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, slice, footlong, ag skinless, may andaman nga chicken longganisa, hamunado, slice hamunado, ag skinless hamunado, kanami turn pagid, roandang pork tusino, chicken tusino, beef tapa, imbutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata, navara food products, magluwas sandang main branch sa Bakhausur Calibo, may anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market, sila Serna Street Calibo, Agusmenia Avenue Calibo, ang sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede mangani kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Roandang Facebook page Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ang manamit nga frozen food products dapat tatak Navara.
7: kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Sarap! Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
8: Masayang ikunento ni Nanay Maris ang kanyang karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Maris po, kambunot. Nagpasalamat po ako una-una sa Panginoon. Pangalawa po sa programa mo, Kuya Boy.
10: I see.
9: Patuloy po ang pag-inom ng Rice Coffee. Kasi Kuya Boy, naglagaling yung mga karamdaman namin, Kuya Boy, dahil sa Rice Coffee.
8: Inyo na rin subukan ng inyong mapatunayan ang bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music,
2: ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
2: My family history ba na kamuhusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: TDX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis!
3: TDX 500!
4: Kapi mo, kapi ko rin! Healthy ka at ako! Yan ang Sanzone Coffee Mix! Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito! Sanzone Coffee Mix! Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap! Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanzone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sanzone Plus Gold. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibo Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
6: Pakinggan ang nakakamanghang kwento ni Nanay Maribel.
7: Dati po kasi hindi regular yung ano, yung minso. Kaya nag-try po ako, no? Narinig ko po kasi sa radyo. Tapos nung nag-inom po ako ng scoopies, normal po yung ano, yung minso ko. Tapos, pregnant is it. Yun, positive na. Tapos nagka-baby na ako.
6: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa inyong mga lugar.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
11: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, hepatitis A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang. At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
12: R-I-S-E,
11: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
13: Nationwide. Nationwide.
14: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
15: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
16: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
13: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
12: Nationwide.
13: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado dunan, tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dango po kayo ng Pilipinas naroon? Tara na at tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating po namang palatuntunan. Hatid dyan sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Maria po, ito Lusada.
0: Nanay Maria, okay. Lusada ng Goa, Camarinesur. Okay po, Nanay. Kumusta po kayo, Nanay?
1: Mabuti naman, Kuya Boy.
0: Okay po.
1: Walang karamdaman.
0: Ay, very good, very good. At masayang-masaya pa rin.
1: Talaga, Kuya Boy.
0: Very good
1: po. Kahit ganun ang buhay, maraming ginagawa. Pero masaya din ako kasi wala akong karamdaman.
0: Very good po, Nanay. Nanay, patuloy pa rin. Kumusta yung ano po ninyo? Yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Tuloy-tuloy po, Kuya Boy. Kaya
0: tuloy-tuloy.
1: Kaya walang pambili.
0: Hinto muna.
1: Hinto muna. Okay. Kapag may pambili, bumibili ako mga apat-apat na kartong. Kaso lang ngayon, hindi pa kasi ako nagpapakupot kaya wala pa akong pera.
0: Okay. Nanay, yung ano po, yung sabon, nagamit niyo na po ba?
1: Opo, nakagamit na po ako, Kuya Boy. Maganda naman sa katawan.
0: Maganda naman sa katawan. Very good po. At sana po ay ipagpatuloy po natin, ha, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay.
1: Ay, sabi ko nga ni Kuya Boy, kung marami akong pera, talagang bibili akong marami kayo. Kasi iyan nakapagpalaka sa aking buhay.
0: Tama. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much. Sino-sino na po yung mga nakukwantuhan po ninyo?
1: Marami na akong umiinom dito ng rice coffee. Nung pinsang ko, nung asawa ng pinsang ko, di lagi siyang inaasabi ng alta. Mm-hmm. Lagi siyang dinadala sa doktor. Tapos sinabihan ko, sabi ko, Manay Nina, itry, ay ano mo na isimula mo na nga lang sa pag-inom ng rice coffee. Ngayon, magdadalawang taon na, hindi na siya pagdadala sa doktor.
0: Very
1: kasi, malakas na ang katawan niya. Kahit 85 anos na malakas pa ang katawan niya.
0: Malakas pa rin. Thank you very
1: Opo,
0: much.
1: Malakas ang katawan niya.
0: Thank you.
1: Yan lang ang iniinom niya.
0: Opo.
1: Wala man siyang maintenance, yan na lang rice coffee. Kahit yung day ko pa siya nasabihan, lagi siyang dinadala sa doktor kasi mataas ang lagi ang kayang dugo.
0: Tama po. Very good po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo at Nanay, ipagpatuloy natin ang pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay. Maraming salamat po.
1: Ay, talaga po, iyan na talaga sa kuyang kape. May kira nga na ako.

0: hayaan nyo po, nanay, at least ngayon po nakatawag na po kayo.
1: Opo, sabi ko nga rin, sabi ko, mag-ring ang cellphone. Bakit hindi na ito so ano ni Kuya Boy, bakit mag-ring ang cellphone? Hindi naman niya ako iniintindi ni Kuya Boy.
0: Sige
1: Kuya
0: po na.
1: Kuya Boy, salamat.
0: Thank you very much, nanay.
1: Magtagal pa ang programa mo.
0: Yes, nanay.
1: Dapat malakas ang katawan mo, wala kang karamdaman sa buhay. Masayang-masaya ka, Kuya Boy.
0: Thank you very much po, nanay.
1: Ay, salamat, Kuya Boy. Ang pagtawag ko sa'yo, tanatanggap mo ito sa kuntawa.
0: Salamat po. Maraming salamat po, nanay. Thank you very much po.
1: Maraming salamat po, Kuya Boy. Thank you very much.
0: Bye-bye po, nanay. Bye-bye po. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you po. Salamat.

Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan, kalusugan pa rin. Oy, batiin ko lang yung mga taga Masbate. Maraming salamat po naman sa inyong lahat, sa lahat ng mga taga Masbate na nakatutok, nakaantabay po naman sa atin ngayon po namang oras na ito. Maraming salamat po naman sa lahat ng ating mga kababayan diyan po sa Masbate. Yung mga umiinom na ng ating rice coffee at kahit po yung mga hindi pa po umiinom ng ating rice coffee diyan na nakikinig po sa atin. Ako, simulan na po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil sabi nga natin, yung mga iniinda po natin karamdaman, matutulungan po naman ng tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan at mga testimonya dito po naman sa ating palatuntunan. Sa lahat ng mga taga Masbate, ganun din po sa mga taga Daet. Ano po, ha? Yung ating mga kababayan po dyan na hindi pa nakakapag nakakainom ng ating rice coffee, simulan po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Ganun din po yung mga taga Katanduanes. Hello po naman sa inyong lahat at pati po yung mga taga Pampanga. Magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat dyan. At yung ating mga kababayan dyan po, mga kaibigan, na hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee. Nako, baka kayo po ay nauungusan na pagdating sa kalusugan ng inyo po namang mga kapitbahay. At dahil po sila'y umiinom na ng ating rice coffee, kayo na lang po ang hindi pa nainom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Simulan po ninyo ang pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Tatay Pangkol.
0: Tatay Pangkol. Kumusta po kayo, Tatay Pangkol?
1: Okay lang po, Kuya Boy.
0: Okay po. Patuloy pa rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Pangkol?
1: Opo, opo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, Tatay Pangkol, at patuloy sa pag-iinom ng ating rice coffee. Meron pa po ba kayong mga ano, may mga nakwentong...
1: Concern po ako, Kuya
0: ano
1: Boy.
0: Ano po yun? Ano po yun? Go ahead po.
1: Kasi po, nasa Manila yung miss ko, nagdala siya ng rice coffee doon ng dalawang box na 25-1, nakakuha ng Prusiano.
0: Mm-hmm.
1: Nakabilis lang. Ngayon, tatanong ko lang po, kung doon sa bandang Commonwealth, sa Maylitex, kung saan po ba makabili doon? Kasi ang manugang ko po, nasa Kidney Institute na may nakakumpain po ngayon.
0: Opo, ano po yung ano po ninyo? Ano pong lugar?
1: Sa Fairview po, Fairview, sa Commonwealth.
0: Okay, doon po tatay sa Fairview, kung meron pong South Star Drug doon, pwede siya pong South Star Drug po tatay, pwede po siya magtanong sa South Star Drug. Kung

0: meron po ng ating rice coffee. Para po ay doon po siya pwede makabili ng ating po namang rice coffee. O di kaya, pwede po siya mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Ah, okay po, okay po.
0: Okay po. So,
1: kung dalawang miss ko nung isang linggo, ng dalawang box, ipapainom niya doon. Nakakumpain kasi yung manugang ko eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa sakit mo, leukemia. Pagsikin mo na po siya ngayon po. Sabi ko, i-try itong coffee, rice coffee. Para ako makatulong. Kaya po, nagtanong yung anak ko kung saan, siyempre po, mauubos yun eh. Kung saan daw makabili.
0: Kahit may baon talaga, siyempre, mauubos yun. Yes. Kaya nagtatanong ngayon kung saan makabili.
1: Opo, opo.
0: Yes. Pwede po doon sa mga South Star Drug.
1: Kung mayroon butika doon, mayroon kaya po.
0: Ang alam ko po, South Star Drug pa lang. Diyan po sa lugar na yan. Pero, itanong po natin, o di kaya sa TikTok, sa Shopee, o kaya sa Lazada.
1: Okay po, okay.
0: Okay po, Tatay Pangkol, para hindi maubusan si nanay. Kapag kasi, siyempre, naubusan yung baon niya, mauubos at mauubos. Tama nga naman na, opo.
1: Pinaon po yung pinainom doon sa manugang namin na nakakumpain. Para ako masubukan para yung sabi mo nga, malakas yan sa inyong system.
0: Tama, opo. Dapat po makainom din po yung manugang po ninyo.
1: Maganda po nga, dahil nung ihatid ko po siya sa terminal, nakabili siya nung kuhan doon sa, hindi ko alam kung anong tindahan, anong butika yon. 25-in-1 tuloy ang nabili.
0: Ay, very good po yun. Mainam din po yun.
1: Sa Goa po nakabili.
0: Yes.
1: Sa Goa ko po.
0: Sa Goa. Opo, opo.
1: Opo.
0: Tama po. Sige po. Kung sakali po, tatay, balitaan niyo po ako kung nakabili po si nanay doon, ha?
1: Opo, opo.
0: Para alam natin kung saan siya nakabili doon sa Fairview. Kung para opo. Yung iba natin mga kababayan din na mapunta doon or nandoon na alam yung ating rice coffee. Alam nila kung saan sila mabili ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Okay po.
1: Yan nga po, pinagmamalaki roon. Dahil yung kapitbahay namin doon sa amin, may bahay po kami doon sa Fairview. Pinakita yung rice coffee. Ako, sabi nga, umiinom din ako ng rice coffee. Kaya lang, ibang buko, nasa garapon.
0: Nasa garapon, hindi yun. Hindi yun sa atin. Opo, yung bigas, hindi po yun sa atin. Hindi po yun sa atin.
1: Kaya nga po. Kaya nga, pinakita niyo yung box na dala-dala niya.
0: Opo.
1: Ay, pala, iba pala yung nabili namin, kaya pala walang paan.
0: Tama. Pwede yun sa, pwede sa TikTok, sa Shopee, o kaya sa Lazada. Pwede yun.
1: Ayan po, ayan. Ganun lang. Ayan lang po ang concern ko, Kuyboy.
0: Thank you very much, Tatay Pangkol. Kayo po, Tatay Pangkol, kayo po, ituloy-tuloy pa rin sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Tuloy-tuloy po kami.
0: Salamat.
1: Sabi ko naman sa'yo, pampalakas sa pagkalalaki.
0: Tama. Salamat po sa inyo, Tatay Pangkol. Mag-iingat po kayo. God bless.
1: Ingat po kayo.
0: God bless.
1: Thank you po.

0: Tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Mga Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Patria po.
0: Nanay Patria. Okay, Nanay Patria ng Karamoan. Tama?
1: Bisa po.
0: Okay.
1: Okay, Mga Boy, may kwento ko sa iyo.
0: Ano
1: nung,
0: po yun?
1: Anong kanil, di ba no, naalala mo yung gabing tumawag sa iyo, may nakausap mo yung ano sa iyo na lalaki?
0: Alin yun?
1: Na anong kanil? Noon pa yung matagal na kasi Kuya Boy.
0: Opo. Ano daw?
1: Tapos, humingi sa akin ng karton. Ang sabi sa akin, ano ba niya ito? Pasarap ba ano? Di pinatikin ko siya ng isang sasyes. Masarap daw. Noong isang araw, bumalik dito. Natakot daw. Dahil yung tiyan niya daw, pag-inom, para daw hinahalukay.
0: Tama.
1: Sabi Kuya Boy, talagang ganyan. Gako niyang pag-ano, ganyan. Para hinahalukay. Mata ko ganyan din. Saka, tapos, ano daw po Kuya Boy, ang utot niya po sa anong kanin, pasintabi siya kumakain ng utot niya raw sa dumi niya. Hindi daw mamaya ang baho-baho daw po.
0: Yes, kasi yun yung basura po yun, nanay, na matagal na, na matagal na pong, di ba, na naimbak nga po yung sinasabi natin, naimbak na po doon sa kanyang katawan, kaya nung uminom ng rice coffee, gumanda at nailabas yun lahat. Kumbaga, kaya po ganun po yung amoy tsaka yung itsura.
1: Naisnaya nga lang po siya pag sa maraming tao. Hindi niya lang mapikilan ang utot niya. Nagtinda pa rin yung matukad. Nagtinda po yan ng halo-halo sa matukad. Saka hindi nakakok sa bibili ang mga nung pag may amoy mabaho. Kung maanong kakalayo daw siya. Ngayon, anong kami? Matikong pasalamat po Kuya Boy sa rice cooker pati sa iyo.
0: Thank you, Nanay.
1: Saka sa akin, kung hindi raw sa akin, hindi sila makaano ng kanya ng rice coupe.
0: Salamat po.
1: Sabi ko nga, kay Kuya Boy, kung hindi man kay Kuya Boy, wala man, hindi man ako makaano ng rice coupe. Sabi ko kan. Kaya salamat Kuya Boy sa anong kanil. Rice coupe, salamat sa inyo pati sa anong kanil. Lahat na nag-ano kan. Salamat. Salamat ako Kuya Boy. Ako, may arthritis ako. Pag nakakain ako ng hindi napakainin, sumasakit. Pininom lang ako ng rice coupe, Kuya Boy.
0: Thank you. Opo, maraming salamat nanay. Talagang effective po sa atin, 'di ba? Basta tuloy-tuloy lang po yung pagiinom, nanay.
1: Yun, ako tuloy-tuloy po umaga, kapon ako dalawang miss, kami dalawang mag-asawa. Eh yung hindi ko basta yun noon, yung asawa ko inubo. Akala ko madala ko na store, dalawang sa silang. Nawala na yung anong tele ubo niya.
0: Thank you po. Maraming salamat nanay. Napakaganda mga kwento po 'yan. Opo.
1: Noong isang araw din, Kuya Boy, nagsuka ako at saka masakit ang ulo ko. Uminom ako ng rice coffee. Dali na sana ako sa doktor. Ayaw ko kakuya. Ano lang, ano mong kako ako ng kape na ayaw sa rice coffee. Iigiin ano ko ng asawa ko. Maya maya, wala na yung sakit ng ulo ko. Wala na yung sakit ng tiyan ko. Nagsusuka pa ako. Hindi na ako nagsuka. Kaya malaking pasalamat ko, Kuya Boy, sa iyo sa rice coffee.
0: Salamat po, nanay. Thank you very much po sa inyo. Salamat
1: kung
0: po.
1: Kung ako sa... Marami akong natulungan tuyo, Kuya Boy, dito kang rice coffee nga ang dahil lang dito sa display kong karton.
0: Salamat.
1: Marami akong ano, hindi raw kayo makuntak-kuntak nung taga-ureng na ang kanil. Hindi raw kayo makuntak-kuntak. Sabi ko, ano na lang, makinig na lang kayo. Saka ito na kako inyong pag-inom. Ako kako, nakukunta ako, may bisis Kuya Boy. Tinakainin ko lang kako yan. Sabi ko kan.
0: Thank you. Opo. Salamat po. Pero nanay, sabi po ninyo, kung na-hospital kayo, mas malaki yung gagastusin, no?
1: Malaki ko, mga, matagal na nga, kung pain ako na nagsuka, sabi ko, ano na raw ang, ano raw nakain ko.
0: Sa correct.
1: Siyempre ganyan. Ngayon, rice coffee lang na nakalit ng suka, masakit ang ulo ko, masakit ang tiyan ko. Hindi naman po ako nagtay. Kasi masakit ang tiyan ko, nagsuka ko. Kasi masakit ang ulo ko.
0: Tama po yun.
1: High blood lang po pala yun. Pag anong kanina, nagpa-BP ako, 130, over 80, normal.
0: Normal
1: yun. High blood pala ko tayo, Kuya Boy.
0: Yes, tama yun. Kaya, normal po yun.
1: Pasalamat kami sa rice coffee nga. Talagang hindi na ko anong kanin. Kung diyan sabon, aywan ko sa tigil, anuhan ko. Sabi, Nag-order daw, hindi pa dumarating.
0: Ah, nag-order na. Okay po. Sige po, nanay. Tsaka yung ano, nanay, yung 25-in-1, dapat po umiinom na rin po kayo noon.
1: Hindi po nga, nung bumili ako ng 4 na karton, wala pa raw sila.
0: Wala pa ng 25-in-1?
1: Wala. Sabi ko nga, kan, bumili kayo, tapos dalawa ka ako ang bibiling kung anong kayo, 25-in-1, 3-in-1, 14-in-1.
0: Tama.
1: Oo daw, baka daw pa ito.
0: Tama
1: meron
0: po.
1: Pa kasi akong dalawang karton, kaya hindi pa ako nagdabit sa okay. Karamuhan.
0: Pero wala pa sa karamuhan ng 25-in-1 natin.
1: Ayun ko po sa'yo, hindi ako nagtanong. Doon kasi ako sa mura, sa 175 ang isang back.
0: Opo.
1: Hindi na ako nagtanong.
0: Pero yung ating 25-in-1, hindi niyo pa po natanong kung meron na o wala pa?
1: Pinanong ko na po doon sa binibigyan, wala pa raw.
0: Wala pa. Okay po. Sige po, noted po. Sa karamuhan, wala pa ng 25-in-1. Okay po.
1: Ang sabon naman daw po, nag-ano na daw po sila, nag-order, hindi pa daw dumarating.
0: Nag-order na, hindi pa dumarating. Okay po, nanay. Sige po. Dapat po talaga magamit na po ninyo. Thank you very much po, nanay. Mag-iingat
1: salamat
0: po kayo.
1: Salamat po, kaya po. Salamat.
0: Salamat, nanay. Salamat po. Kami po yung dapat magpasalamat. Thank you, nanay.
1: Marami akong matulungan. Marami akong matulungan, Kuya Boy, sa rice cookie dito. Marami na umiinom dito. Sana wala sila kanong kaling matawag. Tayo nila kayo makunta.
0: Opo. Opo. Maraming salamat po, nanay.
1: Pag na dito sila, pakinggan ka ko nito. Makunta ko, Kuya Boy. Kami nga hindi.
0: Thank you. Thank you. Thank you, nanay. Maraming salamat.
1: Sige, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo. Thank you.
1: Mabakal na. Bibili na Kuya Boy ng sabon, ta? Nandito na si Binashooting dito.
0: Tama. Tama. Tama, nanay. Salamat. Salamat. Thank you. Nanay.
1: Israel ko yung buwan nandito. Israel ang nandito. Lagos meron naman isang bansang anong kanay? Kapalit.
0: May kapalit.
1: Salamat.
0: Thank you, nanay.
1: Israel ko yung buwan nandito. Salamat. Salamat.
0: Thank you so much, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.

si Nanay Patria ng Karamoan, Camarines Sur. At nag-aanap na rin ng sabon para

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po.
1: Hello po.
0: Yes. Sino po sila?
1: Magandang tatali po. Kuya Boy.
0: Ano pong pangalan?
1: Nanay Rose ito. Nasaan na yung order ko?
0: Nanay Rose. Nang Tugegraw. Tama?
1: Hindi. Nang? Udyungan.
0: Ah, Udyungan Romblon. Sorry. Udyungan Romblon. Opo. Nanay Rose, nasabi ko na po sa ano, sa ating mga deliveries, dadalhin na po dyan sa inyo.
1: Sinabi mo na lagyan ng pangalan?
0: Opo, opo. Sasabihin po namin kapag ano na po dyan sa inyo. Pero nasabihan ko na po Nanay Rose yung ano, yung ating mga deliveries tungkol dyan, yung po namang order na, ilan nga po yun? 10? 20?
1: 20.
0: 20 sabon, opo. Okay. Opo. O sige po Nanay, at ipa-follow up ko po yung kung ano po kung naipadala na po dyan sa inyo, ha?
1: Opo.
0: Ay,
1: ipa-follow. Kuya Boy, may tanong ako sa iyo.
0: Ano po 'yon?
1: May saan ba sa Ubando ba mayroong ano, mayroong rice coffee kayong dine-deliver doon sa Ubando?
0: Ubando Bulacan.
1: Ubando Bulacan.
0: Ubando Bulacan, meron po Nanay. Kung meron tayong sabon doon ng ating rice coffee?
1: Rice coffee.
0: Meron po Nanay sa Bulacan. Sa mga butika rin po, sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery store sa Bulacan, meron po ng ating rice coffee.
1: Kasi nagtawag dito yung kapatid ko. Mm-mm. Na doon nakatira sa Ubando.
0: Oh.
1: Manang, sabi niya sa akin, itanong mo nga kay Sir Boy kung saan dito makabili sa Ubando.
0: Apo. Sige po. Nanay, sabihin niyo po sa kanya na sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan at grocery stores, doon po pwedeng mabili yung ating rice coffee.
1: Sa Ubando?
0: Apo, apo. Sa mga butika po doon.
1: Ayaan mo, dahil pupunta yun dito, nakasiyo yun ng rice coffee dahil pumunta siya dito.
0: Pinatikim nyo?
1: Nagbili, ginpainom ko ng rice coffee, tapos nagustuhan niya, nagpabili ng 10
0: ang galing. Tama, so, ang galing po ninyo.
1: Dinala doon nga sa Ubando.
0: Mm-mm.
1: Ay ngayon, naubos na yun.
0: Naubos na.
1: Tama,
0: correct. Sige po na rin.
1: Nagtawag kami sa kanya, ay nagtanong siya, Manang, sabihin mo nga si Kuya Boy kung saan bumibili dito sa Ubando ng rice coffee.
0: Sige po. Oh. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin natin sa atin po namang deliveries pa rin. Pero ang alam ko po, meron na po doon sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, doon po sa Ubando, Bulacan. Meron na po yan. Ipagtanong-tanong lang po, Nanay.
1: Opo.
0: Lalo na kung meron pong South Star Drug doon, available po yan sa South Star Drug.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Hayaan mo. Tawag kami ulit kun, dahil uuwi yun dito ngayong yun eh.
0: Tama po.
1: Uuwi yun dito.
0: Sige po, Nanay. Tapos balitaan niyo po ako kapag nakabili po siya doon. Balitaan niyo po ako, Nanay, ha?
1: Po.
0: Okay po. Maraming salamat po, Nanay.
1: Marami na kasi akong pinagsabihan ng mga rice coffee na yan eh.
0: Mm-mm. Tama po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much. O, basta balitaan niyo po ako, Nanay.
1: Ang sabon ko.
0: Yes po, Nanay. Tama po. Okay po, Nanay.
1: Mapabili na naman nga ako ng rice coffee. Baka sa Huibis, mapabili na naman ako ng 5 box.
0: Thank you, Nanay. Basta yung sabon, kumbaga, ipa-follow up po natin.
1: Opo.
0: Thank you, Nanay. Salamat po.
1: Pasensya ka lang kung naging makulit ako tumawag
0: sa iyo. Nanay, sabi ko nga po, okay lang kasi natutuwa po kami kahit po pagalitan mo ako kasi wala pa. Okay lang po yun, Nanay. Wala pong problema.
1: Sige.
0: Thank you.
1: Maraming salamat. Bye-bye.
0: Thank you very much po, Nanay. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye po.

0: Ang kaibigan, wala na tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Minal po, Cavite po, 79 po. Narinig ko lang po ito sa inyong programa. Eh kasi meron nung lumalabas sa puti sa mata ko, yung para luha po. Eh, kumikirot, masakit po. Eh, nakainom na ako, nakaisang baksa po ako. Eh, nawala naman po yung naluha sa mata ko. Yung ano, isa noong pag-iingi ko, unti-unti lang. Mm-hmm. Pag-iingi ako pa, kapitin ako, pero mula nung inom ako ng rice coffee, dahil marami na po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best, we the best music.
0: Radyo, Radyo Todo, Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang radyo.

0: isip ko at saka lumiit ng cockpit ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: I love this station.
5: They're always on.
6: Radyo Todo, for the best variety of music.
7: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Todo.
1: Radio Todo. Radio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radio Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.19 na oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador. Todo Berrada.

0: iyong mga pumaka walang boses. Ipakapasalit
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Banwat, Calibo, Probinsya, Taklan, Kabilugan, nga Islat, Panay, Western Visayas, magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Webes. Pizza 4 gun. Sa bugan itahonyo dagong 2026. Grabe no. Matsakan ugang. Inalikdan na tondong bugan itamayo. Makaron honyo apat nga adlaw gun. So atong hakonsumo sa kabilugan nga 30 dias. Ay rongbugan itadyon, may hasta pizza 30. Wala pong 30 iuno. Ag makaron Webes gon, pizza 4 mga katudo. Ag sa aton makaron nga pag ililimaw banwa, ibhin nyo anay ako nga makapanamyaw, makapangamusta, makaabi-abi sa aton kara nga mga pinalangga nga mga suki, pinalangga nga mga tagpagamati ha. Iya sa 327 ka mga kabarangayan kung probinsya Taklan, sa 17 ka mga munisipalidad. At syempre, iya sa kabisirang Banwa Itakalibo ha, sa 16 tanan ka mga kabarangayan. At syempre, iya sa sentro Itakalibo rong barangay poblasyon, ginatamyaw kogid itamaayad-ayad gid niya agahon. Welcome, welcome, welcome, welcome sa aton karanga pagpakalagad. Ayrong programang Todo Birada, makaron nga adlaw ita Webes, ay hasta kita alas 7:30. At syempre, pag-aibhan kita o aton nga mga katodo patrol reporters, ha? Kakaina pa nakadeploy, nagawarang-warang sa anda karanga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage, para gamang mangagap it mga preska, dagag ko nga mga balita, aghauna nga mga informasyon, direkta sa anda karanga mga area paagto sa inyo kara nga pagamatinan. Ani ano paro inyong ginahugat? Sampita gun sanda. Motion, boksigon ag baskogan. Pero inyo kara nga mga monitor. Ay mamati yun kitat mga nagabaga nga mga balita alin sa aton nya mga katodo patrol reporters. Na hindi magbuhay, i-check na tondong dayagan itapanyempo ha. At sa ginapupaagyan kita ko panyempo makaroon eh. Nagawisik-wisik, nagainasaw-asaw mga katudo. Tanawa, ay matsa hindi kita hitang-tangan ko ginatawag nga golden voice. May sangkiring yaos, may sangkiring ubo, at may sangkiring sipon. Pero sige yan, may sangagan itserbisyo publiko, basta't kaya ko aton nga gawas, una gin ako kinyo. Nagahimo it pagpanerbisyo publiko, pinaagi sa paghatod it mga nagabaga at mainit nga mga balita. So standby ka mo ha, ay i-check naton, rong na ispatan nga LPA. Agroaton nga hit index, no? Matsa nagtahaw-tahaw ko, no? Diba? Katodong Reje, matsa habawas-bawasan yun no perte kainit, no? So standby, ha? Agkama naman sa gale warning sitwasyon itaton niya mga baybayon. Ay kaina pa nagabiti-biti ro mga makina. Itaton niya mga mangingisda, no? Makina sa gawod, makina sa tubi. Kaina pa sana nagbugsok mga katodo para makatog-timprano sa anda karang mga ruta, sa anda nga mga destinasyon para makakita itnaaw ang ina magpamunit mga katodo. Sa aton niya mga taga-Niting Boys, sa aton niya mga mangingisda, manuglambat, mga ngawil, ha, maayad-ayad gid niya agahon. Sa aton niya mga mangunguma, especially iya dikara sa may area ita Kalibo, no? Sa iya sa may S nga porsyon ay may tubig yun. Umpisa pa ko June 1. According sa panawagan, it National Irrigation Administration mga katodo. Nga ni, amat-amat yun kamo ita arado, turtol. Amat-amat yun kamot maliskad ko inyong mga ganas. Ag magtanom ha, hindi dapat maggampas ko no, sa rayang June 15 para makasunod kamo sa ginatawag nga regular cropping. Standby ha, standby sa aton niya pag-asa. Ag kama naman standby katudong John Cabecilla direkta sa may provincial hospital. Ag sa aton karang temporary public market. Ay roraya konong sa mga taga Tuting Reyes nga ra. Halinon diya sa sugod itatindahan. Ah, sa aton nga temporary public market especially di karon sa lugar it nasunugan. I-confirm na aton dun hindo na. Wa pa man ko no mag-implementar ita pagpangdakop ag pagpangmulta ha. O aton niya mga taga-tindahan ha, mga katudo ay rugosto nanda smooth ro paghalin iya sa sugod it aton karanga temporary public market. Yarong naangit yun do MMG mga katudo. Duda ko nasangagan ag nabahuan yun. So good morning ha sa aton niya mga taga-Kalibo public market. Aga kama naman standby sa report ni katudong John Cabecilla. Ano bagaro isda makaroon ha? Abunda bagaro isda naton sa tindahan? So i-check naton dun sa hindi magbuhay. Aga standby man sa report ni katudong Rinald Banjola. Direkta sa may primero distrito ko aton niya probinsya Taklan mga balitang polis. Aga direkta man sa may segundo distrito. Report ni katudong Rolly Boy Herrera. Mga nagapanguna man niya mga balitang polis ag mga follow-up. So, standby patrol, ha? Standby all unit, ha? Standby katodong Rolly Boy, standby katodong Rinald Banjola, standby katodong John Cabecilla, ag siyempre, Aragon, ay nagasugusin niya siyon, unaon gali sa linya naton, rong pag-asa weather station, pinaagi sa aton nga weather specialist, ha? Nga si katodong Lian Loreto. Hindi ko naton pagpabuhayon pa, i-check naton dayagat panyimpo. Radyo Todo, live, report, report. O, direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City, katudong Lian. Magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Webes, June 4, 2026. May binabantayan nga tayo na low pressure area na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito po'y huling namataan sa layong 590 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union. May katamtaman po ito na tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras at nakikita nga natin ito po'y kikilos patungo dito sa may Philippine Area of Responsibility Boundary. So, pan-northeastward po ang kanyang pagkilos. At ano nga ba ang epekto nito? Sa nakikita natin, hindi po itong LPA mainly yung magdadala ng mga pag-ulan sa ating bansa. Ngunit, hihilahin po nitong low pressure area na ito yung ating habagat patungo sa may northern and central Luzon area. So expect natin within the next 2 to 3 days, meron pa rin katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan dito sa northern and central Luzon. Ngayong araw po, yung habagat pa rin yung nagpapaulan sa malaking bahagi ng northern and central Luzon maging sa may kanlurang bahagi ng southern Luzon area. So para naman po sa pagtaya ng ating panahon, ito po yung ine-expect natin. No? Meron po tayong panakanakang mga pag-ulan dito sa may Ilocos region, maging sa may areas po ng Zambales, Bataan, Tarlac at maging sa may Pampanga. So yung mga pag-ulan dyan no, ay maaari pa rin po magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Other parts naman po ng northern and central Luzon, maging sa may kanlurang bahagi ng southern Luzon, meron pong maulap na panahon, mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mataas na tsansa ng mga thunderstorm activities. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan nakikita po natin, no, sa may Tuguegarao, mataas pa rin naman po yung temperatura between 25 to 35 degrees Celsius. Sa may Metro Manila, 25 to 31, maging sa may Lawag. At dito naman po sa may Tagaytay, 22 to 30. Sa may Baguio ay 16 to 24 degrees Celsius. Inaasahan po natin dito naman po sa may Bicol region, generally maaliwalas po yung ating panahon, although mataas yung tsansa ng thunderstorm activities pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Ating agwat ng temperatura dyan, 26 to 33 degrees Celsius. Ito naman po sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan pa rin po natin, no, sa may Mimaropa, sa may Calabarzon area, yung maulap na panahon. So dito po sa may Puerto Princesa, Kalayaan Islands, maging dito sa may Mindoro provinces, meron pa rin po tayong maulap na panahon. At for Visayas and Mindanao, malaking bahagi nga po ay magiging maaliwalas throughout the day, although meron pa rin po tayong mga bigla ang buhos ng ulan, dulot ng thunderstorms. At yung mga thunderstorm activities natin, no, ay maaari pa rin po magdulot ng mga localized floodings and also yung mga localized na mga landslides. At yung ganun nga pong mga thunderstorms, no, aside sa mga banta ng pagbaha at pag-uho ng lupa, meron din po itong banta ng mga lightning activities. So yung mga kidlat at kulog, meron din po. Kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan. Ito po yung ating inaasahan na agwat ng temperatura kung saan pinakamataas naman po dito sa may Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. Sumunod po dito sa may Iloilo, Cebu at sa may Davao, nasa 25 to 33 degrees Celsius. Mainit pa rin po sa may Cagayan de Oro at sa may Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. At medyo may kalamigan po sa may Palawan area, 25 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa at sa may Kalayaan Islands, dulot po ng mga pag-ulan dahil sa habagat. At dahil nga po sa mga thunderstorm activities, kailangan ay pwede naman po nating i-check yung ating mga thunderstorm advisories at mga rainfall warnings dito po sa ating website sa panahon.gov.ph. At makikita po natin ito dito sa bell na button. Meron po tayong mga nakataas na mga thunderstorm watch ngayong araw. Para naman po sa rainfall forecast natin, maaari po yung 50 to 100 millimeters of rainfall. Itong ganitong level of rainfall, maaari magdulot ng mga localized flooding. So, doble ingat po, lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan na nasa susceptible areas, yung mga nasa low-lying areas, maging doon sa mga kababayan natin na malapit sa mga tabing ilog. Ito po yung mga lugar ngayong araw na maaaring makaranas ng mga 50 to 100 millimeters rainfall sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, sa may Tarlac, maging sa may Pampanga. Bukas nga po, dahil sa pag-ilos ng ating low pressure area patungo sa Hilagang Silangan, inaasahan po natin na mas rarami po yung lugar dito sa Cordillera Administrative Region na makakaranas din po ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. So, sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, maging dito po sa may Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan, maaari pa rin po yung mga pagbaha at pag-uho ng lupa, maging dito po sa may Batanes area. Aside naman po dun sa mga nabanggit na lugar na apektado ng habagat, magiging mainit pa rin po at maalinsangan sa other parts ng ating bansa. Kahapon nga po, nakapagtala tayo ng heat index, pinakamataas po sa Infanta, Quezon, umabot ng 49 degrees Celsius o nasa may danger level itong heat index dito sa may Infanta, Quezon. At hanggang extreme caution category naman po tayo dito sa Metro Manila, 37 to 38 degrees Celsius. Mas kumukonti na po yung mga lugar na nasa danger level. Ngayong araw, yung forecast po natin, may 10 lugar pa rin na nasa danger level. Kabilang po ang Infanta, Quezon, possible pa rin umabot ng 49 degrees Celsius. So ano nga ba yung posibleng banta nitong danger level na heat index? Maaari po makaranas ng heat exhaustion, heat cramps, and in worst case scenarios, yung heat stroke, yung ating mga kababayan, kung sila po ay magbabad sa init ng araw. So, iwas-iwas pa rin po tayo, lalong-lalo na dun sa ating mga kababayan sa Visayas, Mindanao, and some parts of Luzon. Sa Metro Manila, extreme caution category hanggang 38 degrees Celsius ang ating heat index. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning sa ngayon. Para sa Kalakhang, Maynila, ang araw po isisikat mamayang 5:26 a.m. at lulubog naman mamayang 6:23 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po ang ating social media account sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin po ang ating website sa pagasa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. Uli, ito po si Lian Loreto. Doble ingat po sa ating mga kababayan.
0: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abogid niya sayamat ha, kay katodong Lian Loreto, Roaton nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ayan. So grabe, taro init gihapon dito sa Infanta, Quezon, no? Nag-aabot ita 48, no? Samantala iya sa Metro Manila ay mahagan-hagan ta. Mahagan-hagan taro temperatura.
0: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
1: Good morning, Anay, ha? Kay Rosie M. Isog, kay Roderick Rinon, kay Salumi Solina Sorilla Villanueva, no? Aga kama naman kay Rodilio Castillo, kay Ili Nasarita, no? Ag Maricel Mumbay. Ag ina sa Quezon City, ha, kay Ampod Benito Rintillo, ha, nga nagatabid yon katon. Kay Nanay Inday, abaw, ina sa Harlis Carinderia, no? Kay Candelaria Barrientos Di Tomas, no? Si Nanay Inday, rogwapang asawa ni Daddy Harley, nagatabid yon katon, no?
0: Berwada.
1: Kay Efren Igtanlok, pati man si Mama Jo, malapad si Joe Wide, no? Ina sa Puok, nag-monitor man katon. Pati ro akong barbiro, ha, nga si Nonoy Rex. Rex Nabara, no? Nagatabid man yon katon. Sin ka makaronoy? Ay mapatabas ako. Para maging gwapo kita. Ha? Good morning man kay Eric Nazario, ginapatamyaw na, no, nga naga-birthday makaron si Johnson Tandog. Bukas kay Eric Nazario. Ayan. Ramil Mangko, no, nga naga-monitor man, nag-happy-happy birthday kay Kin Jan J. Mangko. Makaron nga adlaw. Kama naman sa Bill Yaurel De La Rosa Pamilya, ginatamyaw man naton ita maayad-ayad nga agahon. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina, ina sa Numansya. Kay Karin Mayor, kay Gigi Sabuko, no? Kay Marilyn Sakarias Igat, ag kay Jomari Nerha. Ayan. Aga good morning gali ha sa Team Sabuko. Ina sa Barangay Estancia Kalibo, no? Tao kon may libreng taho gihapon santa. O na sa Estancia Elementary School, no? Agagahinugat man kami iyake ni Katodong Ridge, wa pagita makasaka. Romanog taho ni Nung Boboy sa Boko iya sa Broadcast Center. Ay agahon pakunta kami nga mahigop it manami ag saboroso nga taho.
0: Todo berwada.
1: Sa uwan, ha, good morning sa Team sa Boko, no? Nga nagamonitor makaron sa aton karanga pagpangalaga da banwa.
0: Todo berwada. Berwada.
1: Aga standby man kamo ha sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera, no, rayang update sa natabo nga shooting incident sa may barangay Alipoto sa may Banwa Karat Numansia, konsiendong suspect formal yon naging pasakaan it kaso kriminal.
0: Todo berwada. Berwada.
1: Sa provincial hospital, ha, may nahugog man nga karpintero sa bubong, ha? Agamat sa balik gitaro anak karang sike agdayaro problema makaron ay nagakinahangan nga ni ita mabaho nga kantidad para maoperahan, ay reschedule it operasyon konta nga as soon as possible ay sarayang Lunes, June 8, no? Ay kun hindi gagi kunura maoperahan ay basi kon mabutang sa intonsis baga, no, nga magkaroon it infection ag maglala pa mga katodong.
0: Todo berwada.
1: So, ito na ito tara kay Katodong John Cabicilla, no, para nga maka apanawagan dong pamilya. Good morning kay Roger Losero Nagales, ha? Aga kama naman kay Juan Rapsing. ginapatamyaw na ro Quiscano Fernandez ag Bernabe Pamilya nga nagamonitor man kay Maritel Obligar. Ayan. Kay GP Magpusaw, kay nang Julian Ranigorilo, ag kamanaman sa mga taga Leso, ano ra? Kaliso, Baliti, Aklan. So maayad-ayad gid nga gahon ha sa mga taga Kaliso, Baliti, Aklan. Aga good morning man kay nang Hilda De Leon Igos, no, nga nagapamati man makaron kay Restelin Agbinje Rotolo, no, ina sa Mina Leso, kay Sarhinto Romel Morato nga nagakapikapi gon, no, nagahigop gon ita mainit nga More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Berrada. Aga good morning man kay nang Lisel Insensario ha, iya sa Capitol sa Katleya Road, no? Iya sa may likod ita NBC High School, no, nga nagamonitor man ag sa pamilya Rica Monte ha, nga nagamonitor man katon sa aton karang nga pagpangalagad. Aghuogali, no? Ginapatamyaw ni Kagawad Inday roana nga mga constituent ina sa may barangay Mabilo nga kabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan ag mayad nga sitwasyon ag okay nga okay nga okay pa kamo sa all right. Sa mga taga Sitio Baybay ha, good morning. Aga sa mga taga Pudlon ina sa pamilya Magno, no, kay nang Pini nga nagaamat-amat yon it kuso, nagaamat-amat yon it paandar pati yon kuana nga washing machine. Ay kita kunro ana nga alarm clock ag energizer ag vitamins ng bayan.
0: Komentaristang walang sinasagot.
1: Good morning man, no. Congratulations sa ana nga apo, no, nga nagtapos yon. Ayan. So proud parents man ag proud lolo ag proud lola, no, sa pagtapos it anda kara nga mga apo.
0: Berrada.
1: Good morning man kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung muli na sa MGMC gas station ag sa Amalia store nga nagatabid yon katon makaron kay nung Dolpo Morado ha, good morning.
0: Berrada.
1: Ag kay nung Merlin ha, nga nagapamati gid makaron sa aton karang pagpangalagad. Kay nung Hel Regalado ha, nga nagapamati man makaron sa aton karang pagilimaw sa programang Todo Berada.
0: Komentaristang walang sinasanto.
1: Aga good morning man sa mga taga Barangay Estancia Kalibo na kay Tatay Jesus, no, nga naimbyer na kahapon sa Akilco. Ay nakapilang beses ro patay sindi nga serbisyo it Akilco.
0: Berrada.
1: Aga siyempre good morning man sa mga taga Barangay Mobo ha, ina kay kumpari kong tunay at Junior Tori, no, nga manog kapitan yun.
0: Berrada.
1: Aga good morning man ha kay Daddy Bert Tabasa ina sa Tigayon ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Aga good morning man mga katudo sa taga Barangay Tinigaw ina kay Nanay Kap ag kay Tatay Kap ha, nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Tao kon haom mundo akong tasa Webes pagangra, no, Biyernesan tabiro akong kapihan dito ay kapihan at sikahan namon ni Nanay Kap ni Kapitana Nini Reyes ag ni former Barangay Captain Toto Reyes, no, sa pamilya Reyes sama ayad-ayad gid nga gahon kay Wonder Woman ha. Kay Miss Mary Ann Ratay nga nagamonitor ang kay Kagawad Jerry Adok maayad-ayad gid niya agahon.
0: Berrada.
1: Sa mga taga Kalibo Shopping Center maayad-ayad gid niya agahon.
0: Berrada.
1: Kay Ampod the Jinjin Mary Cipriano ha, ina sa estansya nga nagamonitor man ang kay Maring Josila Fernandez ha, nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad banwa, no. Aga inaman sa may area ita istansya sa pamilya Rehente, no, nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad da banwa, no, sa pamilya Rehente, no, nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Kay Marilyn Natalio, no, ina sa may area ita pabahay sa Barangay Briones

0: turman katon makaron sa aton karang pagpakalagad na banwa, no? Aga siyempre, good morning man ha, kay Maria Imelita Regente nga nag-monitor man makaron sa aton karang pagpakalagad. Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaron sa aton karang pag-ililimaw?
1: Ang bawat balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Ginainistoryahan makaron banwa. Ginainistoryahan ha, haman mana idol, nga grabe kita ro pagprotekta ag pagdepensa. It contractor nga si Engineer Titoy Rodriguez sa mag-amang Miraflores.
1: Todo Berrada.
0: Miraflores sa mag-amang Marquez.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Daya makarondro ginainistoryahan. Raya makarondo mga pangutana itawo, no? Sa kaabo-abo mananana nga proyekto o project, ha? Tagkalibo Elementary School Building pagid roana nga ging dali-dali mana nga mapablisingan ag ma-turn over.
1: Todo Berrada.
0: Siguro nabatian nyo man doan ang sabat, roan ang depensa, no? Kung haman nga anaraya nga ging padali-dali nga mapablisingan ag ma-turn over, no? Ay bangod nga ni ko, no? Nga may anayon nga certificate of completion ang kinahangan yon nga ma-turn over dong nasambit karang nga proyekto.
1: Berrada.
0: Pero haman, doon yung pangutana, haman, nga imaugid, no? Ay pwede man doon yung sir, no? Rodiped, Rokalibo Elementary Management, no? Nga magpa, schedule it blessing, or turnover, or inauguration, it nasambit kara nga school facility.
1: Todo Berrada.
0: Haman mana imaugid. Haman kontraktor gid, sin ka man na makakita. Nga ro kontraktor tama na ro nagpasilitar. Kontraktor tama na, aro nagamando, no? Agro kontraktor man mana ro naghambay nga raya ro pang imbitahan. Agro ging imbitahan niya tahay si Congressman Papa Jess Marquez.
1: Todo Berrada.
0: Raya ro mga pangutana makaron. Aray ro gininistoryahan makaron. Mga katodo, ay daya ro hatis issues ko raya ang nagtaliwan nga mga inadlaw.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Samtang sa pihak gabahin, ruaton nga sanggo ni ang panlalawigan it probinsya Taklan. Uwa pa ita plano or hugag nga magpasar it resolusyon para ideklara nga persona non grata si Mr. Ramon Tulpo sa ana nga pagtawag matapos nga bansagan ruatong gobernador nga si Governor Joen Miraflores nga gobernador nga Purilon.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Ang may ana pa man nga ginaproteksyonan nga negosyo sa Islat Boracay ang maapektuhan kon may tulayon mga katodo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ayaro aton nga pagkonpirma kahapon ay tinawagan naton si board member Apple Cliope para pangutanon nga ano ka matuod despite kuraya nga mga panawagan sa social media nga dapat mana ruaton nga sanggo ni ang panlalawigan agruaton nga mga alkalde ro mga league iya sa probinsya Taklan hay magpasar it resolusyon para ideklara mana nga persona non grata si Mr. Ramon Tulpo.
1: Todo Berrada.
0: Uwa pa ha, according kay board member Cliope kahapon samtang uwa parosesyon pero kung ano gidman mana idol ay tawagan niyang nato ni Mautuman, nagkamustahon, no? Ay kahapon sesyon, bago natong tawagan, uwa pa makaumpisa ro sesyon, ag uwa pa ginman mana kamit maging istoryahan, kung ako niya mga kaibahan, nga abi ay magpasar kamit resolusyon, para nga ideklara, no? Si Mr. Ramon Tulpo, nga persona non grata.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Samtang sa pihak kabahin, si Kalibo Liga Municipal Federation President it mga kapitanis, iya sa Banwa Itakalibo, no? Si Poblasyon Punong Barangay Nel Candelario. Suportado gidna na nga mayad. Ruhag na ni SB member Kitsi Luces nga nagapangayo, no? Kay Mayor Juris Bautista Sucro para dugangan ro mga honorarium, no? It mga BSW iya sa Banwa Itakalibo, ha? So ginahinyo

0: karone is bimember kitse loses si Mayor Joris Bautista Sucro nga kon pwede dugangan do honorarium it mga BSWIA sa Banwat Kalibog. Samtang sa pihak man nga bahin, si Kapitan Neil Candelario man gihapon ginghinyo un man gali na na kay Mayor Joris Bautista Sucro nga ibalikon ro dating schedule sa pag-pick up it basura iya sa Banwat Kalibo. Ah, mga katodo, so atensyon ha, sa LGU Solid Waste Management Office, no, kon may inyo kong tikang parang ibalik na naro original, ha, nga collection day, ha, it aton nga mga taga solid waste, ha, mga katodo, para hindi yun mag-inabo, rurayang mga basura, nga konsisiin do iba pa nga mga banwa na kapilak, iya sa aton man nga banwa. Berwada. O, si katodong John Cabicilia, naka-standby yun, i-check anay naton, direkta sa may provincial hospital, ag-dispace kita, manindahan sa aton nga temporary public market. Radyo Todo Live Report! Report! O, i-check naton si katodong John Cabicilia, direkta sa may provincial hospital, ag sa aton nga may temporary public market, ara na siya. Ah, katodong Reggie, i-check naton si katodong John. Radyo Todo Live Report! Report! O, sa report sa kompleto nga mga detalye, patrol, please come in!
1: Katulong judul no sangka stabbing incident pero nananabo riya sa may barangay poblasyon ya sa atong may banwa ita Kalibo nagabot ya sa atong provincial hospital it mga alas 12:30 per ason kahapon ug adlaw rubik ni mga pagpamuno nga si Noel Zacarias 39 anyos upang idaron karano imaway taga bara taga Purok size sila sirna street ya sa may banwa ita Kalibo nga konsyente pro nga judul nagabot niya sa atong provincial hospital, rubik limang rat pagpamuno, natabo man iya na di karo sa andang lugar, kakunsiin, pero suspect karo sa pagpamuno, katrong ngayon ay si Benjamin Aranas, 41 anyos, muna pag idaron ka na, yung mga taga, yung turong street niya sa may banwa, ita Kalibo, pero wag nakasahin ka tungkol kung ano mga dahilan ay paglinaway ka na, hindi na sa report ni Katulong Rinald, kung anong dahilan na matagbo nagrabunan dahil nga nga biktima, nga kunsiin, may anak ra nga tama ipagpamuno sa anang awa sa pagkain ni Mauro Makarot. Iya sa ato nga may Dr. Palistong Bukon Memorial Hospital. Dahil sa kabay kitos anyos pang katurong adyul nyo na aksidente sa motorsiklo o self-accident. Bindalaman iya sa ato may provincial hospital. Biktima nga nga si Nico Patriarca 22 anyos sa pag-idaron ka rano ita Barangay Morales sa Banwa ita Baligi. Nagabot iya sa ato provincial hospital katurong adyul at mga alas 2:45 kaina itaga-aga nga kunsiin. Sakay sa motorsiklo ray nga biktima ang imorahay na out balance tumumbay mo sa motor nga na ginasakyan niya kunsin haya ginrespondyan ni Mora it ato nga taga Indi Ara Remote Banot Paliti aga rubiktima ging dala sa ato na may provincial hospital dahil si Nico Patriarca ay nakaagong katurunga dyan it nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari nga party ka nang awas na kusin dahil nga nga biktima haya makaroon nakakumpay sa atong provincial hospital. Dahil nga rin sa 26 anyos na tinugwa katong yun, hindi na ito pahingalanan ra. Imorahay nag-commit imorot pag-suicide, pagi sa pagbigti katong yun, no?
0: Human?
1: Dahil nga rin, oo, dahil 26 anyos na tinugwa nga rin katong yun, ay sa sangka barangay rin na rin sa may banwa ita Malinaw nga kunsiin. Kaya nagbigti imorot katong yun, agiyam ka rin mo, sa atong may Dr. Pelis Kumbukon Memorial Hospital. Dahil itong din, no? Ito tatlo ka nakalagbok iya sa atong nga emergency room. Ito atong nga may provincial hospital sa nagdaliwan nga mga ininuras, no? Nagtabo nga stabbing, may vehicular accident, ay may isang katinuga nga naga atin at pagbigti na ito nga dinil. Maadto lang kita sa nakakunpain makaroon niya sa atong provincial hospital, no? Sa atong nga surgical ward, may 53 ka mga nakakunpain sa atong nga PG wards, may 47 ka mga nakakunpain sa atong nga OB ward, may 88 ag may 25 88 ka nanay ag may 25 ka mga aron nakakonfine sa ato nga PMI ward dito sa may sikuntor may 51 ag may sambilog o nga nakakonfine sa kong dil ang sa ato nga medical ward sa kunsiin nakasari-sari nga mabati ano nakakonfine may 125 ka mga nakakonfine so matotal katarungan dito no sa kabilugan nga nakakonfine makarunia sa ato nga may Dr. Peniston Bukon Memorial Hospital may 424 ka legal age ag may 26 ka mga nga sa kabilugan nga nakakunpay makaroon iya sa aton na may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katuro nga dito no, nagdiritso kita riya sa aton makaroon nga masako-sako na aton nga temporaryo na aton na may Kalibo public market. So makaroon ka itong gilid, no? Medyo makuntuan yung ano, no? Bukon it abundar sula, makaroon kaya sa sulit ito nga merkado publiko. Yung uman-uman na ito, no? May mga suwa kita nga mabakal riya, pero buginamba na ito, lain po nagkaliliwan nga mga inadlaw, ay sa sangka klase nga isda, tayo kaabo, takatulil, pero makaroon, sangka klase nga isda, ay singkiriti, malang katulong nga dyan, ang ginapilinak yung panganikman makaroon, kita ito mga negosyante, ang ginadiraman sa nakasari-sari na nakakabarangayan, iya sa Banot Kalibo, o iya sa Bilog ng Provincia Taklan. May sap-sap riya, 120 at 140 kilo. May salay-salay riya, ang ginatawag nga ginto, 120 kilo. May sultidos kita rin, yung halo-halo nga isda, 140 kilo. Araro abo-abo, may tiyaw kita rin, 140, 160, hasta 200 kilo ita tiyaw. May diko kita rin, kay parang Jodji, oh, may diko yan sa akong likod. Ginakiwa na nara, ginakiwa ni parang Jodji, mabalbal pala lang ko, isda rin, 120 latakano kilo. May mataan kita rin, 240 kilo. May damo kita rin, haya kanamir, damo nga sa tiyagkura, 240 mando kilo, rubantalaan na ito niya, no, sa itong amigo rubantalaan, ay 340 kilo. May marot kita riya, galing dayang marot, ito nga dyan, lapad ang marot rawa, at kita makaroon it, nakitang marot riya, at ang dayang nga bilog na marot, no, nga puti it, ekog, no, may marot makaroon riya, lapad timaw, ay 220 kilo. May pusit kita riya, ay 200 kilo. May bisugo kita riya, sa akong classmate, no, may bisugo imang biligya, 320, at 300, si Sintaro Kilo, no? May tirok riya kita katrunga dyan, no? Sinto si Sintaro Kilo, rubat wanon 200 si Sintaro Kilo, tirok bat wanon 200 si Sintamano Kilo, rumamsa katrunga dyan, 450 kilo, inaroon sa bilog pala, ganyan rumamsa, ina kiwa-kiwa ni Bradley nga Arimo, no? Sana nga latok, no? Kaya tingnan na ni Marit, kung nanay Marit, abiyo, panatay kita riya, kung nanori isda, no? Aga rusulig, garo abu-abu katrunga dyan, no? Rusulig, galing, ay, halos gan pilinak niya umanit. Pag abot it sulit ng isda katulong nga dyan, isang katrak na tukina, mabahagin sinunundan man katulong dyan, it mga negosyante, no? Agin pala na kaya oran, mahalin ita 200 hasta 220 kilo ita suling. Abo matagyapon rin, aro isda nga bangos, no? Abo-abo matagyapon, abo matagabahar, dahil ro, pinakaabo makulong isda rin, aro isda nga bangos. Depende siya kut bangos, ha? 180, 200, 220 at 240 kilo bangus niya. Yan sa akong likod kay Ma'am Nining Tolentino, no? Sigira nila gasak, sigira ng kis-kis-kis-kis aga sigaro. Iwa na tana nga mga first class na bangus. Kama naman ina sa ako niya kung parin, no? Sa Rudilin Bunlis bangus, no? Live na nagabunglis yung sandaro na sa kipi. Sa likod gila ni Nanay Marito na Agni Bradley Rimon nga latok, no? Doon yung nagabunglis ron, ikot mga bang nakasarisarik ng mga sizes, mga bangus, no? Live ron, nakita, nandaro na ron, Rudilin Bunlis bangus agro nagabligam at bangus na sa kaiping ni Naimarit, no? Mga pamilya Magalianis, no? Ay kaabot ang bangus na itong jeliwa at problema. Abunda tara ato niya, maglibot-libot itong makaroon niya, ay halos bangus na makita ni Moria nga isda makaroon sa temporary na may kalibog public market. Pero pag abot sa karne, katong nga jeliwa, kita problema. Abunda at kinat karne, karnit manok, baboy, agbaka, no? Iba matagya po ratong karnit manok, no? Ratong agristikin ang ratong backyard. 200 matagya po na stat 210 kilo, sinanay nga ni nga naga baligyar yat backyard adlaw-adlaw eh. Wa ko nga ni mo makita. Makaroon ni medyo nagkuhayway pa ko nung umano. Pero sa iya, tika sa likod ng porsyon, itatun nga mid-section, ay itatun nga p-section, ituro ang mga latok at mga nagabaligya at manok patulong gilin. Pero ato nga native nga manok, 380 matagyapon ng kilo, pero kaabot taro parts si karnit manok na mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Kama naman yung karne natin ita baboy, no? Ruhana nga kasing porchap aglimpo, 320 at 330 kilo, pero pabot ro parts si karne baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at akabo, kung ano gusto niya haon, makaroon sa adlaw nga, webe sa party at mga karne natin nga nakasalansan niya, sa mid-section natin itatun nga, Kalibo Public Market. Pagabot sa karne natin ita, baka ganwang, parang unod gra, 420, pero kaabot na rupas sa karnit, baka ano ang mabakal ninyo sa iba't ibang presyo, no? Napili ka mo, rin yung pangatahon, baka namiton. Rin yung gaon, kanamiton. Ina naman siya makaroon. Ang gusto ninyo nila, gautag, asabaw palang ulam na. Adun ka mo rin sa may Harlis Karindiria, no? Sa El Barrios, nilang sa ubos, El Barrios. Makaroon, kababo rin, pumahaw ka na. Nagabukaw-bukaw na imong inaanak to nga nila ta nakatulungan din ka man naman iya sa kaya.
0: Ag nagahugom ron doon ang mga putahe.
1: Ay kabo utaraan ng gaha makaron di pre Harley kara ranang mga unga kara pamilya di Tomas, no, gay buligan kita bil sini ni ligaya ina on sini ni ligaya naga bulig man, no, sige de humium ni niligaya garay taga taga adto nato taga hapit nato atong consumer ito eh consumer aberto ko kay paring Harley no pero anang to hay akon nga ginakodok ko agi nasabot naton sa akon nga alaga katulong ajen no Roy Buntogon restaurant kana miton katulong wow adto ta kamuri ang kumaon agud masayran ninyo kamo ta mismo magtestimony kun ano kanami ro mga putahe ro na ag mga lasa ko bawat putahe ni Roy Buntogon restaurant ana bilang tabo karon ay Roswalog sari-sari store no Roswalog gabi gara katong dinay buko nato ibara halos pinamilya man naton ra ag kaiping ginamon ra ita lugar na sa may Purukdos no si paring Toy aga si paring Josephine agrana ko nga Suwalog no na taga Purukdos kada bisan daras paring Toy kay banto sa lupong taga pamaya pa ina sa may barangay Poblacion no ngani ina karon giiping ra sandaro na ron kanamiton bastang punong-puno it mga putahe ra na karang lamisa Roy Buntogon restaurant ron katulong Jul. Pabot sa mga aton ng mga gulay riya, baka nami ito ng mga gulay. Iya sa akong nga kilid, nagabaligya at mga nakasari-sari ng mga binugkos-bugkos ng mga gulay. Bago kayo magsunod riya sa aton nga meet ag pisiksyon, itira sa kilid mismo at aton nga pisiksyon, ina rin karoon doon mga ginatantan ag mga ginasinsin ng mga gulay. Sa pinakalikod dito ka porsyon, ina rin karoon doon mga binilog-bilog ng mga gulay. Ang dikara sa may bagsakan riya, iya dikara si Mama Dina mainit agrana ko nga nagabinugkos-bugkos na makaroon katulong yun it mga nakasari-sari na nang mga priska ng mga gulay no huwag na problema abunda na kinat gulay pagpalakos nimo sa Mikilag Sikirod abo manruno ng mga gulay abo kabaligyan ron at gulay no mga atong gaon saging kamuti gabi balingka ina ninyo makita di karoon doon palakos nilang ron sa Klan Sikirod no pagabot ka na sa pinaka main building na ron atong grocery section. Ina di kara nagabligat mga bugas, sari-sari no, Ma'am Jocelyn Adok no. Agabligat mga bugas katong ajun di kara kaabo di kara Mendoza pang sari-sari store ina pandi katong katong ajun. Ag sa katunganan, prutasan ni Papa Dads, baka na may tong si gabong kita di karon sa grupo ita ni Papa Dads no. Nagasigabong kita runa, nagabligat mga bao man di karon no, si gabong kita di karon. Alin di ka to sa tuting registry pala po siya sa may kilat Sotserod do. Pagdi ka naman sa kilid dito ato nga mid-section man. Magaliani sari-sari store no. Kompitos Ricardos. Wala ka nang hahanapin pa. Makita ni mura punong-puno. Randa ka rin yaka tulong nga. Baraka no. Hasta di ka to sa tatlo ka baraka sila. Punong-puno ra aga sa katunganan. Pagparing mong sabaliro ng drive section. Ang sa pinakalikod. Pinarato nga. Nagakuskus ang nagapuga ita payok no. Araw naton nga guwapa naton nga presidente ita pisiksyo no si Ma'am Rosa Campos bagong abot yan no bagong abot imo aga magantok mo magtimprano ka mo no it parindahan mo ibaw tayo kana kabakal ita may bitbit ra ato mga amigo si paring Ili Navarra ro presidente naton it mitiksyo no iyaw ta naga may abor tra nang abo tra nang pinamakan kana nga ro yung kaibahan no akita uto naton diya no so iya nga parindahan yo ta si paring Ili ita temprano agod ang ikon na nasa nga Samsi Refreshment and Restaurant ina sa may shopping center katulong nga agod pero may agahon dito Phil bawat na kaya na kinabdate yung tayo parang gini no nabara katulong nga agod mas mayan temprano agod makaabot ka mo itatod pa nga mga priska aga manami ng mga classic isda na nag-abutan niya katulong nga agod ba nag-ako nyo man pumulan nyo man katulong nga agod pumulan nyo man no kaya sa akong print yun nag-lagasa ko manduulan diya sa sulit ato ng merkado publiko katulong din na may manami magtimprano agad maka timprano magkakaha katulong din. At bago ko na mag-isro no, bagi nag-greet ubi danay, ita happy, happy birthday no. Kung ano na ito, ato ng amigo nga nag-birthday no. Happy, happy birthday gid kay paring Danilo Boy Alcaraz. Dina sa may barangay Tigayon ba? Thank you gid sa pamilya Alcaraz no. Nag-imbita sa nakahapon at tabi ikato nito nga ito may hapon. Abo-abong salamat kay paring Rapi at paring Junior Alcaraz no. Rumagmangod nga mga Alcaraz brother no, ancestor. Saan tagita kami kahapon at yung nga ancestral house. O yun na di karo nakatumpok, itagaliro bilog na lang nga pamilya. Halos para niya compound di karo, pamilya kita ni paring Junior Alcaraz. Kani, thank you kita. Happy, happy listening si paring Rapi. Pinamati, makaroon mo ra. Dina sa may barangay Mina dahil bawa ba. Ano oras mo si paring Rapi kami naguli ba na siyempre kibahan na naraan ang bilog ng pamilya kay Mari at kay paring Rapi na ay sana mo nga happy happy listening ito nyo na sa may barangay Mina no kay honorable barangay kagawad Jungjung Polincio no thank you kid no happy listening kid no kay akong nga igsuon kay Toto Christian Milgarejo, pamilya Milgarejo kay Kipopoy, happy listeningit no. Kaya normal break captain na Neil Ibardula sa Candelario Ramon ng pinakamahugot ang mabuot na kapitan ng barangay poblasyon, happy listeningit. Kay former SB member George ang mamila Kimpo, happy listeningit na pinamatir o mag-asawa nga Kimpo na sa Tangal area katunggil. Kay Butbut Agudon na sa May Purok Uno, pamilya Agudon no, pamilya Nabor, happy listeningit kay Master Sergeant Nabor no, pinamati makaroon ag, gabi-gabi di sa akong kumpare nga mabuot, Inspector Ronald Ronald Dodoy Macario, ibahan man ako ni Abi. No?
0: Katodong John, bago ka magtapos pakilingling Abi, no, aeroplano kuno ko aton nga market administration, durayang mga vendors di kara sa may Tuting Reyes, ay pamuon ag halinon, ina sa sugod, no, especially di kara sa may nasunugan. Ag kung hindi man kuno di karon mag-iligo ay usuyan gid konsensyan da maibutang ina sa bisinidad sa suod agud wagot may makita no agud patas ang laban nga wagot may nagabaligya sa guwa.
1: Tama man, okay man kitong dili medyo pabor man kita karon no sa desisyon itato nga market administration no nga paghalino niya agud pinsan lang iya. Agud tanan man diya nga mga negosyante naton sa suod ya dahil iya tanan nud-nud abiraton nga temporaryo nga may kalibo public market. Agudro ka na nga nagaparindahan, ay madiretso na tariya, ag magpili at isang tama man, ito nga ito nga nasunog na tariya sa aton nga dikara sa
0: may... Naglugar it nasunogan doyon kuno andang relocation.
1: Okay pa man, wa pa man, katungil blanco pa man, karun, no? Ginapulo parkingan, kahit mga motor, ang tricycle mo karun, nasunogan nga, blanco pa rin, tama man, ihilira sanda di karun, dumadispis di karun sa may Tuting Reyes, ay gailigo, matasanda katungil, mahaba-haba pa man, ito yung area nga nga nasunogan. Agudro yung nga rin ka, mausay yung matagali nga aton nga solid waste kung sino na ibutang randa ng mga basura nga alin niya sa sugita merkado publiko kung gamitin yun doon na rikaroon doon mga lugar.
0: Aga hautro nga rayang bugan it Agosto, hindi matapos do bugat Agosto may halin yun amat-amat do mga taga-tindahan.
1: Ay okay katong yun, siguro gamitingan man siguro katong yung mga opisyalis itato ng munisipyo at Banwat Calido. Agot tanan-tanan perfectly pero rayang mga naga-abulante takatong yun it mga nakasari-sari ng mga gulay. Haya may China patagyapon siguro sanda katunggil. Gali may uras na sanda katunggil ra. Hasta lang sanda alas 5 ron. Hawa nyo ta himos ito sanda ron. Masiguli ito sanda kung sanda nagalain yung mga kabaranggayan at kabanunan. Ya sa aton nga Banwat Calibo ang bilog na probinsya at Agan katunggil. Pero yung mga school taruna nga naka balandra taruna nakikita manabi nato noon na haya tama ron nga dapat paghahinon mo ito sanda riya dahil agod nga parriyas yung sanda nga iya di karang sa makaroon nakapisto. Sa sud itaton nga nakabaan ito sa Lorenzo Drive. Ang sa sud maniya itaton nga temporaryo nato nga may kalibo public
0: ma okay di sige ay itry nato na nga maabot si Mr. Noy Pador roaton nga market supervisor or administrator it kalibo public market no sarayang bagay no kasi may anunsyo ko no roatong LGU kalibo nga basi rayang Agosto hay mahalin yon ro mga taga tindahan ha. Agarurayang ibangara nga mabuog anay di kara sa may Tuting Reyes hay paghalinon ina sa sugod especially karon sa may iriyat na sunugan agkon hindi man kuno maakomodar hay usuyan paginsanat espasyo ina sa sugod itaton nga temporary public market.
1: Roger Katrumajilo no dahil naton may ato danay nga mga balita no magaling niya sa ato nga may area o ba responsibility no magaling ito sa may Dr. Paliston Bukon Memorial Hospital paadturya sa aton nga masakosako naton nga temporaryo naton nga may kalibo public market. Sige po, para sa Tudo Birada, ako man si Katudo nga June, kabisilya ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
2: Radyo Tudo Live Report! Report!
0: Abungkit niya salamat ha kay Katudo nga June Kabisilya, direkta nga nag-report no, sa aton karang temporary public market ina sa may San Lorenzo Road. Good morning anay kay Maricel, kay Blinda Taay, kay Willie Malapad, no? Ag ginapatamyaw na si John and Mary Dormitory. Ayan. Kay Madam Chelly Timporasa, kay Yulina B. Gabriones, no? Ina sa Ilawod, Laging Banwa, West, Numansi, Aklan. Ayan. Kay Efren Flores, ha? Kay Arcili Arellano, agkama naman kay Marian Airuso, no, nga nag-monitor aman makaroon sa aton karang pagpalagad kay Bingay Almanon, kay Ramil Bigo, no? Sa Biljam, ang nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Aga kay Edgar Rintillo kuno, ginapatamyaw na, no? Kay Marvin Anthony Tindan, maayad-ayad gid niya agahon.
2: Berrada.
0: Agroraya nga porsyon balitaan ginahatod katon ita PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid, mag-PLDT Prepaid na. Oras sa Pilipinas, alasays 11 it agahon. Magabalik, programang Todo Berada sa dugang pang mga balita, dugang pang mga impormasyon, pagkatapos gidya mga na-standby.
2: Komentaristang walang sinasanto. Todo Berada. Berada.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Anli, free Anli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Ato na ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for a longer life.

Sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
8: Kumakal sa mga butika.
7: D3 Bio!
9: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kapeng may mataas nga levels ng antioxidants, ang Samphone Gold Coffee Mix.
9: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
9: lalakas,
7: at gaganda ka pa.
9: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatean ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
9: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
9: lalakas,
7: at gaganda ka pa.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
12: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
0: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: May na yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan po at saka yung tiyan po. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
0: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
12: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
13: Congratulations, anay, ha, kay Kian Jan Magdaluyo Pastrana, no? It is Tansya Kalibo for passing CPA board examination. So, congratulations, ha. Ano ra, unga ra ni Kuan? Ni Alex Abrila Pastrana, no? Tag nag-viral nga tricycle driver nga may libreng sakay. Ayan. So, congratulations na sa proud parents, no? Kurayang board passer.
2: Todo Berrada. Berrada.
13: Ro National Irrigation Administration ay nagpahisayod. Ang nakabuo nga ni kita itakopya, no? Alin sa management. Nga ro tanan nga sakop Itaklan River Irrigation System o kon RSS sakop ra ko mga banwa itka Kalibo, Banga, ag New Washington nga nagpaguwa yun itubi. Kung baga nagbuhi yun itubi, no? Ronea. Umpisa pa ko June 1, 2026. Agroneya ay nagapakabay sa tanan niya mga mangunguma ag mga irrigators nga kalitan. Ah, kalitan ha? Sa pagpasaka itatubi sa anda kara nga mga kaganasan. No? Aga ginainggan nyo nga pag-aumpisahan yun do pagpahaom kung anda karang mga ganas ag magtanom bago mag July 15 at 2026 para makasugod sa nakaplano nga cropping kalendar. Ayan. Ginaabisuhan man rotanan niya mga mangunguma nga mga makipag-ugyon ag koordinar sa andang mga irrigator association, no? Ang sa National Irrigation Administration para sa insakto nga schedule it pagpatubi, no? Mga operasyon ita sistema ang iba pang mga concern ag dugang nga pangutana. Ayan. So there you are, ha? Aragon, wagot problema. Ay mismo Ronea gon do nagapaysayon nga nagpatubi gon man kami. Kaya nga ni man kamo nga mga mangunguma magpahaom gon ita pagtanom agud mana bago mana ro July 15 kon makaplaster kamo ay makasunod kamo sa cropping of calendar nga ginatawag.
2: May punto ang bawat komentaryo.
13: Good morning ha kay Miss Flores, kay Angeline De La Rosa Nablo, no? Ang mga katudo. Okay. Si katudong Rinald Banjola naka standby.
2: Radyo Todo live. Report, report.
13: O i-check naton mga natipon niya mga balita. Patrol, please come in. Katodong Rinald, please go ahead.
14: Katodong Rinald, ako'y kagpulis sa report. Ayos sa katulong gado dahil, no? Sa ato talaga police report, pagalin sa ato krim kalibo PNP, rotay karang agin patagay yun, nga anti-gambling operation, no? Ita ato na kalibo municipal police station, KBE, no? Katak na alas 11:45, ita to nga KBE, nagkaresulta, no? Nga maresto, rotay karang at apataran, no? Kamagaptar zona, bangod sa karang hampang, no? Nga kara i-cross or tumbo, katulong gado dahil, dikara sa may area, ita, o, oh, tumbo, katulong gado dahil, no? Sa may area, i-try ka nga si Kimpo nga sa may panuwa ka ita kalibo, no? Matapos nga makabato, no? Ita informasyon do ato nga kalibo pinti katodong dahil nga may una gali ka na, no? Nga ongoing, no? Nga pagampang ra ita tumbo katodong dahil di karon sana sa may karaga area, that's why garato nga kalibo PNP sa pagpagula ni Police Major nga operation, no? Katodong dahil nga kusin nagkaresulta nga ni, no? Nga maaresto
13: aha
14: tanggi di taton kareng mga kapulisan nga nagapatigayon, no? Ita pagampang itaray kareng tumbo, no? Particular ronday kareng sangka 42 anyos, no? Nga truck driver nga residente ita barangay Old Buswang Kalibo kamanaman, no? 40 anyos, no? Nga sangka construction worker nga atubong Libakaw sangka 24 anyos, no? Nga tagkaman si Sur sa Banwat Numan siya aga ronday kareng 51 anyos man nga kaki nga taga iya, no? Sa Sikim Po Street sa poblasyon Kalibo katodong Jodel, no? Sa ginpang aresto, no? Rasambi karaga baga persona, no? Matapos gani, no? Rugi paragay karaga gambling operation, no? Ita aton karaga Kalibo PNP kung sa sin iya makaroon sandaran, no? Pa-presente nakakulong sa lakapsal ita aton niya Kalibo Municipal Police Station katodong Jodel matapos gani, no? Nga madakpan sa karaga paghampang, no? Ita kara i-cross or tumbo di karon sa may area kara ita si Kimpo sa Banwa ita Kalibo, no? Na-recover, no? Nga pila kara kabaga ebidensya ita aton kara Kalibo Municipal Police Station kagakip aron di kara nga lamisa, no? Di kara sa kilapisto naton iya makarunda, no? Nag-ginbutang, no? Ita aton nga mga kapulisan aron di kara nga lamisa or tumbuan, no? Kay iya sa aton kara tangan, no? Di ang bilog na iya katulutel aron di kara tumbuan, no? Nga nakumpis kara ita aton kara Kalibo PNP sa ginpatigayon nga anti-gambling operation sa aton na Banwa kara ita Kalibo. So, hindi man magkaroon nga gahon, iga inquest, no, sa aton niya Provincial Prosecutor's Office, aron de kraga mga suspect kraga kit aresto, ita aton nga mga kapulisan.
13: Hama nagpatumbo, may namat yan?
14: Negative, daw, wagit makakaligil.
13: Awa, wamat namat yan, pero may tumbuan.
14: Roger, that katodong gadodel, no, iyan yun sa aton nga ginampangan, do lamisa, kaya tumbuan. No, ya makaron may kuan pa makita mo kita bagang sa press ka pa kay tag may ginagamit.
13: Abi testing ya bi o itsahi abi kung nagagagsak man.
14: Wa kita gamit nga kuan
13: wa kita. Wa kita gamit galit, wa kita gamit galit kwarta, no.
14: Wa kita ya pilam tao. Rosu god ikuan pila gila ra o. Ay pwede pa tara o de 15 pesos para ang busa.
13: Hay tatlong kapiso ba garon?
14: Tatlo nga niya, yung na-agin at one time dahi, katotong Jodel, no? Nga naka-experience naman kita kay wapanik kita kayo.
13: Hay, ano rin do, plano gali ko aton niya Kalibo PNP, karon gubon doon, waskon, dutumbuan niya ron?
14: Ay, wapakita information, no? Kaya basta may, magwas na may karasaray ka lang kabi nga dito piskar, may iya patan, no, nauna, no, nga tumbuan, no, nga iya man ka lang, nag-iiping man, ano kita na, simentado, talimura katotong Jodel, tapos yung palibutan baga ita kahoy sa gilid kira gilid para hindi mag-awas ng coins, no? Kung itsadi mo, no? Magapat, amin mo, magapat mo, eh, no? Tapos yung delte kira galami sa parang kwadrado imaw nga iyara magkaroon, no? Sa aton nga Kalibo Municipal Police Station kay si Katodong Gestral Gitabi kira kabiin, no? Rung nag-witness, no? Sa kira nga operation na ita aton nga Kalibo PNP, no? Nga ginpatigayon, di karoon sa may sikim po, iya sa aton sa Banwa Karita Kalibo at Katodong Jodel. Samtang sa piyakawahin, no, may kantanan, no, sa rekraga hapon nga report, no, itasang ka 36 anyos, no, nga negosyante karaga babayi, katodong Jodel, may kantanan, no, sana kong ginreport sa aton na Kalibo Pinti matapos nga ginpakitaan tana imaw, no, ita ray karaga kinatawo, ita ray karaga suspect nga sangkagaki nga nag-a-apply, no, bilang trabahador, no, aba? Sa ray karaga shop nga ginapanag-iyahan, no, itray karaga negosyante katodong Jodel.
13: Ano rong ipakitaan babayi?
14: Puro babayi nga negosyante.
13: Rotag anay siyap.
14: O, rotag anay
13: siyap. Ro-aplikante ro nagpakita.
14: Nagpakita. Kaya nag-video call. Katodong Jodel.
13: Ay, basi kung sambilog to sa requirements na, no?
14: Hindi man. Nag-imot nga ni ro negosyante nga katodong Jodel. No? Kung sin, based abisa na kraga pagpahayag, no, sa ato yung kraga mga kapulisan, katodong jadal nga natabo ro day kada insidente kahapon no mga alas 11 ita udto adlaw no katodong jadal no ro day kada negosyante nga sangka 36 anyos baysa nagkaga pagpabutyag nga imora nagpost no sa sangka Facebook group katodong jadal nga imora hay naga hire abi no o naga usoy no itray kada nga trabahador para sa nakron nga shop no o galing may nagminsahi ka na no particular unday kada nga sambilog unday kada suspect ag pinang adlaw pata no bago na nagit accept no ginreplyan unday kada nga minsahi nga ginpadagan no para sambit kada nga persona nga si alias a certain Daniel no at katotoo dili gabanyaban base kon na indi man gid matuod na no nga pangagan kay basi no kon wa man lagi gagamit no itry kada nga anang matutuod kada nga itsura. So pagkatapos kita daywang adlaw katotong judel in replyan no ronday karang negosyante rong message request itry karang suspect na kung sin hamban na kung gusto ba man lang mag-apply ay mag-adto imaron sa anak ron nga shop no kung sambi karang nga negosyante kung sa sin ito na nag-start no katotong judel nga nagtawag no ruray karang nga suspect pagi no sa video call nga umatay siyempre ga-expect man sa loro negosyante nga nagabasi kung mga pangutana ita pila ka mga information kung sino anak ron nga area abi no pero pag video call ita try ka nga suspect pag sabat ita try ka nga biktima nga imbis sa baylo nga itsura ro anak ko nga makita katodong judel ay ro anak anang nga picture koy no ro anak ron nga ginpakita sa camera ita anak ron nga cellphone katodong judel no ita try ka nga sambit nga suspect kay makarunda
13: ana personal nga yabi tubo ro anang pinakita
14: oh ana ta galing ay ambag ganita
13: ano ron by script resin
14: na ano ganita ni Santi katulong sa
13: dela basi screwdriver
14: oy maisot na eh
13: ha
14: ay ni ko tablo man ko no
13: ah hay bot silingon way mo kapasar
14: oo wa matay kay sempre ro purpose matay try ka negosyante nga gipablatter iya para nga maging aware man do iba nato nga maging manghod tapin paano sa managa usay gara ita baga trabahador no naga post no sa pila ka baga Facebook group sa Facebook ay agud nga mataw ang idea no kay magkaroon gina imbis gara da ita tong kaga kadibo PNP no para nga ma-identify no or day kra nga a persona gara kay mga information nga taga una sa Balete or iya man sa Banua kra ita kadibo ka todong hotel siguro na ipabati na tong dong kaparty ka hapon no ita pagpahayag itry kra nga negosyante no sa ginpatagayon okay. No nga pagkibag-angot ni ka todong Jesrenel Bar agi ba nato mga member kay ta media kapon iya sa tong kadibo PNP
13: ka todong pamatian ta abi okay sige pamatian naton.
15: Ako kasi nag-hiring ako sa Kalibo Job Hiring Tanan. So, may sambilong lalaki nga nag-apply. So, mga 2 days pa tayo na akong bago mo nakita nga nag-apply. Mao nga nag-apply ko na. So, huwaging accept ko mata ng may friend request. So, mukha na, kung gusto mo ako mag-apply at kung willing ka matingin mo mag-sugod siya mo na, agto ka lang ako sa shop. So, nag-uo matay mo. Sige man naman, ma-agto man ako na. Tapos, mga 2 days ago, makarangi mo nag-chat dahil nga, ma'am, ma-agto ko't Kalibo. Okay, baka na. Sige mo kung ipasuwang tas ang tawuhan. Nabot makita mo ako. Sige man naman. Mga siguro mga 5 minutes, nag-chat doon din mo nga, ma'am, iyaw na ko. Pwede ako katawag. Eh, sige ma ko, sabat ko mata. Pag sabat ko, ay, iba, taruhan ang ipakita ka ko. Mga taruhan ang tsura. Doon na ta nga ano bagago ana gid ang ekatubang nga gamit ko gid nakagagwag ko gid ba ka mayad ay nakidot ako iwat ako naka wa tawag ako naka screech up kong alin ay duyon taro ana gin chat ko tay mahaman duyon ta ba ko nimo gid kan hapon nanay hamon man ama mananahay ayaw mako nako pag ano ha day mahuyan kating mao ka kon ni kaya kating nako ni pa kaya ka nako ni usuyon ko sa inka o pesa ka toging black ko ta rin ana ako gusto ko malang mako nga ma-aware tanan do mga tao o maskin to mga bayi baga nga base may mag kan kinyo nga ra yung profile na nga laki na ra at magchat-chat baga kasi delikado lalo sa mga kabataan makaron nga duyon gali na siyempre, malisod taron lalo kung may mga bayi ka mong mga unga. Kaya doon malang akong ginanga. Aware dapat ng mga parents, lalo-lalo sa Facebook, kita na nga, hindi kita dapat basta-basta mag-accept na kusin o managa o mo'y okay. Doon malang siya.
16: Bali, pilaro sa imo nga pagbanta, pilarong pag-idaron, iblayang nga persona, nga nag ano kita nag video call no na ako taan tao pang dali pa tagal ra nang ipakita
15: no bali mga siko ma 30 plus mataas no yon tapos kasi ako nakita kasi kanay may tato kasi mawiya sa anang gili tapos medyo ano may bungo dito yung malakas kasi yun siguro na gitakpan na nang lens anang camera pero wala na naging sakto ko sa anang atodlo. Mm. Kaya nakita ko gidiretsura na. Kaya ko makita ko iman good luck lang tagi nakaton daywa.
16: Pero identify mo ra ang atsura karana.
15: Identify ko gid mo pati anang mga tato kada.
16: Oh. Nakaoba imo.
15: Nakaoba imo.
16: Like total hublas
15: gid. And imo may short kasi mo tapos gid ano na nanang short pag video call na na.
16: So pag video call na na ibaro ginpakita
15: na. Iba taro anang ipakita bukod taro anang atsura ko diro ana tanga may isot na ano.
17: May nagpaabot kay
15: so isot man ang okay lang tawag magagko ay bukon man
17: may nagpaabot
15: ano todlo kuya
17: may nagpaabot ba kay information ma'am kung sa scene makita niya kanang gagaki ma'am
15: oo kasi may nagcomment kasi na taga Balete ko na imoro kaya makita kita namon doon
17: pero may mga tao nagambag mo mga pwede mo mapanungan niya sa kalibo ma'am na yung nangyate sige ko ni Mora ma'am makita ma'am sa kalibo
15: hindi na ko ni Mora sa gay sa ano ga tricycle driver ko ni Mora ni Coloro ma-trace gada na mo ni Mora kaya masinsin ka pa masinsin pa yung mga doon makita ko gada yung
18: Mora first time natabo ka sa imong nangina ka di chance or ga-hire ka itawoy first time natabo
15: first time pa sa tabo eh kaya tabo ron na ka first time pa nga ni Ruyun pa na ano man diba kaya,
17: ay,
15: kaya
17: alin ko ta ma'am nga sorry ma'am ano ko ta nga work ma'am do gina-offer ni mukanda ka na ma'am
15: bali retirement ko taro
17: ah okay
15: pero siyempre, tanan kasi namon nga mga tawuan. Okay ta, na yun na first time ko.
16: Ano-ano nga business kung tama ko yun nga nga?
15: Iya, malang doon sir. Sa hindi ko kailangan sir. Ano?
16: So, dato kung ta, aroy mo nga gustong i-ano nga, maka-hire ka sa Dilong
15: Matawo. Oo, kasi ka-open kami sa Dilong
16: Patawo. Ano nung launching parang ron?
15: Pangaywaw ta lang sir.
17: Pangaywaw ta.
15: Kailangan nga. Muna'y dato taro na tabo, ano tawagon niya, ano.
16: So, ang mga tamang gina-expectar nga dato taro
15: magpulagan. Kung sa'yo mo, galing screenshot ko
17: oh. Paano mo dito makontak makaramam do aking ramam?
15: Ay wala din black tara na ako.
17: Black ka tinana.
15: Ako ko balik tanay, sabta mo ko na tawag kag makita ko kada bawo wali mo ko hindi napakita pakita ka ko. Ay man din.
17: Oh, tawag mo din
15: mo makontak. Black ko tanana ako. Ay kung sa ko nga ni makon nga royo na napakita di record ko kita tanan.
18: Ali mo plano makakon ma'am. I-suyin mo gid nga ako para tawagan it kada kaigo.
15: Ah, tawagan ko kada mo award don. Tawagan ko kada mo award nga manami-nami gid daruan ang ginapakita ka ko na. Oh, doon malang pero ako nga purpose mako na i-aware gid daro tanan lalo do mga kabataan nga royon. May mga tawo gid nga hindi mo gid masaligan. Lalo sa mga makaon. Ay paano lang gali kung ang uha nakato nakasabat. Oy ano lang tagali to makita na dala to. Ay dato gid ako.
17: Okay.
16: Bali confirm ko lang ma'am kan una tabo ra yang insidente nga ra it pagkita it daya karon nga individual it anang kumbaga private nga ano part sa anang sarili abi kanu na tabo kita ra
15: kaina
17: kaina na ta
16: mga 11
15: oo
16: same na particular kun taron nga magnit
15: oo kasi naghambaw ta ko sa tawuan nga may gaagto ya nga ga apply eh nato ginawat manantay bukod sa iba tagal ng apply anang ginaano
16: oo apan checking ma'am sa ana karon nga ano background at nasambitan niya individual. Ha, anong matamang kumbaga ay may ha-check mo mat akong kamusta biro yung profile abit sang katawo nga.
15: Ni tanaw ko kasi kaso bukod gid ang bukod tabit ana. Sa ko matang bukod kasi kaya kaya bang ka na bago ko magto ya magpasa pa resume sa barangay clearance yung gid abi amon nga.
16: Kan nagbasa man
15: ko. Kan sir makalapan ani ko tay mo gabasa. Makalapan ako pa na naka-reply ko ali na nga. Era to iba taro ana nga toyo gali. Iba taro intention.
17: Sa siin ka ma'am kat natabo kat nagtawag imo ra nga ma'am nga gagaki ma'am.
15: Sa bagay ta ko.
17: Kasi in particular nga lugar ma'am.
15: Iya man lang.
17: Sa Kalibo.
15: Oo.
17: Okay.
15: Bale ginawat ko wala nga ni anang tawag para maadto ako na ko sa para ma-interview ko imo. Kay mo kun ta iba taro ana nga inaano gali toyo na na.
16: Ano ikaw ma'am pamilya dun imo?
15: Ay ang asawa si pinakit karo. Pero to ta.
16: May nga kamo.
15: Oo, bale apat dito buta ko. Kay pero ti ko ta. Dami ta ba? Baka na tagali ma ko dun sitwasyon ma karo. Nga dahil katimo ay paano lang kung mga minor lataro nakapanayalin lang makalumata mo.
16: Oh, sa pagkakita ni mo kaina nga hatot anaro anang galing purpose it nasambitan ka individual, ano ro imo nga initial reaction ka to?
15: Sa todo na na-shock kita ako sir. Kung masahid ko nga naging screenshot ko kita todo-todo ro anang branding record ko. Makasuwa ay impatay yung binanat golpe. Tapos yung chat din ako, naman makato tama ko yung ranay. Siyempre na ginang takot nga malain doon. Siyempre na kimosa.
17: Kaya sa kanyo ka ma'am nakabuwit information nga kilaga ng darato nga itong aki ma'am?
15: Kasi nag-post ako, tapos may nag-comment ka itong kilala ng daro yung nag-aki na. Ay, sige ma'am, kunay. Kaso hindi yan ako magpabangon kasi huwag ko pa nakita na itong imaw gito. So kailangan itong ida-do-verify nga itsura na na.
17: Pero kung makita mo imaw, makilala mo gito imaw?
15: Makilala ko gito imaw, sir.
19: pati sana mga tato, kita kaganday mo mayan.
18: If ever, ma'am, nga ano, nga gapamati mo makakontak, ano yung mensahe sa dayang
19: nila? Ako mensahe ka, na kung nauwagan ka, mag-usoy ka imo. Ayaw ka imo, it palantad-lantad sa internet, ay mo kong manit magkoron. May ikot akong manami, magkutay, bulok man. Doon yung tanghambal, kaya bulok kasi lalo kung may mga minor nga gaano. Aware ka kung nauwagan, may asawa ka man, may asawa ko noon eh. O may asawa ka, una kasi asawa, magano pag-aaga ka mo ito, may malatang ngambal.
16: Ano rin yung tuga kay mong kara, dayang na insidente nga ra, ano yung pamatsagan sa makaroon?
19: Kakon kasi sir, mga makaroon, ang buhok ta ako na mayan, as in. Ano man nga, nahadlock ako, dinatagbuho ta ako kasi napakita-pakita dito yung mga kasi isot na lang. Sabi lang ito kung marag ko.
13: Okay, katotong Rinald.
14: Katotong Jodel, no?
13: May asawa gali si babae, no?
14: Oh, may asawa.
13: May apat ka mga unga.
14: Ka mga unga.
13: Ag... So, kuwan tayo mo, ano nga nila, suay tayo mo, di ka to sa anang tinago-tago nga to ni Gagaki nga.
14: Okay, may mga
13: kibot tayo mo, okay, takotan man na itong bahaw, isot-isot, malabi mana. Kung lang nga nila na ambang bahaw pa mana anak ang asawa ka ron. Ay dapat hilocate, aray, kabastusan tara ginapakita, no? Oh, ang dapat ay ikuan yung tarayon daw. Ano nga, ano nga nila?
14: Kasuhan kita ron.
13: Oh, magawas nga kasuhan, ay ibalandra ko taron, ya mag-andam, no?
14: Ambag ganit ni Kwan, ambag ganit ni Tegosante, paalin taman na kung akong taman ang ungaro na kasabat yung cellphone, dahil kundi matrumat, kapit pa ko mga minor, no, katodog
13: ganito. Ang mangutan na taron, ano taman na, naiging pakita nga to. Di ba? Mga inusinti nga ron, di ba?
14: Mm, di ay do magawas nga may plan man nga magkaso ika ever nga malocate no or dekra ga suspect ra kato dil ag siyempre ma
13: ag i-blacklist uta yon i-announce sa social media ang i-blacklist dayang manyakis. Hindi uta pagbatonon bisan sa ano pang trabaho.
14: O nga gabiyahi kuno pa ni kulorom nga tricycle no
13: sa kuno sa Gaysano ag tunan tagal sa Gaysano ag taga-Balite. Sino ma ko do taga Gaysano yang taga-Balite nga nagpakita trogo nga to?
14: Nagagabay klorom.
13: Nagpakita trogo. Kung mga ang kilaga yeah. Katuraan ang ipakitaan, medyo di mo hisikop yagi to. Yagi mo hibalik-balik kon. May na hindi na hitong buo kon. Diba? Mamidyo? No?
14: Kinapalo pa dyan. Katong talaga magkapulisan ka to.
13: May unang panganing incident man nga may gagaki nga ra. Nga nagapin ang ad brand, lalo na kung mga babayi. No? Pagtapos ma-message nga ma-video call. Pag video call mo ay ana ka na yung pakitaan, naghampangan naman na kinatawo. Ha may una.
14: Ibang ibang klaseng mentalidad. Oy, abo bitaro ka todo mental no? Sa mga
13: makon mo ha, mag ad friend imo sa mga bayi. Tapos ma-video call, magaong matang ma-video call matapos nga matawag imo ipakita na ra kinatawo hampangan na rayon. Ana tang hunos-hunoson to, hamuson.
14: Eh, magkaroon ni madali man doon matrace, no? Katulad dahil bisan magamit para sa mga fake account, no? Magkaroon ka na gamagapanjam po kay, siyempre, may ato naman, no? Ng mga kagamitan, ato yung mga IT expert niya, sarang, no? Matrace, no? Makilaga, katulad dahil, kumbaga may mga pamaagi, ato yung matagaan tayo cybercrime unit, nga makilaga, no? Kung doon ka na sa likod, itrack na yung mga fake account, katodog dahil kay nag-required ban abi no nga dapat ina-include nimo ginandikit nimo imo karon nga cellphone number ang pagi de karon ay ma-identify no kita aton nga mga

0: ad friend ang naga-video call nga ginapakita na kinatawag hampangan ay nagapanarabaho ko nura sa sangkalindingan niya sa Banuat Kalibo.
1: Aba, no?
0: Raya matang sambilo nga gireklamo nga rako tag-anat siya pay taga Balete.
1: Balete, oo.
0: Abo, taga Lisanda.
1: Dapat yun ikan ireklamo taga Lisanda, no? Para di may idea, no?
0: Patamay, damay, Lisanda, kaatong lahi.
1: Gani, kita...
0: No, pagiging kita machete, tanato na ikinapakahuyaan, tananda. Kita damay pata kita sa mga kaisot malangin yung aron eh dadamay pata kami ni Katudong Rinal ayaw man ninyo kami pagdamayan
1: may bahan man ang
0: opa wata kami kapanura ha bukod man kamit guwapo ha ha Katudong Rinal maman kita kapanura ha bukod man kita guwapo hato ha roana matang statement reaction it babayi nga nagpablatter. Ah, agraya nga nga insidente is recorded sa aton niya Kalibo PNP. No, pero dapat sa babae nga ra, ipapursige na ipausoy. Ay kasi, kwan eh, wa ko na na masyado matakpit mayadro kamera, ang hakita tara itsura ko babae. Ngayon kung makita na ko nura, ay makilaga na.
1: Makilaga na. Makilaga na itsura, agroan na karoon nga tato, katodudel, nga natandaan, o itinag negosyante, matapos ka mag-visible ka na, na wala tayo na-expectar nga roan na pakita ay roan na nga maisot nga picture ko ay
0: pahuya-huya pa sa atong mga lahi
1: ay parinti mo rin taga Balite ay
0: ha?
1: Kasi parinti mo rin
0: wata kamit lahi nga makaron mga kwan matsa mga balinghoy takagkuramon
1: ha? Jumbo ta
0: wata kamit doyong senyorita kabaho nga ron Maman kita ka pabugal pero sige yang testingin nyo nga tanawon pero hindi ako magpakita testingin ka tanin yung tanawon para si isto bilin para masayran nyo rayang ginatago-tago nga balinghoy balitin on katotong final pistit ano
1: mana pero ang katuyo amin na karoon nagiging report iya no para nga ma-aware man no ato ang iba yung mga kimanguran kasi maga may una man no nga mabiktima no ita magkarudaya karang mga ilimuon ita makabig na ton minanyak o tarang katotong judel nga mga istilo no ita iba na ton yung mga kimanguran pag-abot no sa lakarang mga social media account no arong paggamit no nga gaon na dabagay hindi sanda makuan hindi sanda matrace no galing so naabot naman automatic na karagin black or day karang negosyante ka to daw judel pero wa mo ka ga-expectar nga makilaga gid mao no itray ka complain at ever nga makita na na pero nasambi ka raga persona iya sa ton sa Banua
0: ay dapat hay pabantay-bantayan na raya sa may gaysano no tapos ibalan kon may ana nga screenshot ibalandan na ro picture sa social media para
1: mo.
0: Abo nga mag-react ag abo nga maghingayan ag magturo kana nga harama tondo manyakis nga nagapakita it anang kinatawo no
1: oro oro ay mismo na natapo wala makita sa time ni tare kaya negosyante ka to
0: bayag man yan imo eh ibayag man kay imo sa anang panaysayon although rayang negosyante nga ra nakapat yun yung bukod yung tikwalo na hambaw na tong kuha makakita o galing nasyak imo sa anang nakita ay maisot
1: ay tamas ko kita manero anak roga buot na magpakita kita na lingko to speak pala man
0: Yosyo, you're smaller than my husband. Oh, di ba?
1: Ano, Rudy?
0: Kung sa katon pa, ah, agad-agad kat pakita, kabaho, pataman na rin sa asawa karon. Wataman at kapugo rin mo karun, bisan apaton mo pa man ang doble ron.
1: Wataman at
0: Raya tabana kon sa mga alimango ay dayaro ginatawag nga good size. Imo manang aron ay kuan pagataho daya nga kaniniit. Ha?
1: Ano pala si Bigliya pa paano?
0: Oh, kaintindi ka kaniniit.
1: Ay, oron.
0: Atag maintok, no? Ay,
1: maintok.
0: Sanay, nakibot siguro mo, ha? Ano ron? Aman kaisot, ano ron? Ay, unggo?
1: Ay,
0: ay. Maria, kagos yung santisima sa langit. Oh, so,
1: record na ka, Totong Judel, no? Iyas na taga Kalibo, Municipal Police Station, ang ginapalang panday.
0: Mga si Rinal, hiyagin, Ray, kung hindi kagaling managitlon ko.
1: Ipo siya. Ha?

0: Ay, nano.
1: Ambay ka. Ay, nano, mana. Nal. Okay yun? Oo, oh, mana. Iwa man ako kabatyag kun.
2: Kiyo.
0: Kaino pa.
1: Iwa man ako batyag.
0: Ay, nako.
1: Ay, torpit. Ano, manami talaya nga. Usuyan mo bagat bungsod nga nga abo nga hamtik.
0: Magihi mo.
1: O, ag, rayang mga pugat itpaga, di ba?
0: Oo.
1: Ag ito tay songsong roana nga ro. Tanawon tagali ko di mag extra large ron. Kung ipiyastahan ni mo't mga hamtik nga raag mga paga. Di ba?
0: Ito kung ano man tara nang isipan ka nga.
1: O kaya banyusan it mga tatlong bilog at tigi.
0: Amang kabastog itarang buot ni mo pakita-kita nga. Kung ito malamang gali. Ay, tao lang.
1: Nagpakahuya-huya sa mga kayakinhan niya tuntura. Wala ka piniinong abor at damayon. Ay, sinuyaan ka lang.
0: Ay, oo. Oh. Kundi, puya ka pa.
1: Ha?
0: Oo, oh, kawayaanan na. Napauya, kapagid. So, okay man daw, no? Report iya sa itong Kalibo Municipal Police Station, katulad ng dalit, like, negosyante, nga parang ma-aware man, no? Iba na ito niya makaibawaran, no? Kapingid, no? Sa iya sa ito sa manual karaita Kalibo, gabasi baga, sa ulihi, maandaman nga maka transaction, maka chat, pero like, nga suspect nga, katodong nga.
1: Aware git ka mo sa mga maumaron, ha? Ag, kwanyang, madasig nyo lagi nga i-report agad may record rato niya PNP, no?
0: Uy, magkontray. Pinanyak ko tra ng
1: nagkakuan, eh. Nagkasalir ng no? Mga maurang tao. Abi ko katatulang nga ging reklamo nga to, no? Nga nakaabot.
0: Ging report sa aton niya Kalibo Municipal Police Station kahapon nga adlaw.
1: Katodong Rinal?
0: So, paano katodong, no? Sa
1: katodong Rinal?
0: Sa pila ka mga police
1: report. Katodong Rinal?
0: Oo.
1: Matsamad ayad daro atong istorya nga to ka bii ni katodong Judge, no, sa apitik politika nga kundo imong tiyo uwa pagara.
0: Oh.
1: Rumay posibilidad ag may unang kapas aga tsansa nga mag pagayag sa politika sa mga banjula ay si katodong Rinald Banjula, rumakita, no? Nga ikaw lang rumay kapas.
0: Agay.
1: Ag nakitaan ita potential.
0: Agay. Na
1: magpailihir. Ay tao, tanawon ta, kung halimbawa Abimana, no? Tibyog Abimana ikaw, Rinald Banjula, versus James Sulanoy. Pwede, no?
0: Agayin pa.
1: Ha? Pwede?
0: Ah?
1: Pwede sa 2028 Tibyog mo, ikaw kontrahon mo si James Sulanoy. Mayor
0: magpa-ukoy ako.
1: Ha?
0: Magpa-ukoy
1: ako. Ay hindi ah. Bisan si SB Guting nakita na rin mong potensyal kaya ikaw ang rumakaperdi kay James Sulanoy. Ha?
0: Ay nako.
1: Pwede? Pwede?
0: Wa ta kita tuyo sa mga makaroon na bagay ka sa yung gadal eh.
1: Sabihin, nagahuo-huo ka, tag makaroon. Amagas masantaon. Amagun mong maguya ka.
0: Wag yun. Sa mga wa kita tuyo sa pag-abot sa politika, no? Katodong
1: ikaw ko noro mag-sali eh. Sa imo nga rang tiyo eh, no? Kapilang beses yun ay matsauwa pagid kasi kung ano mo, oposisyon makaroon, ibutang naton ng ikaw sa administrasyon versus James Sulanoy.
0: Oh, pwede? Masito mo patag-abot na swerte.
1: Banjula versus James Sulanoy. Kahinibayag makaroon si Mayor ka na. Manat ha. Kikita ro daywa nga ra ay. Imbis na wak tamana ako ikontra, pakontrahan tamana ninyo ako kay Rinald Banjula nga ron. Nga abo, tamana na pamilya ka ron.
0: Pakontrahan mo pamana to, amat ka suko-suko, amat ka banyahap. Rong report ka to, Judel, no? May sa aspiral kayo na ni Katodong John niya alert sa stabbing incident. Gin-check na to niya, no? Sa itong kagakalimbo PNP. May reported yan, no? Pero bukunta na ito stabbing Katodong John. Parang kumusyon nga naguntad kahapon. Gin-refer gani, no? Sa barangay justice system, no? Ita barangay poblasyon. Kay hindi man, no? Agrabi, rong naangkon nga last draw, no? Ita rode kagabiktima pero base kayo na, no? Sa itong restorya, ga-duty desk officer, nga bukod ana no ita stabbing incident rong natabo no parang naninahan niya mata matapos nga magduntad rong taga commotion kahapon ita utradlaw ina karon sa area no itlay karaga sila Serna ya sa ton sa Banwa ita Kalibo. Sa iba na ito, yung mga municipal police station, no, so far sa tagang pag-secure ka itong hindi, wag ibang katpa-reported, no, mga untoward incident, ang nagkaganabo, no, sa aton nga first district, kita itong kalaga probinsya, kitakan, basiman sa itong pag-istorya, sa pila na itong mga miyembro, ita kapulisan. Mga initial nga report, direkta sa Kalibo PNP, sa Japan, para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
1: Abogid niya sayamat ha kay Katodong Reynald Banjola, direkta nga nag-report no sa nakaranga area of responsibility sa may primero distrito ko aton nga probinsya Takla. Natagbuot ako ay abot ang mga reaction comment no. Especially kay Bungning, kay nang Christina Tambong, no? Kung kami mana nga mga senior ko na pakitaan, may diyang mana ko din namon hiyap gutron. Good morning, ha? Kay nang Christina Tambong ina sa Tangalan, no? Kay Mauro Samson, ayan. Pag-greet it, happy birthday kay SK Chairman Aaron Flores it Old Buswang, no? Ag Ma'am Jessa May Ismail Sunaho Nahilat ita Babsis Aga Barangay Kagawad Josephine Roldan Mabasa it Old Buswang Steve Bernardo Maturi from Maui Samson. Ayan. Ano Maui ring mahambay ko na itong nagpakita nga ito itakuan Picherokoy, no? Hambang man ni Bingay Almanon dumdum na online medical ay Maria good morning Katodong Judel pagreet happy birthday ang hipag kay Amelita Ami Sakarias tugna ita kabatanga makato no God bless ang enjoy your day nagagreet Jupiter Igat ita kabatanga makato ayan. Kay good morning Katodong Judel, pag-greet it happy birthday si Paring Cesar. No kay ay Paring Cesar nga unga makaron iya sa Mobo. Pahaumayong ing inubaran nga manok. Agpatutin sayamat gid ayos tara no. Naga-demand agi. Kay Toto Rald Jordan. Kay ampod Lito Rintilio ha. Ina sa Boracay sa pamilya Magno, pamilya Carpio Agrintilio no. Sa mga barista ha, good morning pre, kapita, gapamati kami ihado mo, Alex, ag paring pipoy, have a nice day. Ayan, halin kay mokre mo, sinimoron. Aba, ayos ng mga pangagan doon eh, no? Natagbuo kita kay Bungning Rahoy. Good morning, idol. Punta sa mga senior na ipakita, anang kuan nga ron. Agod amon lang manay mong tulion. Ay, Maria Kagosip. O, si Katodong Rolly Boy Herrera, ha? Naka-standby yun, mga Katodo. I-check na ito sa nakaranga report.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: O, direkta sa may segundo distrito, Kuaton nga probinsya Taklan, mga natipon nga mga balita. Patrol, Katodong Rolly, please go ahead.
3: Yes, katulong nga, Jitel, no, bilang development ang follow-up na ito na tambo na shooting incident. Kung nakataliwan nga Mayo 23, alaawas, 11 oras at tungang gabi, barangay Aliputos, kakonsin kung madumduman ng biktima, ang kilakay Jonathan Flores, ang residente at barangay Aliputos, na nakaagom at gansyatuan sa anang-arang na itong portion ko anang mata, agrong ginaligar nga suspect nga as our broadcast time, ay atlas pag-apon ng kilakay Wilmar Win-Win Bilinario, ito sa bitman nga lugar nga kunsiin kahapon alas 9 oras it agahon rong tatay mismo ito sa bitman nga biktima nga si Joel Flores rong 54 anyos rong nag-atuya sa aton nga naman siya pulis ang nagtao ko anak karang statement no suno sana ang alegasyon nga alas 11 gabi nga rong Mayo 23 samtang kuno rong anak nga unga nga si Jonathan Flores ang anak nga mga babae nga si Joan Flores ang si Gilbert Bitty halin sa bagay ni anak ka nga first cousin nga si Analisa Marquez na pamtang sa may kilid ita old court no it barangay Aliputos samtang kuno nga nag-aagi sa likod nga portion at barangay hall at nasabit nga barangay bilang anda karang shortcut nga dagan katudong Judel, nakita nanda rin sa kapersona na naging ngayon kay Regener Tonier ibahan rong sambato pagiging si Dancien Bilinario rong brother ni Wilmar Bilinario rong suspect nga si alias Winwin nga nagahawid kuno ita sangka daywa ka disposable cups at kape o it sulat it kape no nga konsyen na ay nakabati kuno ita mga istorya nga nagahamba nga clack clack no repairing nga medyo may pagsinggit no nga kanda abi sometimes tanda nagaagi then thereafter pagabot na sa may Medical Center sa Kilid mismo at Evacuation Center rang nasambit nga kumpinan ko nung nakita na na si Wilfred Bilinario, no, residente at barangay Aliputos, tatay ni Wilmar, no, nga rang suspect nga Wilmar o Winwin Bilinario, nga konsyen ina sa may second floor at evacuation center nag-aawin isang ka-improvised nga armas, lutang o ginatawag nga sumpak nga konsyen at mga provokasyon ko, no, yung si Wilfred Bilinario, ginaligar nagpagupok pa sa masayiring direksyon ag sa ginasugid ito sabi nga reporte nga wamat may naigo siguro dahil rong pagpalupok kahit di mat saan ng padireksyon pero dahil sa ka-hadlock na yan si Joel Flores rong tatay na sabi nga biktima ang single belt BT nagdagagan no, sa direksyon at anda karang panimagay ag pag-abot na sa panimagay ay nakabati man sa another gunshot no o pagpalubok halin man sa malayo nga lugar malapit man sa anda kunta nga ginulian pero bati anda ng lupok ganit nagbalik sa anda ginbalikan anda ng lugar nga to ag ginatunan sa naging shortcutan ag ito ta nakita anda sa may nalikod nga portion wrong nasambit nga biktima nga may igo no sa anak karang may mata no ag may dugo no nga nagahigdaon sa provincial road it nasambit man nga lugar katodong Judel now rong ato na bunga information alin mismo sa kay
1: police pati ko may exchange of fire ko no
3: walang nangyari no
1: nga exchange of fire between wala. The victim and the suspect
3: yes sa basis investigation ko aton nga no may siya police katodong
1: Judel no bumagos yang kuno Rona tong suspect sa biktima.
3: Riyang complainant nag-agi nakita at ang nagadaan si Wilmar nga katodong Judel nga nag-awid sa second floor at evacuation center gahawid itning sumpak no pero nagpagupok ay sa iba't ang direksyon na naging patama pagabot na natin nagdagagan sa napagupok pauli sa napanimagay pagabot sa napanimagay may nabatiin yung matat kupok ganit nagbalik sanda sa di sa na nag-agi nga nag-shortcut agito tanda nakita dahil riyang si Jonathan Flores nga may igo at asa may natong portion ko ng mata no susunod sa ato nga naman siya pulis ay ginapahaob ng dama karon wrong pag-execute it affidavit para nga i-plaster no to para i-file into regular filing wrong kaso nga attempted prostrated or prostrated murder kontra sa nasambit man nga suspect nga at large sa makaron but may report nga nabaton ang impormasyon ng ating nga mga naman sa police nga rong pamilya man it suspect ay mag-file man kuno it kaso kontra sa pamilya man it biktima o dahil sa natong lupo kuno ay nakatao kuno rito ting nervous man sa dahil nga ito sa may second floor it kung ang lumumpat no din ba parang sayang no rin nag-abis investigasyon allegation halin matasapihak pero sa investigasyon what aron nagwa nga resulta katodong Judel nga may
1: exchange of fire
3: no rin yung pinakauli nga development nga nabuo nato niya sa aton nga naman siya police katodong Judel with that particular incident na tabo last May 23 11 o'clock in the evening mismo na sa barangay Aliputos iya sa Manua it naman siya magluwas karon may sabato magkaroon ng investigahan ng aton yung mga friend pero mahugog malaro sa settlement dahil rong sangka kijad tour sa van ay medyo nag-slow down yung ganito sa may populasyon na tubang mismo sa may 7-11, nag-slow down kung dahil si Peter, bukat mga tao. Pag slow down na, ay diretso-diretso na rong nagasunod ka na ng motorsiklo, anat ana nga binunggaan sa likod rin yung nasamit nga L300 van nga nagtaot na kalitaan sa nalikod nga bumper at nasamit man nga second. Iyan, makaroon sa darong naiwa ka involbado sa nasamit nga insidente, iyan sa aton nga naman siya pulis, agin na istorya ng dakon na pilarong danyos, no? Para nga maayos na ang maariglo kung nasabit man nga natabo nga insidente ka to doong Didel.
1: Mm.
3: So doon malarong pila natin ka na buong mga information ag report, no? Halimbawa sa ating area of responsibility sa segundo distrito ko ating probinsya. Taklan para sa Todo Birada, ako naman si Katodong Ruli Boy Herrera, Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, report, report.
1: Abukid niya sigamat kay Katodong Ruli Boy Herrera, direkta nga nag-report sa anakarang area of responsibility, no? Bahala lang sana sa korte. Ito lang ng daawayon.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Good morning, Anay, ha? Kay Tita Bilma Mationg sa California, USA, no? Nga nag-monitor man katon makaron. Kay Rachel Pabilion, ina sa Mabilo Calibo, no? Nga nag-monitor man sa aton karang pagpangalagad banwa. Okay. Sige, no? Oras sa Pilipinas, may 7 minutos yun nakataliwan sa oras nga alas 7 itagahon. Agroraya nga balita ginahatod katon ita PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Ali with PLDT Home Prepaid Fiber. Prepaid mag PLDT Prepaid na. Magabalik ako pagkatapos si Jamaka na.
2: Komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
4: Bitin si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na uwa pakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-checkup ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life.
6: Allow

sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka by Di Alintana. Bimeg ang kasama.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang patak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: May na yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawa at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng recipe po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Dito, sigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka, binisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pininom ko. Maliban doon sa ano, sa Pinas ko. Eh, na yung tinry ko kasi yung recipe. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Kaya yan po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
11: Okay. Balik kita banwa ha, sa aton karang pag ililimaw. Good morning anay ha kay Noel Taay Batilis. Kay Manolito Manalo itatabayon banga no tay kay Tom Grasa. Ginapatamyaw na si Ampod na Mateo Paco no nga nagamonitor man sa aton karang pagpalagad kay Wayne Merencilla no una sa Tugas Makato no. Ag kay Florence Di Manuel, ginapagreet na si Dodong Carpio nga naga paligos kuno.
10: Todo Berrada. Berrada.
11: Ati taro naga paligos rito hay hakikita ta. Okay, now. May mga medical equipment abi plus sa ambulance naging turnover. Roaton nga taga Philippine Charity Sweepstakes Office, no? Sa aton nga Dr. Rafael Istumbocon Memorial Hospital, ha? Rayang one unit of patient transport vehicle or PTB, may una man nga one pole automated PCR system, may apat ka mga ventilators, aga sambilog nga anesthesia machine, no? Aga sambilog nga low temperature plasma sterilizer, so dugang nga mga gamit, no? Pero St. Gabriel Medical Center man hinaga ay imbitado man kita, no? Imbitado kita sa rayang blessing, no? Uman, ha? Kung madumduman tagbagong ER, ay haram may una umat ama karon, no? So hindi na istoryahan taron ang mga katudo. Si Mr. Noy Pador, roaton nga market supervisor, ha? Market administrator. Itabanwang kalibo iya sa pihak naton nga linya, no? May iga-confirm yung kita. Raya hihanungod sa plano nga pag-amat-amat yun ithalin sa mga vendors nga nga ginareklamo man it mga taga-sugod, itindahan nga dapat iya man sanda sa sugod, no? Para sama-sama together. Ay una din nagagawa ng mga kataga nga may pinagabi, ha? Ay alkansit ako no sanda lugi, no? Ay maapekto ay apektado ta ro anda nga pagbaligya, ha, iya sa sugod ay may una lagi nga nagabaligya sa guwa. Okay, now si Mr. Noy Pador iya sa piyak naton nga linya. Sir Noy, good morning.
0: Yes, sir, good morning. Good morning sa iyo, Idol Jubel, and especially sa inyo mga listener. Ito ato dalaga, good morning sa tanan.
11: Okay, ano ka matuod na Sir Noy nga rurayang mga vendors nga ginareklamo sa guwa di kara sa may Tuting Reyes hasta di kara sa may Angkoy, ay plano kuno nga paghalinon, no? Ina sanda sa sugod di karon sa lugar kun si intag mga stall nga tonga nasunugan.
0: Yes, actually ro area na rin sa atong nga nasunugan, no? Sa atong relocation area along the road. Ay ging preparahan naton for another area. Sige, pahaling tikat mga vendor along Tuting Reyes. Actually, noong May 25, we were nakabato na po complain haling sa atong mga vendors iya sa relocation. So with that, ay nag-request na may mo ay yung mga vendors man iya sa along Tuting Reyes ay i-regulate na to dahil sa warring nga ni Kahalos ka at tulipal sa ato.
11: Sa sugod.
0: Yes. So, with that, pangayok ka sa number of days para i-clearing sa daula. No? With that, no, nag-inapisuhan natin na gahinyo nga ni Roatin iya sa mga sa relocation area na ito man sanda ibutan. Sugod man sanda bisang mapahaling arrangement. So, gini-inform nato lo ato mga vendors along Tuting Reyes. Iba matay, okay matay, nagtumangyag eh. May offer kitang area, which is doing nga ng area na ron. Giting kita sa gini-inform ko office natin sa municipio, mag-doing nga ni, kailangan nato nga material. So, pinaprepare nato, actually, so, going on lo, ano, construction. So pag tindog ita anita na additional space para hindi man ma-dislocate sa ato mga vendors karang inahalin.
11: So bali, saan o umpisahan do pagpatindog itandang temporary stall?
0: May ato lang na naumpisahan nga ano, no, ongoing ka makaroon.
11: So pagkatapos karon Sir Noy, uwagon ita kung ano pang istorya, halinon yun sanda?
0: Yes, little man nga ni kung halinon sanda basta-basta nga what option. Makita na ilang mawag ang sanda sa layang pangita, especially kung pag may istorya yung mga pambugas-bugas nga ni kina problema nanda. So, may mga nabiling pa nga mga pilambilog, pero cooperative ang sanda.
11: So, ano option, Sir Noy, naging taokanda?
0: na welcome ito sa dito sa atong location para sa tanan-tanan ay ito lang ma at another thing ano idol dahil numerous complaints naman ato ato na baton especially sa atong mga pedestrian so mga atong mga traffic ano una situation sa area naman na pag-abot sa hapon especially pag mag-off sa office at wheelchair traffic because of the existence of no, mga vendors na. So hopefully ay ma-accomplish namin right away no, na atong binataong area agad na matawahay ro area na pag-abot sa hapon.
11: Sarang ayhan nga makaigo sanda Sir Noy ro pag ro i-relocate nga ron niya halin niya Stuting Reyes.
0: Actually, yung ibang vendors una ay the extent na ita number of hours na mag-stay una dahil accessible nga rin, no? Because the tricycle, pwede niya kabakalit isang kilo nga talong, idawat isang kilo, nag-direction na. So, yung ato na ating bagsakan, which is we operate at night, is from 11 p.m. to 5 a.m. in the morning only. After that, I pull out to Tanda. Dahil, that's the time ro, daabot to atong mga deliveries from Lumas, para si Mindoro, Iloilo, and even Baguio. So, nagtao makita consideration, no? Magsakan or night market sa makalong oras.
11: Okay. So, kung halimbawa ang mahalin yun Sanda, so magalimpyo, no? Pero roaton matang bagsakan early in the morning hay padayon matao na sa Tuting Reyes pero may number of hours.
0: Yes, idol, doon matao.
11: So kinaklaro naton ha, ay base baga maghambay sa tanga hahalin yon man naton tapos pagkagahon una umata kasi ginakonsider naton nga uabi kitat space ikto sa sugod no kaya iya lang sa nasagwa no. Ay abo man nga nagapakyaw madali man lang man sanda mga daywang oras no una sanda di karon di ba?
0: Yes.
11: So mga saan oro target date Sir Noy nga matapos yon ag ma-relocate do mga vendors ngaroon una sa Tuting Reyes.
0: Actually mga pilambato malang na bilin siguro ay mag-cooperate sa lang i-abil yung ating naging offer tenda hindi makikabasta-basta pwede magpa-halin it vendor una na hindi ba natin intindihan ng andang kailuhan. Kung ano ay abot andang reason nga ay paaling kami. Kaya opening naman at klase, gastos, transmission. Ganyan nga nga. Pag-direct siya kung ano ba andang mga problema ay feel free naman ito sa ating opisina. Agad ma-address natin kung ano raw ikabuling natin tanda.
11: Okay. Now, matabok kita iari ka sa pihak. No? How true, no? Ay may nabuo akong information from the insider sa LGU Kalibo nga by August ay basic ko no makaamat-amat yung transfer from temporary to new public market. How true ro yung balita Sir Noy?
0: May doon nga nila may nabatian man ang bottom line abi o na ginarat ba tayo gito ngayon nga mahumano at tindahan so may mga since na umabot kita sa mga complaints or revision na ginapangayo ito ating mga fish and meat vendor. So, another mandon na yung additional sa ating mga construction na sa ating mga napatindog na bagong tindahan.
11: So, Raya nga Ray, habatian mo, pero uwa pa ikaw at official nga abiso, no? Nga nabaton from the LGU, no? Kalibo. Nga August man doon mong habatian.
0: Yes, probably or much earlier kung ta. Dahil bukod man kita involved sa construction ay ato man lang ay administration.
11: At least ay kung may una ron niya mga plano ron ay ikaw gito sa bilog sa una man nga pasayuro no? Bilang atong caretaker it aton nga Kalibo Public Market.
0: Yes, sir. Yes, sir.
11: Okay. Sige, Sir Noy, base makon may ikadugang kapang manaming balita no para sa aton yung mga pumuyo nga nagapamati.
0: Yes, ha. Sa uman, sa mga vendors na pilit lang din na magbaligya sa agahon, no? Ginabawal din natin ulan, no? Para mali-congest o area nga ron.
11: Mm.
0: At sa mga parking ula, make sure nga ito sa lugar mataroan ng mga pag-parking ula dahil main road, adiro yun, it's a provincial road.
11: Mm.
0: Kaya nga nagingin nyo kita sa mga sa mga vendors nga ron nga kung palisod ka mo sa pwestuhan at nahilagit ka mo magbaligya sa adlaw, it's proper na mag-join kita sa lugar na hindi kita makastorb sa traffic at sa mga pedestrian nga agi na ina-permi adlaw-adlaw.
11: Okay. Sige, Sir Noy, Pador, thank you again sa timpok sa oras kaging taon mo yan sa programa.
0: Salamat man, Idol, no, for giving us the opportunity na mapaabot kanda. So, kung ano pag ito, may bulig namon inyo, feel free again to umagad ko sa opisina.
11: Okay. Lang, sige, salamat, Git. No? Okay, si Mr.
0: Thank you, Git, man. Thank you, and good morning.
12: Matalinong talakayan, masarap pakinggan. May punto ang bawat komentaryo.

0: Wao kitat oras banwa sa aton karanga pag ililimaw agro iba nga mga issues nga wa naton maabot wa naton matalakay ay iplastar ta lang no sa pila ka mga news and public affairs program it radyo todo. Tanbay sa masunod nga programa susunod na todo komentaryo wit ka todong Judjet na Jet Reyes. Naging katuwang ka partner technical ang may palasyo sa ibahay ka todong Ridge Palacio. Raya man do inyong alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, idol ng bayan, idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Ang mga pinuno mo'y mga swail at kasabwat ng mga magnanakaw. Gusto nila palagi ng suhol at ng hihingi ng mga regalo. Hindi nila ipinagtatanggol ang karapatan ng mga ulila at hindi rin nila pinapakinggan ang daing ng mga biyuda. Kaya sinabi ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, gagaan ang kalooban ko kapag naparusahan ko na kayong mga taga-Jerusalem na aking mga kaaway. Parurusahan ko kayo para magbago kayo katulad ng pilak na dinadalisay sa apoy. Muli ko kayong bibigyan ng mga pinuno at mga tagapayo katulad nung una, at ang mga lungsod nyo ay tatawaging lungsod ng mga matuwid at tapat na mga tao. Ruatong pagkaunit kagag makarong adlaw banwa itwebes sa 2028. Masayran ta kung magpapalit tayo ng mga pinuno.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo. Mga kasaway sa lipunan. May restback na. Radyo. Mabilis. Sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes. Kumanin.

0: Nawisik-wisikan na naman ng mga pananom. Nabawasan dong tapo-tapo sa mga rough road yung mga karsada. Bit-bit kamot pa yung kapote bangod nagtugpangugan. Nagasawasaw sa kalibo. Magag-omang kagangitan. Pero sa gihapon, mahida ito nagbahiluwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak, Balabag, Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga Panay! Bilog nga Western Visayas. Agsa nakabugtaw human. Natural dapat yang nga magpasagamat kita tanan nga nakabugtaw pa. Sa mahal nga Diyos ay nakabugtaw pa kita. Magandang gising Pilipinas. Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw na kitang Webes, Pizza 4 kita sa buwan it Hunyo. 20 dias na lang kapiestahan na ni Senyor San Juan de Bautista. 8 dias, araw ng kalayaan na. Sa sunod nga Domingo, bukas klase na. Mangin ka partner sa technical side engineer, Rige Plasio. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga nag-aasupangani nga mga balita sa Sugunit Probinsya. Hasta kita las 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas sa mga linya 268-4456. Nagabaton banwa kun may suwestyon kamo, komentaryo, pananawan, opinion. As usual, kuruwa kamot pantel ko. Kapinuna ka mo sa mga punta't bukid, di ba abotit landline? Importante, may cellphone signal, may load ka, kung may data, may internet connection ka, mas manami pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, pisalit gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay yung mga mensahe sa numero 09500-88-6660. Ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsun din nyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo Todo.
0: Una kita sa panyempo ay punong-puno kita makaroon. Update na ay, halin sa Weather Bureau Pagasa, habagat doon nag-apekto sa Northern at Central Luzon, kaibahan ng Western part, it's Southern Luzon. Doon panyempo sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabar Zone, Mimaropa Region, agnabilin nga Central Luzon, apektado tananda itabagat, may magakagaka ng mga pag-uganugan, ag posible ro mga pagbaha ag landslide. Sa nabilin nga partid Pilipinas kay Bandong Panay agaklan, maka-experience siya magkita at magakagaka ng pag-uganugan ag pag-dugdugdug, pariho ko atong experience siya makaroon, epekto matat localized thunderstorm, ag posible man, rong mga pagbaha ag landslide ay kunamat nagaburong kasarangan hasta babas kong nga buhos itugan. Rohangin nagbaybayon sa Northern, Central ag Western Section at Southern Luzon. Kasarangan hasta sa babas kong samtang sa rabinin nga partit pungsod. Mahina hasta kasarangan. Temperatura sa Metro Manila hindi masyadong mainit. Ay dong maximum nga temperatura 31.5 degrees Celsius yang. Iya matakaton sa aklan, kapiniya sa kabisirang Banwat Kalibo nga nag-aawasaw-asaw ang aton nga panyempo makaron nga mga pang-orason na magag-umon kagangitan, may mga pagdugdugdug especially sa kagabihon. Dong temperatura gaabot sa 32 degrees Celsius. Samtang dong pinakamababa nga temperatura hindo ng gabi 24 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7:45 doaton nga temperatura gaabot na sa 27 degrees Celsius. Hangin nagahuyop pa southwest 6 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot 14 kilometros kada oras. Okay pa man dong quality itaton nga hangin samtang dong panyempo umpisa alas 8, alas 9 may mga pagpangilat pag alas 10, alas 11, alas 12 ma so silak-silak aton nga panyempo may sangkiring gagom pag alauna magagumo na naman may pangapagpangilat. Alas dos, asa bilogas ang muhapon magagumon, pero may silak pakitang mabubat jagan mga kasimanwa. Atong panyimpo makaroon, abnormal.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Pero what bagyo, what low pressure area, wala pong weather disturbance sa gwa ag suhud. Kung Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Makaroon ginexpectar nato na 4 makaroon. Dahil rohambay ni Mr. Nieben Makirang eh. Cons Nonoy Roli Kinya Jr. Cons, dayon ba rong public consultation makarong adlaw 4 sa reopening ita Dumaguete Port ay ginabantayan taray after ko yung consultation

0: FM. Radio, radio, todo.
1: Ay, karon kumpirma hontara kaya Mayor Simonet Peralta Francisco, Itnyo Washington, or kaya Mr. Nyeben Makirang, kuhaton nga klan na provincial government. Sa pihak nga parte, supposed to be dapat makaroon na mangindinapit ka bisita naton. Doong mga inhenyero at Greenland Builders, mayroong kontraktor ko, three-phase line nga ra, nga nangin makontrobersyal mga kasimanwa. Bangod kong reklamo itaga Institute of Integrated Electrical Engineer. O galing, hindi lang konor mga engineer, kundi mismo nga presidente ag CEO at Greenland Builders, rumataot statement in response sa nangin pahayag kahapon, pamati, taga Mido Calibo, taga Department of Public Works and Highways, ay tamaon ka mo kara. Daya, in response sa nangin statement kahapon, ni Engineer Giancarlo Bationg, President at Institute of Integrated Electrical Engineer, nga ginsalbar na rong taga Department of Public Works and Highways sa klan agmat sa dinom ok banwa dong kontraktor nga Greenland Builders. Agbangod, kunangin statement banwa ni Engineer Mateong kahapon, nagdesisyon ta dong kontraktor nga punduhon ta dong pag-ayos koreng linya. Ay matsasanda pa nagwa, nga may saga. Well, in truth and in fact, sa ginpadagakaton nga dokumento, it Greenland Builders, nagsunod ginmatasanda sa kunanurong original nga plano nga ginbagay kung Department of Public Works and Highways, aklan, di ba nga, Engineer Nolan Laurente, sir.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Okay na kunta, Sabton kontat Greenland Builders na yung hamakon mo 700 mil materyales ag labor para ayuso na yung linya ng Arabanwa. O galing bangod ko natabo kahapon nga mat sa dinumok ag na insulto dong kontraktor. Wala po. Hindi lang pagsabto ni Greenland Builders dong variation order nga nagabot-abot 700 mil. Hugaton tarong pondo taga Department of Public Works and Highways. Ngani, kamo, Mido, ay may nakaschedule kamo. After ko kunta, hinaga kunta, de-energize day mau, ay 5 malang kunta astarong pag-ayos kara, o galing daw papunduhon tat kontraktor makaron. Wala pong trabaho hanggang walang pundo ang nga gina-provide ng taga Department of Public Works and Highways. Nganirong Mido kara, kung may nakaschedule ka mong aktibidades at nakabook na rin yung covered court, hindi nyo magamit. Pwede nyo magamit, pero walang ilaw, walang aircon. Dahil what supply kuryente?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Papaano ra? Papaano ra Department of Public Works and Highways Aklan? Papaano ra? Project Engineer Nolan Laurente ay si Greenland Builders, wala, ginapasuspinde, ginapapundo na, makaroon nga daw dong pagtrabaho, bangod, ako pagdumok, itaga IIEA sa kontratista ang pagsalbar sa taga DPWH Aklan.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Kitam. Standby ha, mga nangan, makamanumano taman. Dong Presidente CEO, ita Greenland Builders. Sa pihak kaparte, mga nangan, makamanumano taman, is Beribaldo. Korek anang apila sa National Museum nga kung pwede dong Kalibo PNP Substation ipabilin. Di ka sa gina restore, ginaobra nga nga Captain Helmy Harris Building nga National Museum Kalibo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.

0: Pag ano kita kirong minatood kara? Ha? Matuod gid abaga ngarong National Museum nagpromesa. Nagpromesa nga tawuan iti espasyo rong Kalibo PNP substation or uwa. Ag ano ro ba tabo sa ring apila nga ra? Agon ba siyan ta statement ni Attorney Maria Cecilia Tirol, dong regional head at National Museum Western Visayas, nagagawa banwa nga matsa wata chansang mapagbigyan da it Board of Trustees kung National Museum of the Philippines dayang request nga ra it aton nga local government unit pinagi sa aton nga Kalibo Sanggunang Bayan ag Kalibo PNP.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihag kaparte, standby man kamo kay balikan ta si SB Emerson Sokgang La Chica. Hindi ako conforme kahapon eh. Bukod ako satisfied. Ay may hawid eh. Ha? May hawid nga statement kahapon ni SB member Engineer Rex Bautista. Bukod ako satisfied sa nang sabat kahapon. Koresulta ta na inspeksyon ag kunano gid matabo banwag disposition it konseho di patula sa rengaraga Kalibo Municipal Cemetery at Crematorium it banwang Kalibo ngaron nakatiwangwang pa asta sa makaron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag gusto ko mabatian mismo sa baba it chairman gid it committee on infrastructure nga dati man nga mayor ag dati man nga municipal engineer nga si engineer agis member makaron Emerson Sokgang La Chica.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agronday ang pagpatawag banwa pagpatawag ni Engineer Emerson kay Mr. Ray Villaruel or Dr. Ray Villaruel dato nga municipal treasurer natuhoy kong tax collection itatun nga local government unit sa lang mga pasugay or hampangara like bingo or electronic bingo loto STL bugang agkonano pang legal nga sugay nga matsaka karampot siyang rong nagaagto sa kaban it banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak kaparte, istoryahan taguman dayang nanpangsuning. Dayang mga pundido na. Nga mga streetlight, lampos. Ay, ilampos ka lang in doon na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ilampos na inyong lampos ay total kabuabong lampos ng mga pundido wa nyo ginaayusa ya sa munsipyo at Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Eh, kundo lampos wa nagahayag ay anormayad ilampos.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo.
0: Agaray ang reklamo banwa, ita aton nga mga pumuguyo nga nagapila, uwan silak, anda. Agahon pa nagapila para mag-avail ita libreng anti-rabies vaccine. Pagkatapos 30 managali, rung kayang i-accomodar kada adlaw katon nga provincial government. Paano i-address da, Governor Joe N. Miraflores? Ita aton nga provincial government ay ang kakuangan kung anti-rabies vaccine sa aton nga Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital Animal Bite Center. Ay, ama ko mo pila kaaga-aga pa. Tapos ay mabutabutan kat numero. Wala, nganga ka. Ugan, silak, gutom imo, itpinila. Hasta lang ka mo 30 per day.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo.
0: Ikaw ay man ang nagapigila ho. Kung sinsiin pang mga probinsya naghagalin, makaabil yung itlibreng bakuna, kamahang magbakit libreng anti-rabies vaccine sa mga pribadong klinika pang sapat. Haling ka pa sa Buruanga, mapila ka at alas 3, alas 4 tagagang, ibangan eh, una-una kakatugog. Para makauna sa pila. Tapos ay, nga karayon. Jesus Mariones de Garapon.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo, todo.
0: Arapagid, Agi na pinasali guman nung taga-tindahan. Agusto ko no, matransfer ka mo sa bagong tindahan. Paano ko mo makatransfer sa bagong tindahan? Wait nagatrabaho, rugi na pangayo, it kontraktor nga si Rotaplex, anom nga buwa nagsang Domingo. Ha? Anom nga buwa nagsang Domingo, rong extension nga ginapangayo. Hindi, pangani, makasiguro. Ha? Si Engineer Mendoza nga matapos, it anom nga buwa nagsang Domingo. Paano ko mamakahalit Agosto? O nang promesa gumandong Elgio Calibo? Gataw ka mo at false hope sa mga negosyante. Siguruhan nyo dahil kapilang beses na nga wait na tabo nga turnover ay hindi matapos-tapos dong tindahan. 85% na po rong kwartang na i-release. Based sa 85% na accomplishment at contractor, 15% na lang nabilin, pero rong actual accomplishment kung tanawon mo, mga 60% pagang. Pero yung mga tiniltil nga ron, ha? Nga division, ay ginrevise ng plano. What pundo? Di, papaano ron? Sin buo ng pundo? Kung what pundo, paano magtrabaho si kontraktor? Di ba si, magpromesa ka mo't Agusto, ag, ha? Mabutang naman sa entonces, eh, nagtaw ka mo't false hope. Sa aton nga mga negosyante sa Calibo Public Market, ay yun, di patulagid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano ka katabo sa bagong Calibo makaron? Ha? Mayor Joris Ocruzer? Ano na katabo sa itong bagong Calibo?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 7.59 na, hawanan tani mensahe, mga nangan, makamanumano ta si SB member Rimar Acevedo Ribaldo. Happy, blessed Thursday morning man kay Kagawad Tubid dun Cipriano. Kay Kagawad Michael Solina. Itlaging Banwa, good morning man kay Madam Blinda Taay. In this life, we cannot always do great things, but we can do small things with great love. Good morning, Katunan Jet. Good morning, man. Thank you, guys, kay Rod Taborda. Happy viewing, man, Madam Idel Rogan Laurente, una sa Pasig City. Stay safe daw and healthy, everyone. Ara na sa linya, si Calibo, former mayor, aga former barangay captain, former board member, ag makaroon SB member Raymar Boyet Acevedo Ribaldo. Sir, good morning.
2: Good morning, Katotohan Jujet. Tagpahit ayat man nga agahon sa nagapagamati sa imong programa.
0: Unahon ka, Nairo, imong karang resolusyon nga ginduso kung nagtaliwan nga Martes. Daya, resulta man da. It committee hearing ko Lunes with Attorney Maria Cecilia Terol at National Museum. O ginapila nga rata Calibo PNP nga kung pwede ipabilin do nga substation sa rayang gina-restore nga ra aga pag-overhaul nga National Museum at Calibo nga Captain Helmy Harris Building is Beribaldo, sir.
2: Yes, katodong judit, no? Resolution niya ron nga ginpasan akon ko Martes ay bunga ron ko ako na itong committee hearing nga ginhimo ko daywang ka committee ba? Committee on Infrastructure, Committee on Tourism, no?
0: Okay.
2: Nga kunsi ginpangunahan niya ni SB Engineer Emerson Lachica naging pagkaroon sa Zoom meeting to regional director to ita to sa Bisayas si Attorney Maria Cecilia Tirol. Konsiin ay permero na ng panambiton, rumahimo lang man at sangunang bayan mag-apilar sa Board of Directors.
0: Board of Trustees.
2: Konsiin ay oo, para kung talakayon doon yung amon na ginahinyo, no? So, although nga ni, may anak pagin yung mga siguro, pero mayroon nga ito na anahay hagulpian siguro yung mao, pero may anak nga sa ano matabi, katodong judit nga ba naghalin ay. Tapos anahin ko yung pangayong mga ito, ginambang nga itong basi malista yung mag-restructure dahil kinangan pag may kuha